0: Ngibele sabonga ngoba mntwana uthami ngicela umdlali ingoma ka Brenda Fassie ezimbulali wami. Ngicela uthami ngoba ka Brenda ngithanda kakhulu uthami. Ngosokoza kakhulu umdlalelile le ngoma ka Brenda ezimbulali wami. Jelo baba. Uthi wambulalelani. Uthami. Ndocelayo umuzi wakangcono. Inande emaplazini odumengeli kamakhebhisi okwamanje ngiseyavuka ngokwedorho olin oda ngiyabonga futhi wami ngibonga kakhulu.
1: Uhlelo lo siyabonga mjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.

0: mashovana khona kwamasho watshe mashovana abuthelisi yabonga.
1: Uhlelo siyabonga mjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.

0: yini la yongidlulisa ngaphambi kwemoto ngase ngayosithela ihlambi yokugcina lela iqakaleni yangena umzimba sowusithele sekusele yona yaseyingena ihlambi yokugcina ngase ngikhumbula ngathi shembe uthi asihambe kodwa sibuye sengihambile ke nkosi ngicela ukubuya ngase ngihlala ngahlala khona lapho hhayi emanazaretha hhayi iyangihlula le ndaba nkosi yamakhosi nyazulu ezulu khona ababa abagijima ney'nhlamvu emakhanda owabenzela ukukhulu ngaphezu kwalokhu kwami kodwa baba basekho la ngicela into eyodwa shembe ziningi izinto ezinhle emhlabeni kodwa nkosi ngicela ukufela esandleni sakho nkosi busisenikiswa
1: uhleli nomshumayeli umajola kuyizwi lomzansi
2: ungadlaleli kushembe engikhuluma ngayo ilokho uthi ungadlaleli kushembe ungagangi sengathi ke ushembe singamthanda ushembe singamzondi ushembe athandwe ngokuphelele kwakhona indoda kwaku uSimone uZulu umfundisi uZulu silekwe mdade uthi lo uSimone unjengalokhu nje amazalethe ethakhonza uNkulunkulu akhonza iwonge wonke into engenamsebenzi hawu bese ungena uJulius wakwaNgqulunga abesethi maze kuphela inkonzo athi mfundisi le nto engiyizwile yimbi angi athi wakho indoda enye emathuneni abesethi mchunu nginamanga lokhu enkusho wathi umchunu uqinisile mfundisi wamhlaba ukufa umchunu wayagijima eqimbile lonke izwe lele ethi ningibona ngiseyumuntu nje ningibona ngiseyumuntu nje ningibona ngiseyumuntu nje awu uma kumhlaba eyaphela isonto afe sezathi uNgqulungela othukele emsinga abe sehlangana naye umfundisi futhi lo athi umfundisi awu sawubona mfana wami yebo awu nesalukhonza njani iwonge wonge athi uJulius Ngqulunga mfundisi uzazathukuthela uNkulunkulu akubulala abe sethi xhawulala abe siyaxhawula njengoba siya kudragini edangi uma kuwushembe omkhulukulu uJesu ngiyokufa edangeke ngibuye edangi kodwa uma kuJesu omkhulu kunoshembe ngizabuye wafa ukuwafa edangi mayefedanti naye futhi abuye adlula aqonde kuphakameni azothubulewa abantu futhi bemachunwini uyakhanyisa busuku dila umzi wasekuphakameni hawu lo muntu enambulala abantu bemachunwini nambulalela cha baba simbulalanga bese kulandwa akuthi kwenze kanjani makulandwa ukuthi kwenze kanjani bese ethi hawu uthi wabulawa abantu bemaqhulini lo muntu engani uyena wazibulala wayedelela uNkulunkulu uyena wazibulala ngelinye ilanga kwakhona indoda enye la olulakithi kwakwe yakamuweli isibonqo insizwa nensizwa ngempela kanti hayi kuNkulunkulu wonke lokho akulutho yayithile ihlabele siyinsizwa zihashe zithi shembe shembe dilike ezulwini awu wahamba umshumayeli wayekhona ngalesi khathi wathi mfana wami bathi akudlalelwe entshenezwa dlalelwa lapha uma ungaxabani noshembe ungafuni ukuxabani noshembe hayi hashe insizwa maye hlabela kwathi ngelinye ilanga ubhulwa amabele lase liba nomoyana bhulwa amabele wahaya endlini lapha ehaya ingoma yakhe washiwo kwathi washembe shembe dilike ezulwini awu wane

0: Saul ngabona ho ngaqala kwesaba kanti nami ngaphethiza kile mara zakatha bahle kodwa uthi umlingazi nganibamba nganibamba okanti nenza njena ni abonke abahamba nami le saphuma kanjalo abanye bathethe kodwa ubabonzani kodwa sesibabuka sho njalo yendoda eyeseduza kwami yathi akodwa hoyi malo yathi kodwa sengibabuka kodwa ubaba wenzani manje malazakathi abahle sikhuluma ngenyanga yezulu efike yasifundisa yafaka ibhayibheli layikala inkosi ilanga ibiyifundela yona ibhayibheli kodwa inyanga yezulu ithe ifika ithi loku nishembe unkulunkulu ubhalephi anifundi kale bhayibhelini yaqala ukusifundisa ibhayibheli amalazakathi lokhu avuleleka lapho ibhayibheli alazi njengoba ezazi wona loku kwavula inyanga yezulu yagcina manje ingasasisho isahluko ithi 2026 funa kuzazelwe ntu levu lo 20:26 93:11 uzoyazi uJohane lo 96:2 uyazi ho uJohane lo 6:2 asabuza ukuthi bani bani asho nje inombolo kuphela ukuthi funda ukuthi ma ngimime ezincwadi ethile kuphi bantwana bakankulunkulu wenze izinto eziningi ithi uthiwo lusuku kimi lapha enhlakazi asikhuluma nje indaba yale lapha kungakhona kukhona into eyayididekile sengibuza nje sengiyaphendula kuthi yazi mfundisi mina nganikeza isikhasethi la endlini nje esise endisedokodweni elishoyo ukuthi okhalweni lwami akhulu kutho ulandula umnikazi ethakulutho ethi angazi sibanibani eshinyanga izulu konke abantwana bakankulunkulu kwathiwa beyophuma esandleni senyanga yezulu umnikazi wo
1: usizani

ngiyakhetha umnyazi olukhulu lwasezulwini. Amen. Sengibonile ukuthi zigijima u-3 minutes mangake ungakazi ushapha iminithi yagetha. Iminithi lokuqala kuse ngiyazibongela nami ngento yalima. Nangayisha abantu bewu-110 ebhasini, shayela ibhasi. Uma se ithatha ikhono lesibili lesithathu yaphela. Nathi ngiyakhangisayila. Yaqala yashetha. Isiwa esingapha sinjengalapha ezazi, esingapha yintaba ngapha. Nangayisha yagama uma uqalekile awuqedeli. Ngathi sha iyavele yabona ukuthi mayithumela umoya bawubhela abantu yetha yabamba isikhosi mhlophe inkosi imnyama ngapha iyabamba umnazarethi ngapha yathi ima ngiyibuke ngasayibuka sonke ebhasini ngijima phansi yathi mayifika kuya ngase ngiyishwila iyabambeka yaphela emishwini. Ifoto engangilifakile lo inyanga esiri lahamba lapho abazalibona ngikhumbula okokuqala lonkosi ngidla uphoyizini kawukanje uphoyizini sekulethi ngathi ngiyafeka kwavaleka zonke izinto zoboya iy'ngane zamakhoshazane enganginazo. Ngathi uma ngiwesa ngenge zathatha iNazarethe azazi ngibulawa yini. Zasimthinta simthinta ngawukhipha lapho wonke ngaphila. Ufake zimbosi insizwa yakagumete kwese.

0: manje nababa ngiye ngizweni ngibakhlungu kakhulu mengabe kukhona abantu abahlambalaza babushende ngalendlela. Engisho ukuthi nami Nkosi ngike ngaya lapha ekhaya lomphefumulo.
1: Yeah.
0: Ngafike ngavinjelwa lapha ekhaya lomphefumulo ngokuthi ngine-thread. Manje yangixaka le nto baba enhliziyweni ukuthi kanjani ngoba phela njengoba nami ngumnaziri nje ngifumelekile ukuthi ngingangena kulela khaya ngoba ine-thread nje kodwa manje kwathiwa ama-thread akafunakali langaphakathi. Kwababuhlungu kakhulu emoyeni wami baba, ngangokuthi angidikilanga baba kodwa intshumayelo ngayilalela ngingaphandle kwaze kwashona ilanga ngahamba yaphela inkonzo ngahamba ngayekhaya. Engisho ukuthi baba ngingabi mude
1: ngani yakwethu,
0: ngizothi ngiyacela nje nami baba ukuthi sivumeleke ukuthi singene lapha ekhaya lomphefumulo nama-thread ethu.
1: Ngani yakwethu, ngikuzwile, ngizothola ithuba. Yes. Sengicela ubaba uMshumayeli Majiya athole ithuba ezoseluleka ngaleso sihloko osibekayo.
0: Ngiyabonga baba.
1: Ngiyabonga nami. 060-480-7164 mushayeleke kuleyo nombolo uzobusukwazi ukuthi-ke ungene nawe uxoxe ngemsebenzi uShembe akwenzele yona, ngoba umuntu nomuntu nento ayiphethe afisa ukuyixoxa ngoShembe. Sawubona kuseni.
2: Kunjani?
1: Siyaliphile lo nyazi lwezulu, ninjani nina?
2: Saphila baba. Baba kuzibona ukuthi inamba umakashini le namba le yes lona lona owafa uyazi njengaba bakho lo umashonini.
1: Ayi, angikhumbuli mfethu enginikeze nombolo.
2: Okay,
1: kulungile mfethu, ungayikhipha 073-357-0528. Ngizomxhuma ke bese sixoxa. Ngicabanga ukuthi by next week sobe sesibuya sesiphethe into ke ehlangene, sesihlanganisile inkulumo naye
2: baba.
1: Ngani yakwethu, ngiyabonga kakhulu, ulungile. Right, 060-480-7164 umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM. Njalo ke kuseni ngesabathe asemthathe molo. Sawubona
3: uMshumayeli Wenkosi, ngiyaphila.
1: Siyaliphile lunyazi, ninjani nu?
3: Sikhona. Ake ngiqale ngale ndaba umfana. Umfana kangema lo le ebhangeni.
1: Yep.
3: Ngidonsa kwi-app mhlawumbe ngangakufona ngonyakudlu uma ngabona unyakudlu elowanyaka. Kodwa ngizokukhumbuza le ndawo.
1: Yep.
3: Ake ngiqale ngandangu uManzini obelapha emsakazweni manje.
1: Yes.
3: Ngamtshela wayengakasebenzi ngisho wayengakagangisho ukuganwa. Wayengakagalwa ngisho ukuganwa eseyila empangeni wayesenokutoha kwamasipala. Ngathi ye uManzini, untloboni womuntu wathi yini? Uyangathi udenj uyamaphi uden. Untloboni womuntu uthi mna yini? Ngithi mina ngikubone ebusuku ngele, ngikubone usemkhathini ufake ijazi labefundisi, ufake i-navy nesiphika side. Wathi hhayi then iyeke leyo nto. Ngithi mina hhayi, inkulu uShembe ayibeke kuwe, amagama ami lawo. Ngathi phathe kahle le nto, kodwa futhi ngiyakwethemba ngoba uyinsizwa yevangeli.
1: Yebo.
3: Asibuyeke lapha kuMshumayeli Wenkosi. Sikunumber 3. Eyi, unumber 3 ingadlangadla eyangikhanda mina ngingaphelele. Ngingaphelele kimi, yangikhanda kodwa kwaphelela kimi. Ngazalwa ngesimungulu baba. Ngazalwa nje ngesimungulu. Wawubona ngenyembezi uma ukhona engufunayo nengukhalelwa.

0: Makwaza bambiza ngupazuka.
1: Yes, Pazuka.
0: Unjani mshumayeli?
1: Ah, siyaphila lo nyazi wena unjani?
0: Hayi, ngiyaphila.
1: Yeah.
0: Cha, nama ngithi angixoxe indaba uShembe wangidukisa, wangithwebula mshumayeli wenkosi. Angithi bathi uyasidukisa. Kwaku-2014 mshumayeli, ngithi wakula nje ngoSepthemba ngisabathe ekhaya elihle eThempeni. Abantwana angenabo lo ngahamba nami ngaye embengeni ngayocela umshumayeli wenkosi.
1: Yeah.
0: Hawu, ngayithola insizwa yami ikhona ineminyaka 11 nje manje igidi isikutshi esibomvu umshumayeli.
1: Hawu futhi ngiyakubongela.
0: Umsebenzi kaShembe mihle.
1: Ayibongwe
0: Ha,
1: inkosi.
0: isekulamuleleke lensizwa umshumayeli umamkhulu wami. Hlezi ekhala ethi hawu uMajola akakhulumi ngomasingcwabisane, nginabantu engithi ngikhulume nabe sifikele la e-ofisi siyokhokha nje untombazane lapho hlezi evelele. Isikulamulelile-ke lensizwa
1: Hey,
0: sekusuku
1: siyahluba. Amen. Bahluba
0: ukhulume.
1: lawo gogo benu mase befika bengangifici lapha bengifuna lapha iy'ngane sekufanele zingikhiphe ngingekho.
0: Ya ufuna lana, ufuna la uma kadlali. Ethi yabo ngizokhokhela inyanga eziwu-8. Ufuna ukutshela nabantu ukuthi abajoyine la, akakhulumi, ukhuluma nge-driving school kuphela.
1: Ah,
0: Ba
1: sizoxoxa nganiye kwethu ngelinye ilanga.
0: mshumayeli wenkosi.
1: Amen. Ngiyabonga. Le nsizwa le bikade ifonile yangithinta cishe ebusuku ngo-8 ngazisi ukuthi umfowabo ulimele kodwa ake ngathi ulinyazwe abantu kusukela emini nje ngo-12 uze wabuya naye emsebenzini ntambama umzimba uselapho and babike emaphoyiseni akufika imuntu akuathendi imuntu from 12 emini kuze kuzoshaya o-5 ntambama. Hhayi ngathi mina ayikwazi ukwenzeka into enjalo ngoba phela uma kuthi kukhona isigameko esenzakalile kufanele kodwa phela amaphoyisa asi-athende bese-ke isinqumo sithathwa-ke from there. Ngase ngimxhumanisa-ke bamlekelela-ke kanjalo afika amaphoyisa umzimba baze bawuthatha ngo-12 ebusuku lokhu kusukele ngo-12 emini. Ngase ngithi ngoba sekuke kanje kuzokwenzela mfowethu ngikulekelele ngendlela engakulekelela ngawo. Ngamngcwabela nje angicabangi angikhumbuli ukuthi khona wakukhokha. Angifuni ukuthi mahala kodwa ngikhumbula ukuthi khona wakukhokha ngoba manje bazongihlupha bese bethi angibangcwabele mahala nabo kanti cha kunjalo. Kusuke kusetshenzwa phela kodwa ikhona izimo okusibone somndeni othile ukuthi hayi lesi simo lesi sidinga ukuthi ungenelele ulungisa ngaleyo ndlela ongalungisa ngayo. So yeah, that's what I did. Sawubona ekuseni.
2: Sawubona baba Magwa.
1: Ninjani?
2: Siyaphila mshumayeli wenkosi.
1: Hayi, siyaliphilela nathi unyazi lwezulu.
2: Umpana kamadlala lona entabeni yasemkhambathini kodwa ke udrayiva amateksi eClermont.
1: Yebo hlohlo.
2: Ngithi angibonge kakhulu ngongenzele kona bamajola kumfana wami ezothatha u-quad 11 lapha ku-driving school ngemali engekho.
1: Hawu bakithi.
2: Yebo. Ngibuye ngizelana-ke emshumayeli wenkosi. Kunomama owagibela la etekisini.
1: Yebo.
2: Usengibuza ukuthi mfana wami uyiNazaretha. Ngithi mina yini ubuliswa yini na? Uthi cha, uyabonakala ukuthi uyiNazaretha. Ngithi mina hayi, kade nezayoni zinazo njena ihluthu nenhlebe. Athi na cha, uyabonakala wena ukuthi kodwa uyiNazaretha, awukho ngala sayoni. Mina ngiyisayoni ezisho yena. Usethi yabona uShembe wenu lo nize ningambukeli phansi. Ngithi mina yini ma? Uthi uyabona ngelinye ilanga ngihlaselwa abantu endlini la ngihlala khona. Uthi bayidubula indlu, uhlala endlini ekathayela usho ukuthi ewumjondolo.
1: Oh yes.
2: Uthi bayidubula indlu yambobombobo ngangazi nanokuthi ngizocasha kuphi. La eduze kwasegroundini la endondoma la eClermont elukhuzana eshugara yecula. Uthi bayidubula indlu yambobombobo indlu. Uthi kodwa ngangabanami.

0: zoxo.
1: Mhm.
0: Ayike uthi uzowe uvuka kusini ngayibona ke ngokuthi njani. Uthi ke emva kwenzu kweyintathu. Uthi sekufika uShembe kumina ubaba wothingo.
1: Mhm.
0: Uthi mayefika uthi awuze ingane uzobonga kumina.
1: Mhm.
0: Ngithi mina ulukhuza ngithi mina uthi zobakela uthi inyanga yezulu ngoba kade yahamba nje. Mhm. Uthi cha ubuzo uthi indaba ongezo uzobonga kumina ngoba njengoba ngibona ngeyinjena nje uthi aphakamisisandla.
1: Mhm.
0: Uthi mathi yayo likhuza mayiphakamisisandla uthi isandla sakhe siyimbobombobo.
1: Mhm.
0: Uthi ngokubonisa ngasiyinjena njena benqaka izinhlamvu lezo obefanele ubeke obesangabe zingene kuwe.
1: Ya.
0: Lo mama loyo uMapthelezi.
1: Mhm.
0: Wahamba waya ebuhleni eseyobonga ngoba isizwe yafika kuyena inyanga yezulu iyamkhombisa isandla ukuthi isandla sami simbobombobo nje bengibamba izinhlamvu kade fanele ukuthi zingene kuwena kodwa lezo nhlamvu lezo njengoba indlu yakho igugeka ngaka njena. Sibanjwe yini?
1: Hayi. Simbonga Shembe.
0: Ube nosuku oluhle mhlomelwe Nkosi.
1: Amen. Uphephe ngani yakho nasemgwaqeni.
0: Amen.
1: Amen. 0604807164 Sakazizwi Lomzansi 98.0 FM. Njalo ke kuseni ngesabathu kusuka ngo4 kuya ku7 o'clock. Suka sikhona. Sixoxa ke ngayo imisebenzi emihle uShembe asenzela yona. Well angivele ngihambe ngithathe nangu umfo kaMbongo ngoba ngiyazi vele ukuthi khona basendleleni babheke ema DP ni sikhuluma nje abanye lanto yakufika ibe inkinga nge DP yabo le yokudipa ngesabathi ngakuvele ngizenzele mina ngidiphele ekhaya ngoba ngisengibuka yona le ndawana le yokuthi ngenze izinto ngesabathi umfo kaMbongo ukhona ngani yakwethu.
2: Bamajola sithatha ithuba sibingelele kwe.
1: Ngani yakwethu siyabingelela siyabonga nje kakhulu mfowethu nasekuthenini usabele kuleli khwelo esikhulume ngalo ngoba nami bengibuka ukuthi hayi uyazi ukuthi lezi zinto ezithintayo izinto esizidingayo futhi ne approach yokuthi imfuyo iyona ngcebo yethu thina abantu abamnyama okufanele ngaso sonke isikhathi siqikelele siyayigada but kwesinye isikhathi ufica Nkosi yami kunenkomo eyodwa ishayekile nayo namakhizane namhlanje ngizothi ke njengoba ngilanda asiqede lonto ayiphile imfuyo asiye phambili ngani yakwethu
2: sisho njalo nje sithi unyaka owemfuyo ephilile unyaka wemfuyo ephilayo uma sibona imfuyo yakho ingakhohlwa bamajola balaleli bonke ibandla lamaNazaretha sikhule kuthiwa ubuhle bendoda yinkomo
1: zinkomo zayo
2: yamanyamazi mawu nomzali ubaba masibona inkomo zakho sibona wena
1: mhlambe mawungachazela umuntu ngokubaluleka ke kokuqikelela ukuthi imfuyo yakhe ngoba la sizokhuluma ngemfuyo kuphela nangamasimu yonke into ethinta agriculture sizodamane siyithinta nezihloko nemibuzo abantu abafisa ukuthi babe nayo later on siyohamba sambe silidedele ithuba elikanjalo but okwamanje mhlambe umuntu omunye uzothi kwamjovo lo mina yasekhaya inkomo yayiphilela nje akanake kwamjovo kubaluleke ngani ukuthi ayinakekele imfuyo to a point ukuthi ayazi imjovo to a point ukuthi azi nezikhathi zokuyisebenzisa ngaphambi kokuthi kuze kungene i6 gun ngiyakuzwa ukuthi uyabaqwashisa ngalethi 6 gun izongena ma imfuyo ungayinaki
2: Foka majola nabalaleli ekhaya kubaluleke kakhulu ukuthi umfuyi umlimi ayinakekele imfuyo yakhe ukuyivimbela ezifeni nanokuthi ikwazi ukuthi iphile nokuthi imenzele inzuzo uma sikhuluma ngemfuyo bamajola sithi imfuyo ingcebo yakho uma ngabe sithi umuntu le into ingcebo yakhe okuthi lo muntu uyinakekela ngenye indlela futhi lo muntu imfuyo yakhe uyiphatha ngenye indlela sikhumbule kubalekile ukuthi imfuyo uyinake imfuyo akusiko nje amachwane yonke ukuthi iyayiphila
1: vele ibonele nje
2: ikwazi ukuzala kahle kumele umfuyo ayinakekele and akonde ney'khathi.

0: sifazane nje sithi wayesekumele ibaselwe ingoba amasosha omzimba aleyo nkomo awiki noma kufika ukubanda ukubanda nesifike kuzevelo limoto
1: bela gomanga
0: asandi bamadoda abaleli ekhaya asikusho lokho asandi ukuthi imfuyo inyiko itataniswa ngamabhaliwe sekuthiwa ayisukumi ngoba imfuyo enjalo ke lapho mase befika mbongwa bethi hayi angenisa isigane ekubeni kungamele kube kanjani ngenxa yokuthi enakekelwayo ugoba yokukhipha-ke iy'kelemu okubaluleke kakhulu ukukhipha iy'kelemu ngoba kwesinye isikhathi uyabona umfuyo athi heyi ngiyaphakela ngenza konke kodwa imfuyo yami ayigcwali kanti inkinga ikuphi iy'kelemu kubalulekile ukuyikhipha ngoba uma ngabe zikhona emzimbeni wemfuyo zikhompyutha nama-nutrients ngabe amazi okudla lokho okufakayo
1: ey'kelemeni
0: so ngoba nje sikhintsha isizini ukuze imfuyo yethu igcwali ibe kahle siyikhipha ney'kelemu.
1: Oh yes, so ake ngibuze la khona le nto evame ukuba soswini lwenkomo makuwumsebenzi uthothi isiyamaqhakuvana amancanyana abovana abovana isuke kuyini leyo futhi isuke idalwa yini?
0: Kusuke kwenzeke ukuthi uyibone nje iyamaqhumana amancane uyibone esimeni senkomo isikhathi esiningi singasuke sisho ukuthi mhlawumbe kusuke i-part kidney uma ngabe izobonakala ezinsweni iyamaqhuquva amancane. So kubalulekile-ke nje ukuthi kukho konke baba uMajola balalele ekhaya ukuthi zonke lezo zinto zivikela ngokugoma. Ukugoma kuyavikela kakhulu nje ey'ntweni ey'ningi.
1: Iy'nsumpa ziyalapheka enkomeni noma azilapheki? Ma zilapheka, yiziphi iy'ndlela esingazenza ukuthi sisilungise leso simoma ukuhlangana nenye seyigcwele all over buswena isabona nokubona ivalwe ziyinsumpa? Sifika kanjani khona lapha ekuthanini inkomo izibe kanjalo?
0: Baba uMajola nabalaleli ekhaya, uma ngizokhuluma nje iqiniso basokhuluma ngey'nsumpa angaze ngibone ohambeni lami ukuthi likhona ikhambi eliqondene ney'nsumpa nje ngqoka ukuthi hayi leli khambi liqondene ney'nsumpa. Mhlawumbe likhona or mhlawumbe lisazoba khona kodwa-ke asikaze silibone. Kwezinye-ke nje izifo kunezifo obonayo ukuthi hhayi uma ngabe isikhona ungakwazi uyilawule nje kodwa noma ingeke isaphela.
1: Isaphela complete.
0: Yes, so ezinye izimo ziba kanjalo. Kuthiwa-ke kunama-antibiotics akasebenze ukuthi akwazi alwe ne-secondary infection emzimbeni ukuthi hayi ngoba sekukhona lokhu akungabe sekuba khona okunye ilapho-ke lento ebizwa ngokuthi ublocker ebisisebenza-ke lapho sesiyabhloka ukuthi-ke akungabe sekuba khona okunye izame ukuthi ilwe kancane naloko okusuke sekukhona.
1: So in closing, sengizokunikeza ithuba mhlampe usiphe nenombolo yakho ngoba ngiyazi ukuthi uphinde weluleke. Ungakwazi ukuthi ma umuntu enesimo esithile esimehlelayo emfuyweni ukwazi ukuthi-ke akufonele umluleke ukuthi okay loo nto nansi into esingayizama ukuze isizakale. But singakafiki lapho, bengicela ukubuza ukuthi ikuphi osuwake wakuzwa okuyi-myth noma okungelona iqiniso ngokulapha imfuyo? Ngoba thina abantu sineyindlela zethu athi umuntu hayi inkomo ma ukuthi noma imbuzi ma ukuthi noma isihlahla ma siwukuthi osenza nje khona kuzoba nje ezinye iy'hlahla kuthiwa masitshaliwe sibulala abantu, ezinye kuthiwa masitshaliwe asitshala umuntu omdala asitshala. Like yiphi into esike wayizwa eyimith obona ukuthi hayi cha bafuyi noma balimi hayi akulona iqiniso lokhu ngokwemgomo noma ngokwemthetho?
0: Baba uMajola abalalele ekhaya,

U7 kuya ku 23 degrees kanti ke eRichards Bay khona u16 kuya ku 26 degrees ukukhumbuza ke mlalelo dabo kwelona ngathi ngitshe luhamba phambili ziyaqhubeka izinhlelo zokulwisana nesihlava se-GBV eRichmond uma ngabe ke libombana ihora lesishiyagalombili ngizobuya nezinye izindaba.

0: Skatha njenga manje 47 minutes before 8 o'clock bangela nje umsakazini this Mzansi 98.0 from Mhlolo Silungile Khawula until 9 o'clock ke sithi nje Mzansi breakfast show ngiyathemba nkosiyami ukuthi ke la ukhona right nkosiyami uNkulunkulu ukugcinile abakini basakubhekile now uyazibona futhi ukuthi cha nkosiyami yazi akufani inkosi has done yabo the maximum or the minimum of what I want empilweni yami ngoba kubalulekile nalapho ake ngisise nje umlaleli ngoba angazi ngize ngivule ngisho umbodo akathi angingizwa futhi ukuthina umlaleli sawubona
1: yes le kunjani
0: ngiyaphila njani bhuti wami
1: ngiyaphila sisami how
0: uyangibingelela nje uthi awu ngitsheke
1: yazi ngithini wesile
0: ya
1: mina yazi mine challenge okubhekene nayo sile ethama ngiyifaka kodwa siyayiqeda into esifuna siyixoxe yazi ukuthi yabona uma ubheka mhlambe 1990 uhlehli wemuntu bese uthatha u-1991 sile uza ngala
0: ya
1: kulo 26 kunezinto sile obuhlola ukuthi before bezinayo imini kodwa imini ngiyazi yazi ukuthi siyashintsha manje. Challenge isiliyo ukuthi mina njengabantu abaenitheni yesitathu enisafokophele enisabheke i-future. Ne-challenge yokuthi kufuna ni-fight nibe ne-strategy sokuthi lesi sikhathi samanje esilahle ama-minutes esilahle izinto ebezine-sense before ezingathayakha i-sense njengamanje. Nizobona kanjani against zona? Like ngizokwenzela isibonelo lesilini
0: yeah
1: yabona ngangokuthanda yabona esikhathini samanje akathandwa umuntu ongenalutho
0: 50-50 kodwa lapho bathi yangilalela
1: ya umuntu ongenalutho manje umuntu ophila kulesikhathi samanje inalento yokuthi umuntu ongenalutho ngizomenzani yayibo loo nto kanti kuqala umuntu bomthanda ngisho kuthiwa akanalutho yabo
0: uthiniyakhulisana
1: Yes, uthi uma ungena othando nomuntu wazi ukuthi uzokwakha umuzi wakubo uzovusa isibongo yabo
0: yeah
1: akubalesa manje ayisekho into ovuka kwesibongo ukuthi umuntu abe nalengqondo yokuthi mangizokwakha umuzi wakwaqele ngizovusa isibongo samagaye ngizovusa ikubo ngizongiyabo ayisiphelile lo sekubhekwa manje izinto ezingenasidingo kumuntu yabo
0: ngizokwazi
1: sekhona nama AI manje aneziningi izinto ezisikile
0: kuniso lelo
1: yabo nje slim bangasho ukuthi awuphethe ifoni engane efuna ugrade 7
0: hey bo ungathola imanga
1: yebo zingane tshela ngentombaza le slim efuna ugrade 7
0: izothi nje uyifunani ifoni yami
1: inephasiwedi
0: omdala
1: inephasiwedi inepin and izinto abayikhulumayo ziyathusa
0: ngale grade 7 siyaza impela futhi lapho bonje after half past nje 8 isimpela sifuna sesigqilela sisibhake sibhena leyo ndaba lesibheke nje sigxile nje lapha impela siyeza kulezo yinkulumo
1: yabona ke sile ukuthi ngine challenge lesiliye libheke nayo ukuthi ngempela lesikhathi samanje nizolwa kanjani naso ngoba hayi kuba ngishizagani izisho manje ayisayakhisense no kholezi izisho nomiza kothi uma uzisho ayisahambisani nesikhathi samanje
0: emfethu ngiyabonga kakhulu ngamanje ngifuna kuse sikhume nalonkululeko lapha athi ke ngiyabonga ukuthi ngithintile ngaphinde futhi ngithinte futhi after half past 8
1: ayi siliphethe uphile sisami ngiyabonga.

0: mina sengicothi nonke ningiblokhe ningiblokhe nonke isikhathi njengamanje 19 minutes after 8 o'clock ungena nje umsakazweni sawubona nkosi yami kuzansi breakfast show is lo mzansi 98.0 FM ngihlala umsacwayi ke manje ke ethi ngiblokhe phela angifuni ngikhuluma kaningi ngoba ukhona akayikhulumele yena abingeke abaleli bezilo mzansi ayichazi ukuthi uba nje kwathiwa umsomcwayi nje sawubona bhuti umsomcwayi
1: ngizobingelela nje emakhaya ngibingelela kuzo zonke indawo okufinyelela khona lo msakazo bese ngiphinde ngibingelela nawe sisi lo bingelelayo ke usabelo wakwabiyela le mpangeni
0: osile sikobiyela empangeni
1: yebo phesha kwamaduma la kumasikandike ngaziwa ngegama lika somcwayi
0: njengamanje umuntu uyafisa ukwazi ukuthi umsomcwayi azayibize njengomsomcwayi lahlaphe lelo gama la qhamuka kanjani nanokuthi ke wathi mase uqhamukasana ngale gama kuthiwa usomcwayi kumasikandi wawuqala nini lo mculo lo ukuthi ufise nje ukucula nje umasikandi
1: Ngiqale ukufunda isiginci nje ngo 2013.
0: Mhm.
1: Kwaku 2013 lapho ke asibuka uMdumazi, uJiva, uBanibani. Kodwa nje abantu laba ngibabalile bona abantu engangibabheka kakhulu.
0: Mhm.
1: Ngisifunde ke isiginci kodwa ngingayitshela ukuthi mhlawumbe ngelanga ngacula.
0: Yeah.
1: Khambe ke ngihlale okushaya ikhadi zokuthi ngize la ekhambeni.
0: Yebo.
1: Ngihlangane nabantu abaningi abashaya iginqo okukhaya kwaMkhize ongishayela ibasket njengamanje.
0: Okay.
1: Kuma ngisondela ehostela eKK eSaclemont.
0: Okay.
1: Ngijwayelana nje nabantu abaningi uMkhize ngimfica vele usendimeni bakhona abantu akabashayelayo lo basket lo.
0: Okay.
1: Abaziwayo. So kuye ngokusondela kwami ke ngigcina nami ngizama ukucula ngo 2023. Album yayithi icala lesibhamu lapho ngangihamba khona nomuntu.

0: mazi yena wayengibheka
1: mhm
0: ngaphinda nganyamalala ngase ngicela la kushayela ni gang iginci ke
1: yashaya isiginci kahle hle
0: kabuhlungu
1: futhi uhambe sina sokho sinje sasuqhubu usushaya khona la nkosi yami
0: manje ngibanga sasiphatha ngasiphatha
1: ngesikhathi
0: ehe ngibashayela kabafowethu iginci ke kuzokuba ukuthi abantu banginothisa manje ukuthi yazi ingoma engishaya lo muntu ngoba isikhathi esiningi ingoma engishayile inama million
1: okay
0: abantu ngisebenza nabo nje akekho odlala kancane
1: yep
0: ayi bagcine benginothisa abantu nami ngize ngibuke ukuthi ae wengizame nami ngibone ukuthi yini engenzeka
1: ya
0: ngivele ngenza ingoma ezu-3 ngoba ngizenza phela nginovalo ngoba lo le album ayenzanga kahle leyokuqala so ngivele ngenzeke lezi ngoma ezintathu eyokuqala ithi ziyocobezela esibili ithi konke kuhamba kahle lapho ngihamba khona noShenge kuzoba ilethi ngiblocker idlala manje inomjolisi inomnotho ufaka amajola ngicathi uyamaza bayijabulele kakhulu kabantu ke le EP le ngoba ngikhuluma nje kunengoma lapha ena 2.3 million kunengoma lapha ena 983k ngicabanga ukuthi izonayo izoshaya imillion nje soon ebese kuzoba ilethi ziyocobezela iza kancane ke yona ngoba ayisilona lolu hlobo lo TikTok lolu le trend ingoma nje eyakhayo angazi noma ninayo lapho lengoma ethi ziyocobezela ngiyacabanga ukuthi
1: ngithi yabona nje ngisakule obuqedwe ukuyikhipha engifisa ukuthi sizoyidlala vese kwayo nalelo
0: okay ngicela sigcile lapho ke
1: ya sigcile sigcile nje lapho impela
0: hayi yezwakala
1: right ke ngiyezwa ukuthi ke at that time and moments ke wayiqala ke wangena kakhulu indaba zengidi izokushaya isingidi isiginqa and all of that ke wawuseke ususuka ke usuhlala khona ngala ko Clermont wayiqala into yakho ukuthi hayi ke yabo manje usufuna manje ungene endimini wawususebenzisana noba ngoba phegcineni oba ngaphandle ukuthi ngiyakuzikho ngobhuti mdu but abafuthi abane mhlawumbe usungene manje endimini yokucula ke manje ke
0: okay umuntu oqala engathi ungikhuthazile uMafikizolo
1: okay
0: ngoba mawuzolalela ingoma zami zinabo ubuhlobo ne style sakhe
1: okay
0: uyena umuntu owathi mzala na ushuni okuyiwona shuni ongakusebenzela no ungakubekisa isinkwe tafuleni ayi nami ngizama ukushintsha ngihlanganise nokwami kugcina kuphuma lo somcwayi emzwayo baningi abafowethu engisebenze nabo ngeke ngibale yena yedwa ngiyikhanda nje ingoma omshini wemali wabekhona ubhuti somcevu sibonisana ukuthi hayi le nkulumo leli gama lingangena la yabo
1: ngiyenze ngito eyenzekalayo
0: izinto eyikanjalo nje khona u-location PK naye futhi umusha nje la emculweni naye une-EP yakhe enza kamnandi abafowethu nje ngibambisene nabo lapho ngibhekha naye kulocation kulezi ngoma
1: okay
0: yeah.
1: wasungena ke ususebenzisana ke mhlawumbe cause ngifuna siye silungisile ukuthi abantu abaningi abayazi kuthiwa i-digital maskandi ususebenzisana manje ngingoma ukhiphe izolo khona ingoma ephumile izolo yakho
0: yena nkosi yamagcokama
1: ehe usebenzisana nenkosi yamagcokama akuhlambe ukhulume nangayo uza abantu ba-understand ukuthi ke ukusebenzisana kwenu nize nifelana ke ingoma isiphume izolo nakonke lokho
0: i-digital ihlanganisa abaculi ihlanganisa abaculi abaningi kahle kahle lo msebenzi uyi-album
1: alright
0: i-album izophuma next week umhla ka 9
1: mhla ka 9 October
0: so le ngoma siyiphuthumise fast yona ngesimo sokuthi ngesakwazi ukuyibhanqa naleziya siyibeke nje iceleni ukuhlonipha ubuwethu lo ngasekho laphana ke njengoba ngithi kuhlanganisa abaculi nje ingoma nengoma ilalela ukuthi hayi la kungangena banoba
1: okay
0: la kungangena banoba la kungangena banoba futhi nami bangikhetha ukuthi mina ongakwazi ukusebenza nobuntu sicebe ngoba mina bangibiza ingoma isiculwe vele kodwa esakhona

0: bese khona ngicathe idlule 3 weeks noma 2 weeks bese shiya kodwa bese ngiculile
1: oh mencula andisengekho ndawona
0: bese ngakho ndawonye
1: oh
0: bese ngakho ndawonye
1: ikhiphizwa ngo digital
0: yes
1: oh ngoba umuntu ucula la ekhona acwele ngale bese siyahlangana
0: isikola ngacula khona eGoli
1: okay
0: khona eGoli
1: oh
0: ngasuka nje la impela ngahamba ngakhona ngafike ngalifake nelamizwe ngicanga mhlambe bamzusa futhi naye mangicabanga ngaphela uma masebenza lapha sesuwe sibambisene uma ingoma iqalwe yimi mina mhlambe mangibona ukuthi hayi mhlambe umuntu ongena kahle la ubahuphi
1: ehe
0: fanele izwe lo ngoma bahuphi
1: okay
0: uma sengena ubahuphi fanele ngizwe ukuthi utheni bahuphi
1: okay
0: yeah
1: Oh yona digital ke leyo. Cause phela ngithi angisho simlaye nje manje kwamina angazi ngiyafisa ukwazi ngaphambi kuthiwa digital.
0: Maskani ngiyabona.
1: Cause ukuthina phela siyayibona manje but digital maskani but what is digital maskani? So umuntu othathi uzoyilalela ingoma le kude bese kuthiwa ngena nawe la.
0: Eh kodwa ngiyabona ukuthi abantu abaningi basadidekile mhlawumbe betshotile ingoma le izophuma ngaphansi kwe channel yakho mfowethu.
1: Okay.
0: Yangaphuma ke lapha abalindele khona.
1: Mhm.
0: Ingapha nje lento lena inesibaya sayo la sihlangene khona sisonke. Bazozo na kwezinye ingoma ukuthi kumixene kanjani lapha.
1: Oh.
0: Eh.
1: Kusho ukuthi other words nje ngicula nje mina ngikwazi ngegama le ufina ukukollaborate nami sikhiphe into.
0: Yeah. Ngiyacabanga. Kodwa phela Ngabe vele bekuthatha nje fanele bezwe something kuwena ukuthi into yakho ingafika
1: ukuthi ngiyakwazi
0: inongeni la yabo awungeni ukuthanda kwakho ukuthi ngithi nje
1: ayi uyakhetha kahle hle
0: ngihlala lokucula no Java nje ngibe ngihambe ngegoli nje ngifike ngicule no Java cha hayi akunjalo
1: okay
0: njalo kuyahluka kuyakhetha kusatshenzwa nje professional impela
1: Yizwa kahle lebutho umcha njengamanje umuntu ohlele ekhaya othi ngiyafisa ukuthi ke mhlambe ngazi ukuthi usomcha mhlambe ama events azoba attend imapi ngoba kuzoqala nje October bese maningi osiwa attendile mhlambe labafisa mhlambe ukuthi abayikhona umuntu afike nje ukujabula ukubona wena lapha kuma events mhlambe ama events azoba attend nje kulenyanga
0: kulenyanga kune event enge 8 October ese kuphi lapha eDanhouse
1: okay
0: ngapha ku Newcastle ngazi pool party banibani
1: all right
0: kuzoba khona ese ibhinca day ise Cape Town ngalomne next week yini
1: ehe
0: techa khona ngibanga say notice kodwa nje ingaphe Cape Town ngona sakhona kulenyanga
1: kulenyanga okay all right
0: ngiyafisa futhi ukuthi baqhubeka besiqasha abahleli bakhona abasiqashayo ukuze amenqamba manga khona umcimbi sihambayo besifumba thisa basifumbathisa khona siyafisa nje sengathi lokho kungaqhubeka siyathulakala amaphejethu
1: iloko futhi ngibingifisa basikusiphusha kuze nomlaleli mhlawumbe othi njengamanje mina ngiyafisa ukumqasha uButhu Mchoyi for certain events or ulokhuzani umcimbi engizobe nginawo yabo into enjalo ehe
0: ngizoqala nje nge-email siyatholakala ku-email ithi somcwayi 593@gmail.com
1: mhlawumbe uyiphinde futhi
0: ithi somcwayi 593@gmail.com yeah
1: okay
0: ebese kuba amapheji ethu la kufacebook usomcwayi ucwayi mbana ufaka ustroke uthi somcwayi kuzovela ipheji lami ke lapho la kufacebook kuphinde kube uTikTok somcwayi music
1: so abantu bangakwazi ukuxhumana nawe lapho through ama inbox nakho
0: ngiyatholakala and the number zibhaliwe lapha ku mabhayi
1: kuma pages
0: yes.
1: Okay all right
0: zibhaliwe okay. Inamba le number lapha iya WhatsApp ikwenza konke
1: nje okay mhlambe ke sesivala nje webutho umchwayi because sizoyivala ngayo le ngoma le digital maskandi le ensinini nicula no inkosi amagcwama ephume izolo sesivala nje kumuntu omlaleli njengamanje ofisa nangelini langa naye ukuthi mhlambe agcine secula njengani esengena kumaskandi ku industry yakho na ikuphi nje mhlambe ungakukhuluma lapho
0: ey indima iyasinda iyasinda inzima kakhulu falungene wazi ukuthi uwe ungathatha amathemba akho wabeke kubantu abalapha phambili banezinto zabo abantu yabo akufuneki ukuthi mhlambe ukuthi ngikhiphile namhlanje ngabe cover ngabe yini bese ulindele ukuthi ubani ubani bazokho

Isikhathi njengamanje 37 minutes before 9 o'clock. Mongena manje msangazweni sawubona uhlelo silungile khawula until lapha 9 o'clock kumzansi breakfast show. Behlelo somcwayi laphayana ke kosami ke ingoma yakhe lapha ithi Flames ke inkosi amagcukama featuring ngena usomcwayi. And then ke udume ngale ngoma yethwa ke ngiblokhe phela. I know uyambona ukuthi uza kabi uyeza nje impela hayi uyeza. Right ke ngiyathemba ukuthi kodwa kuhamba kahle. Ngicabanga ukuthi ke namhlanje asibangane sisikhathe sitheni ukuthi sikhulume ngathi nje ngokwethu uhlangene sabantu. Ngoba hayi besiloke siphusha. And then kumbuzi laphayana before ukuqala nje uhlelo khathi saqala besino Andile laphayana chairperson laphayana ke we-international International Film Festival from eClermont ubekhona naye inkosi ezokhuluma nje kabanzi ngohlelo labo abaqala ngomhla ka 6 umhlaka nani bepush indaba zama film and arts nakhona ke futhi ngiyasho ukuthi ungaphinde futhi ubavakashela phana ehall laseClermont laba zobenza khona uhlelo labo befise impela ukuthi bakukhuthaze futhi bagqugquzele i youth kakhulukazi abanesifiso futhi abathandayo umsebenzi we arts and then asisiba naye ukuthi ke ukulele wahlengwa naye ezokhuluma ngeimoto nezinto futhi ezine esingayinaki uthola ukuthi mhlawumbe usidinga ngempela i extra feature mhlawumbe ukuthi uzufake i sunroof yabona into enjalo ubezo sicacisela nakhona kabanzi ukuthi ezinye izinto asidinga ngempela ukuthi siyemosha imali siyiede imoto nje ungayithenga nje njengoba injalo ungazi lokhu umosha imali ukuthi ngiya eda yabona ke mhlawumbe ke nje sesikhuluma ke manje sengivula manje iplatform ukuthi sikwazi ukukhuluma kulo 20 minutes wethu osusele sesikhuluma nje ngokwempilo ney'nhlanhla zethu nendlela uNkulunkulu asesibusise ngayo nabakithi asebesibusise ngayo. Mina nje ngiyayithanda into e-positive, ngiyathanda ukuthi into mengiyikhuluma ngomlomo wami ngiyibone futhi iyenzeka. Mhlawumbe ke sikhume nje ngokuthi uNkulunkulu usekubusise ngani kulesi khashana sempilo. Ubona kahle ukuthi cha yazi ukuthi khona izinto kade ngangiyifisa ngingazitholi kodwa namhlanje nginakho ukuthi kanjani namangazi. Ukubonga nje yokuthi nje ngiyabonga ukuthi Nkosi ngilanga ikhona namhlanje angazi ngifike kanjani kodwa ungifikisile ngoba ayikho into ebalekile emhlabeni njengokuthi phela sinesikhathi ngoba siyasikhohle nje kusene ukuvuka kuseni usulatatazela usulethi awusazi ngalana usukhohle ukhipha nje igama lokuthi nje ngiyabonga Nkosi ngoba kwamphefumulo lo babe siyawubonga nawo kumele futhi ngabe siyawubonga ngempela. Kuningi uNkulunkulu asekubusise ngakho. Kungaba umuzi, kungaba imoto, kungaba umsebenzi, kungaba ukuphila, kungaba yingane, umshado, kukhona kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu usekubusise ngayo. 0604807164 ngangithinta khona. Uphinde futhi ngiwhatsapp ku 0638208448. Ngiphinde futhi ngikukhumbuze mlaleli ukuthi 0604807164 elanga ngithinta khona 0638208448 mokuthi uyafisa futhi ukushaya live stream nathi uthi izwi 98fm.co.za.

0: Sipholile. Asitatazeli. Izwi loMzansi. Isiteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Izwi loMzansi. Isiteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Yizwe mehluko.
1: Sho na salila. Sama sonke salila.
0: Izwi loMzansi. Yizwe mehluko.
2: 45 minutes before 9 o'clock. Ke umongela manje emsakazweni ngephinde futhi ngekukhumbuza ukuthi ungangithinta phakathi ku 063 820 8448 la ungangithinta khona ku WhatsApp uphinde futhi ke ungifonele ku 060 480 7164. Ngiphinde futhi ke ngisho ukuthi ngikhumbuza ukuthi kahle hle nje ukubonga uNkulunkulu sibonge nabakithi nakubakithi ukuthi khona izinto ubeyade sasifisa uNkulunkulu asiphe zona sachaza sifezekile mhlawumbe uyazi ukuthi kuphi lokho awuhlezi nje ukucela ubone yabo sengiyagive apha manje ngathi lento uNkulunkulu uma athanda ukungiphendula kuyona bagcina ukuthi kodwa uNkulunkulu esekubusisile ngakho wase uma sekuNkulunkulu esekubusisile ngakho wase uwenze njani phela ngoba phela kubalulekile sisikhathi emhlabeni uthi umuntu omoya uthola uthi yazi cha Nkosi as much as ngisebenzile kodwa ke ungisizile wangifisa ngifisa ukufika khona phinde ngithathe sabona uWizwe loMzansi laleli
3: Zulu ngazi
2: niyaphila Nkosi yami baba
3: bafunxele Nkosi lele Africa impilo le
2: yebo kunjalo
3: Sithwam
2: ehe
3: sitha kamandla buza kamandla
2: siyabonga kakhulu
3: into mlandi bulela kuqala uba ubawo ngimbono uba uyangisikelela izinto zami ziyakhanya

0: emadlozini ucele kuye uyawenza umsebenzi ndiyabonga sisinolise eThepen emawodi.
1: Ah, kwaze kwakuhle ukuzwa nkosamlawo manzi. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ngaqhubeka nje akubusise njalo. Ngoba ngiyazi ubunzima esuke sisuke kubona ukuze namhlanje kube kanjena. Nathi siwe singazi, siwe sithukile ukuthi hayibo himlo himlo engasebenza kanzima ngaka, ngivuke ekuseni ngingathandi, ngigxilazeka, ngihlala endaweni engibona ukuthi cha akukho right la ngihleli khona, ngizowenza njalo ngoba ngizama impilo. Yo, buka namhlanje ukuthi ulaphi, buka namhlanje ukuthi ulaphi, ingoba waba nethemba khona. Kodwa umlaleli othike la, sawubona msakazi ekuseni ukhuluma ukhuluma nomama uMamchunu Njilo, ngibonga uNkulunkulu ngokuphilisa nje umndeni wami noma zikhona iy'nkinga, kodwa ngibeka konke kumdala wezinsuku. Ngiyabonga weMakhawula omunye uthi Makhawula omuhle, ngibonge nje ukuphila sisi wami, konke nginakho ngangingenakho sisi, nalokho enginakho sisi ngisazoba nakho ngomusa uNkulunkulu famgcinile ecele eNewlands West. Omunye ke uthi ke sawubona weMakhawula kumamazungu eMayville, ngibonga uNkulunkulu ngokungipha umfana umfundisi igama lakhe uNjabulo Nkomo, ngiyabonga. Oh, I know. Mina ngiyathokoza, ngiyajabula. Ngikubamba nje ukugcina noma ngingasafanele isikhathi sengizosesesesirongi. Ngizothi nje ubambe nje ngisho i-second la Nkosi yami mlaleli, sawubona.
2: Ah, uMakhawula omuhle, ninjani na?
1: Siyaphila njani baba?
2: Siyaphila, ngiyambona uMagayi futhi suke ekuhlalweni
1: ahlala. Hayi impela nje yabona usephambi kwami manje, ngiyabona useyiMagayi, yabona manje sengiyacupha ngampela.
2: Hayi Nkosi yami akasixolele kancane nje iminithi ukwanyana lo emathendeni Makhawula.
1: Yebo.
2: Eyi Makhawula, samnandi isihloko sakho ukuthi angisiphe nje incwadi suvala lapha kumahubo 103 ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami.
1: Yeah.
2: Uyabona xa utata uDandala ethetha, ngimlalela ekhuluma ngokubonga uNkulunkulu ngomsebenzi wakhe wokushayela i-truck. Uyazi weMakhawula kunalento eshaya abantu, athi umuntu esebenza uNkulunkulu emuphi umsebenzi ngaleso
1: sikhathi.
2: Athi hayi angiwufundi angiwuthandi. Mina khona umsebenzi engiwufunayo. Angakwazi ukubonga lo akuwona ngalesi sikhathi samanje. Kukhona abantu abawufisayo wona lo akuwona. Khona umuntu okuma uzokhuluma Makhawula athi Nkosi yami noma sengingathula noma yini.
1: Hey Nkosi yami, hey.
2: Ngoba isimo esiphila kusona sinzi. Manje ngiyalithanda leli thuba lokuthi abantu abawubonge wona lo wenzayo, ubonge ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ubone kufanele ukuthi mina ngalesi sikhathi ngibe kuwona lo msebenzi, angiwuhloniphe ngiwenze ngokuthembeka. Hayi Makhawula, kuphoxa isikhathi, ube nosuku oluhle.
1: Ngiyabonga baba Nkosi, ube ne-weekend ehle. Ngibonge Nkosi mabalaleli abathe nje bathatha isikhathi sabo bavule izilomzansi bafune nje ukulalela ukuthi-ke abasakazi bezilomzansi basuke ephetheni bezokhuluma ngani. Siyabonga kakhulu, siyanigqugquzela futhi ukuthi niqhubeke njani nilivule nje, nitshele nabani ukuthi hayi lalelani la, asikho vese sinisteshi Nkosi yami ngaphandle nje kwezilomzansi FM. Ngiphinde futhi ngizobonga futhi-ke abasakazi abasazongena bebambile Nkosi yami, uMagayi uzongena, oLobilobo, oMsajero, oPetzondi kusasa, oMasweet, eyibo. Ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga, ngiyajabula. Ngiphinde futhi-ke ngisho ukuthi na during the week bakhona o-stressless bakhona Nkosi yami, omangubane bazobe beyibambile nje, ilokhu iphushiwe nje osithombe sesele. Hhayi asine sibambe njalo bozakwethu. Ngiyanithanda kakhulu balaleli, ngisho nje sengivala ngithi ungakhohlwa ukubonga noma uvuke ekuseni nje uthi nje ukuvuka kumusa, ngoba khona olala angavuki. Wena ke inhlanhla engaka, hayi bo, fawubonge, ube ne-weekend emnandi.

0: Ya, usho njalo uVusi, umntaka Ngcobo lo khuluma indaba enkulu uthi yabona ke mawukhulele la ungazalwa khona, kuhlezi kuzoba nechashazi, akufani akakuvele lokho ukuthi ikhona imizi ekhulisa ingane ifudumale ungacisha uzophika ukuthi lo muntu azalwa la ngendlela aphethwe ngayo. Bakhona omama abanjalo, bakhona omama bomthandazo abalithandaza ngeqiniso ivangile. Athi umuntu uma engona ingane athi umntwana nami lo impela mungatshelwa ngomuntu ungayibamba lapho ngoba yini unothando. Kulungile ke inombolo 0604807164. Ubani isithandazo sikhe? Ubani ojahayi makhaya? Ngikhona mfethu. Angisuki mnalutho. Kodwa nje ngiphakamisa isandla nami ukuthi mayebizwa makama bangcwele. Alibe khona nelama. Usuka manje kulungile. Usemsakazweni kusekuseni umgqibelo sawubona.
1: Izonda phezulu.
0: Ungayicabashe mntakama. Unjani bhuti?
1: Sengiphakamisile kuthanda nami la. Ngikhuluma nje ngokuqinga amadolo phakamisa izandla ngidivico.
0: Ingawo ikhamera, ingalimali ikhamera bo. Hawu, ngali soba yini? Sodlani? Hawu. Niyaphila.
1: Ngikhuluma zombili nje izandla.
0: Amen. Khamazela niyaphila bodi.
1: Uyaphila njani wena?
0: Hayi, inkosi sasigcinile.
1: Yebo nje uhlala une energy vele nje wena.
0: Kunjalo bhuti, umsebenzi phela. Ngithi mawubamba ifosholo, umlungazwane nesinokwe. Mawubamba ifosholo ulibambe bese uwahla.
1: Kuqala ukuthi uyasebenza ngempela.
0: Ubebheka le bekuyima ubambelela ngefosholo ke. Kodwa bekwabuka ngala ulithi 1 2 1 2. Uyabona nami ngiyasebenza phela kumkhize ngenze njani?
1: Wena umsebenzi owafundele lo ukhuluma.
0: Hayi Mkhize, yini engathi unenkinga Mkhize kancane ngoba mina ngisenza ama hour 3 kuphela. Yini manje ngathi wena

0: athi manje no neyikhalazo
1: cha wiki khala aveki khala
0: awukhalazi
1: cha ngiyajabula
0: oh hawu ngiyabonga emkhize yabonga bese ngithukile ngithi hayi umkhize unomonyana yini kancane njengoba ngisebenza amahora amathathu
1: cha kubona ukujabula kwazo konke lokho
0: ngiyathokoza
1: uba nomona akaba ngifonani
0: awuboni ngiyathanda umkhize umshayi nasesikoleni wathi ushayiwe inkunzi malanga impendulo zakho ayayayayay umuntu umpendula manje
1: Aktsa.
0: Ah, pila ke kamazela.
1: Ya, nento mbo ibona sizibhala phambi kozo wena. Mase ngikhamukile.
0: Angazi manje yabona isukonto. Awuzuhambe kakhulu.
1: Baba.
0: Ah, manje yashita lomkhize. Ya, kunaniya tetsire phe. Kunze soka madodhe yezwa. Isikonto, angafiki nakonto mina. Sisi nentombi eyiphala ngozwane sawubona ekuseni
2: awu sesi wasemandulo
0: namanje usekhona
2: ewu
0: ngiyambhalela
2: ngaphandle ngiloosasesembosembosoda
0: ngavalela wothi into awoda mngale mntu wakithi otho ngathi phezulu efletini ngiyakuthanda tembi noma ngaba ungenanga ngiyazi ukuthi mina endlini yomlilo kastaram balalela abantu
2: hawu
0: mina phela nokuhleka nganto yakithi leyo ngiyabacela
2: Nesi sawanda soma ngobe sasiqala ukukhuluma ezedweni
0: yabo
2: 2015 ezini lomdala
0: Yay,
3: Mamphethe ngiyabingelela makaya ngithi ngimakirikisi
0: Mnyambo somkhulu ukuphi nezwe ma
3: Kezi nawe ngila entuzumu
0: Entuzumu Mamthetho omhle Phila ke ma siyabonga ntombi siyabonga
3: Alright ngiyabonga
0: Thank you my love thank you Right mama umthetho uthi nayo connection wena uthini sawubona
4: Baba Cebo uyaphila sinanda clip manje uyaphela
0: Awu mathari ngisuka la intuzuma sengawelele nanda clip awu niyaphila mfowethu
4: Hayi siyaphila baba Cebo hayi uba ngena ngiphranga ngiyacabanga ukuthi nomfundisi wami wabukwanela nje uyenza nje manje bangivala naye nje uzongena impela apha emsigama umthethanda baka lokhulu maba Christ Perfect nanda clip 144 kwaqhaceba ikhathela lami lelo engazi ke magayi noma nisazobuya yini nje bakuyovota
0: Hey kunzima mfowethu Hey baba wena phela umuntu alifasa iphanda alifasisise.
4: Kunjalo cha wemagashi. Sela nje before ngese Vito. Lenkulu inhlonipho nokuyithoba. Baba Gcebonga. Ngiyafisa ukuthi ulokhu umongameli wethu magayi noma ke igama liye lithi umongameli uthanda abantu bamvotele kuphela kodwa mabekhala ngezinto njengemisebenzi emakhaya akabanakhe
0: baba Gcebo
4: ngiyafisa emakhaya into engiyibone komunye umuzi engithintile emakhaya iy'ngane zakhona makhaya zifundile ecedela I think is u-5 makhaya ma engazona u-6 kodwa akusebenzi ngisho yedwa makhaya kuphezu kwakho loko Vito sekuvele isifo and ngize ngithinteka makhaya kuze kwehla ngisho inyembezi ma ngabe ngizwa omunye wabafowethu ethi mthethandaba mfowethu if kukhona mfowethu onakho sicela mfowethu usilekelele noma usisize ukuthi sikwazi ukubeka lo muntu yabona magaye if nonke ikhathi endophila ngokuphela magaye engenkama ngoba bagcebo lendi impatha kakabuhlungu makhaya ngeke ngayena umongameli intellectually giving uyafisa ngathi noma nje oyedwa nje makhaya emdebini only one makhaya asebenze kuba makhaya if abantu makhaya bakithi bephila ngokucela makhaya kodwa bebe befundile that is not true angibonge makhaya umthethandaba
0: ngiyakuzwa mana eclip lapha

Ngizwe kanti kunani uthi kodwa mina cha hayi angizwa ndosi mhlambe ngizethi ngima ngingedwe khoneni nginuka amakhwapha ngithi ave yini kuyimina enginenkinga kule nkinga engibhekene nayo ngoba sometimes kuyenzeka ubuka inkinga lapha kanti cha umuntu onenkinga wena inkinga ayinankinga uthi ke ndosi iqala lana ke inkinga yami yila abafowethu sebethanda sigqokelane nje sigqokelane nje la ekhaya iskipa mawusikade isiqokile wasibeka lapha nje omunye kulula nje asithatha asifake egazini nomazi ukuthi lesikipa sathenga usibanibani noma sikasibanibani uthi ke lento ndosi angifuni zwakale kabi anginankinga futhi nabafowethu angibanyanyi angibazondi igazi lami kodwa le yokwamagqokelana leyo ukuthi ngishite kulami lapha ngiyabuya umfowethu sebuya ngale dropheni setshekele emaceleni yabona into yakho mikade yawo usuqala usubone ngalalatsheka manje lelitheku laselitsheka kanje yayibo indaba uthi mfowethu angazi ndosi kodwa le kamagqokelana mina ayi ndosi angizwa kahle angazi noma bazothi abantu I'm selfish uma kuthi selfish kusuthi wena wilo muntu ongafuni into zakhe noma ngifikela mina ukuthi ngiyabona ndo sesibadala uma ichaza yena ihlaziya lento uthi ndo sijoba sesibadala nje wonke umuntu nezinto zakhe ndosi ngangeke ngibe usibanibani la ekhaya sasiyobizwa ngegama elilodwa kube sasiyinto eyodwa njoba saqanjwa amagama angifani nje ngoba nathi asifani uthi ke ndosi iyangesinda le yokubatshela abafowethu ukuthi asimeni manje asimeni isitime ake sithi kuma manje lento lemake lento kwamagqokelana uthi into engixakayo ngiyabona mina ukuthi kuzozwela ngoba futhi mina ngumuntu othe ukusebenza kangconywana kunabo mhlambe bazobuka ngeso lokuthi awu kusho ukuthi vele phela ingane yena enganunemali ngoba lakhe nekwazi ukutheke gqoke into eziphambili mfowethu asafuni mfowethu sigqoke nje all star yakhe nje yabo ngenisibonela hawu mfowethu yabona mfowethu ijezi lakhe le uthi ke ndosi la ifike ibe yinkinga khona abafowethu laba esinabo bemndeni bezala nabo baba uma uthi ke inkinga la ikhona ababe besayibuka into bona ukuthi lento yakho intsha uthi wena usayibekile kwe drop uthi uyayonga ngoba wena uyongela ukuthi ngifuna ukuthi ma sezushaya lapha ngithi ngikhamuke nami ngento engconywana uthi hawu awunqeni uthi uhlangana naye emgaqweni usesigqokile leso skip mina bengisitheke ngasibeka ngisibekele ukuthi ngifuna ukuphuma ama ngiphuma umfowethu sesithathwa sigaxe emzimbeni as ithini ke manje lento ithini manje lento muyibuka wena ali nje lakho le pirate kanti uthenga solo lokhu unawe usathi hayi ngifuna nje makuthiwa hayi ke ziyaphuma insizwa bese ngithi menyu ngaleli teku lami uthi yabona umfowethu nangu sebuya ngale drobheni sefanele uwasho wena ubusakuthengile uyayibona ngoba uthi lento ayikhuzeki ngiyesaba mina ukuyikhuza ngoba bazongibuka ngeso lokuthi umfowethu siyancikisela ngoba nakho yena esebenza kahle ngiyacela ke ingabukeki ilula kodwa ngiyayibona mina ukuthi ikhona la izosifikisa khona izosiqhatha lento ngoba umuyibuka impela umuntu ozoqhatheka la yimina ngoba kuzothiwa ngizenza juice sesenza ngcono umfowethu hawo kodwa umfowethu kale sishizila nawe kahle kahle ikhona yini into errong uma ebatshele ukuthi hayiba mafowethu ngeke noma kuzozwela kuyoba nini singayikhuluma izinto ngoba sithi khona umuntu okuzozwela kuyena yini ehlulayo ukuthi kuvele kuzwele ziye phambili izinto kunokuthi ulokhu ubekezelela into ozwa kahle ukuthi ayehli kahle emphimbo ngoba nakho wena usabela ukuthi kuzozwela ngiyabuza wena uzothula ke manje ngishuzo ukuthi hayi impela ayehli kahle lento ngoba usabela ukuthi hayi kodwa abafoti bazothini uyalimala kodwa wena on the other side

0: bemlazi kodwa ke ngiqale ngawe le kamaqhokelane ekhaya sesikhulile sesibadala nomuntu esenephunga lakhe nje ithini lento ithi masiyibamba sithi ayingenzeki sesiyazondana noma into nje singayenza le kuze kube phakade ubona kanjani nakujabula
1: ngiyathanda ngoba ubuyobuthi isibuzi answer unalo
0: yes yes
1: kodwa yebo kuthela yazi ngithanda emakhaya ukuthi nawe ukhulele emakhaya nami ngikhulele emakhaya
0: kunjalo
1: siyakhula la izingane yabafana nje siyalandelana uthompisi siyagqela sibawuthini
0: yes
1: so into abeyenza angithi into engithi mhlawumpe kuyenza
0: ya
1: kusikelesi sikhathi sokumpumela phase esikoleni kuthathe indlela zohamba lebhodi yethini ebuye athi sigqokelana kuhuhle ekhaya
0: yes
1: ebuye yabo ma ebuya uzothi ma ebuya esike ney'mpahla zakhe lezi ey'namagama akayithanda ekhonoma sabana-ke nalezi yakhakhe
0: yebo yebo
1: lelishet yakhe lihle yabo yabo one siyayithatha lelishet lakhe engekho noma isipa sakhe wakubona umama la ibalini esigolini uyakudola ahlale nawe phansi bani izomxabangisa le nto bekuright nisigqokelana singabafana ney'ndawoni esadlala ibhola nezinto sekunemehluko lo ubhekweni umfeni umdala nomile ephakathi eseyasebenza uyatorha nakatorha khona into ofanele nihloniphe into yakhe bengade beyigqokelane yazi umama umtshela kahle ekhaya inoto akasongolethi ubheki umfeni lo umfeni wasekhaya
0: oh yes
1: ukuphele lapho-ke umama uyize lento uthangenanga
0: lahlekelo kusho ukuthi ibhuti lento ithini ithi noma ingidla lento mina ngilinde ukuthi uma uyoze ayibone noma mina ngikhokhobe ngiyotshela uma ngale ukuthi hayi ma khuze usibani bantu hayi angisayithandi
1: no akatshelwanga uma uyibonele yena
0: ma uma engakayiboni asiyiphile nje le mpilo usho njalo
1: no ngasiyiphile phela ngithi mina iyangimaza mina mnikazi wayo
0: yes sisengisholo-ke masoli uma masoli kodwa kube uma yes
1: mana magaya mufi ukutatazela bhuti
0: ngifuna sihambe ngifuna sidlule sithathe omunye
1: yebo uyabona-ke magaya mina uma vele sinisethe lami ngiyabona ngisuke nanaitebi lami nawugqini uti wami ngisuke nawo ngiyawuthanda vele mehle yabo angizi kanje angibatshela bafuthi ngihlale nabo bafowethu lezi mpahla lezi lami ngibele ukuthi ningabe sibagqokelani ngalezi mpahla bafowethu yabo beyibuke mhlawumpe kube nalokho ukuthi baphatha kabi vele nayo uma sengithi bayitshele ukuthi hawu siyasebenza kufanele kwasha kwacima kodwa sengisebile yabo sengibatshelile
0: kusho ukuthi uqhamuka ney'xazululo ey'mbili la uthe uma engabatshela nawe futhi ungabatshela isho njalo
1: makhaya lento engiyishoyo ngithi angithi engabatshela umama uyayisho lento ekhaya ma ibuka ngamehlakho okudala
0: ilungile hayi
1: angibatshelele ukuthi umfo wabo usekanje kodwa uma qondana yento uyabatshela nje uma ufuna futhi ube kuthi emakhaya ngisho into ebuyenzeka babebuya beyegoli umfoku yabo usesithengela sobabili impahla akafika
0: nazoobabili kulungile ngivumele ngikudedele siyakuzwa mani kujabula siyathokoza kakhulu
1: o bantu siyamazi ujabula
0: kuyashintshana kuyashintshana ungayeka kanjani ngumazi ya usho njalo-ke kujabula kuyashintshana kanti-ke emzuzwini engemkaki sizoyemlazi ngifuna nje ukungene lokho kugxile enhlizweni yakho ukuthi-ke njengamanje ngidlula la koklewood ngenhlahla bengikhona emlazi futhi izolo kade ngikhona not lapha kamnyandi kodwa nje bengisemlazi izolo njengamanje ngidlula la koklewood ngizonamathela la ngako-mega city kulungile ake ngithathe nangumlaleli okwamanje usemsakazweni sawubona
2: yebo sawubona
0: xazulula ndosi xazulula magaya nabalaleli siyabingelela
2: kaphukaphu umagaye emlazi umakhumulo ka-r ngithi mina hhayi
0: zikothi
2: yebo

0: Ithina hayi impela umama obengayixazulula inkinga kodwa angikhuthaza ukuthi ubafo aye kumama ayokhona udaba kuba kungenzeka luhlale ngasesayidini elirongile inhliziyo kamama ngoba akanasiqiniseko ukuthi beyabafo wabo nodade yena mupho ligugu kakhulu enhliziyweni kamama kungenzeka ukuthi laba abagqoke into eyingaphinde umdala omunye wabo ligugu kakhulu enhliziyweni kamama. Umama bese emtshela kabuhlungu ukuthi uyiyeka into ozomfena ungakusayigqoka abese eya-ed umama athi ngumfo wenu kuthi nokuthi leithi mhlawumbe okungenalapha zabe ukusebenzisa omunye wodade wabo into omdala asebenzise omunye wodade ngizwe ngathi ukuthi banosisi
1: yes yes
0: akube khona losisi lo mhlawumbe azoloku mhlawumbe kancane kancane nje amjikijele amadona amjikijele amaswidi kanti uhlela indlela yokuya enhlizweni ngazise ukuthi ayobeka khona isikhalo sakhe abese-ke ma ebona ukuthi uyayifumana indawo enefeva enhlizweni kazise abese nje ekhulumela nosisi phansi hhayi sisi bengicela abafowethu kanje kanje kanje undlulisele kanje kodwa ubadlulisele samshusha phansi like ungabatshela ingqo ukuthi inkulumo iqale phakathi kwami nawo ngicabanga ukuthi uzodakula odade wabo kunolobishi
1: uma uthi angangeni uma uzoyiqhatha uma
0: mama banezinseka osuke umama baqhathwe uyazi ukuthi uma ngabe niqhathwe umzali aniphinde kuthelelana amanzi ngisho ukuthi wawo umzali usaba amathambo obuhlophe kuthi make nje naqhatheka ngomlomo kamama ubaba makungumzali nje aniphinde nibuyisani akulula seyehlula izazi lento engiyishoyo
1: usisi kumesemtshela sebatshela obhuti uzobatshela ndlelani nje zikode ngifuna leya ndlela mina usise sengena kubona usewadlile amadenoni wayithola indawo kabhuti mesetshela la bayana-ke uthini kubona yekani into eyikamfowethu uthini
0: nje cha cha abaxoxele indaba nje kube sengathi enye yey'ndaba ezijwayele ukwenzeka esikhelwaneni bese ziyaqhatha zikhathini nami zandawoyo ayixoxele nje njeusise angayilethi ebusweni babafowabo indaba njengoba bengingade ngizame indlayela ekuqaleni ukuthi ma ubhuti loyo esabika komunye wosisi inkinga yakhe abese kusise yamcela ukuthi ayilayela-ke sisi-ke bafowethu kodwa ungabatsheli ukuthi indaba iqale phakathi kwami nawe awuzame indlela nje yokuyingena bona uyifake odatshaneni eminenje uyifishanyana noma ngabe luyinganikwanyana ukuze imeseji izodlulela kubafowethu omunye wobafu uzoqala buza ukuthi awukanti sisi kurong yini ugqokelani maneyinsizwa zandawonye axhumaxa axhuma ahlale-ke usisi-ke lapho yobe selitholile inxaba lokuongela ebhaxa lokubambelela axhuma ahlale usisi
1: ayibeke neyizathu ukuthi yini edala ukuthi kungabi kuhle ukugqokelana
0: yebo engalibangani ma beyixoxa le ndaba usisi nobhuti lo nenkinga bajahe uyidlulisela kobafo bake bayixoxe babuye bayifudumeze bayibona ukuthi kusahamba kahle mabebona ukuthi hhayi lapho leza yingxenye zindaba engathi singathuntuthi ukuthi sifake ukuthi bathi ukuyipheka nje bayipheke baze behlise umlilo bayipheke kahle bengasajahile
1: mhlawumbe ngingakadedeli izikode ukuze naye simshiye lo mlaleli ebone ubuhle nobubi mhlawumbe ma ngase sithi akukuhle lokhu kushintshana ngento zokugqoka ekhaya kurong kuphi
0: kuhle hhayi ukuthi akukuhle
1: o kuhle
0: kuhle only if kungukuthi mina ngiyakuthanda nginankinga nakho kuhle-ke uma ngingathandi kubi olright uma kuwukuthi angithandi kwenzeke uma kuwukuthi angithandi abafowethu bagqoke iy'mpahla zami uma kuwukuthi angithandi kuchaza ukuthi-ke kubi ukuthi bakwenze lokho ngoba mina angithandi ma kuwukuthi anginankinga nako futhi akunankinga angini kuya ngami ukuthi impilo ngiyi-tasta kanjani izinto ezenzeka empilweni zifika kanjani kimina angeke sithande into eyodwa so
1: ya ngibuka leyo-ke zikodi ukuthi kuzokwenzeka uthande wena ebese uba nalento yokuthi nabafoni bayathanda kanti abathandi kodwa baswele indlela abazokutshela ngayo ukuthi akukho right
0: inganelanayo sekunenkinga-ke engithi mina ubafo akangabaconfronti abafowabo yazi ukuthi ayikho into eyigugu njengobafo lokho ubona

messages. Ang Pimba, Makay. Awa, Pimba. Hey, hey. Ah, sa Pimbino. Ah, sa Pimbino. Msagas. Eh, gulungile. Uti loko nungutu. Eh, present teacher. Eh, ususa tuzuma. Ke manje kaizini. Eh, ndota, eh, ulova. Ah, mfuetu. Eh, wasmina ke wena ndote umfowethu. Eh, ithi ndote ulova. Eh, uthi ususa ntuzuma ke manje. Eh, uthi ni eh, lala ngayena, vuka ngayena. Uthi chamela yena phathi yena hayinuka lo. Uthi ngithi kukuphoka lapho. Eh, ngikulalele nami. Eh, kaizini. Mavura lo endaweni yasentuzuma. Eh, uthi danko. Come on, come on, my sister. Suka madoda, mnandi ingoma. Mukatwa igcina. Uthi ke lo angibingelele emakhaya. Nabalaleli uthi ngihle nawe mfethu. Umziwa akhanyile lo. Ulapha na intuzuma futhi kwa e. Una intuzuma bo. Ingena intuzuma. Nangomunye ebhalile. Uthi baba makhaya angisakwazi Vico omkhulu. Uthi ngiyathemba ke uyaphila. Ukwande Msane, ukwanele lo. Wakamsane ulapha elindelane umshana ke wezwi lo mzansi uthi ngithi nje ngihlele ezweni baba uVico siyabonga kakhulu khehla la mhlala nje ku98.0 FM uthi kana nawe emakhaya kunjani Nkunzi cha Nkunzi sisenawe sisenawe nje enkundleni sisahleli nje ezweni hamba kahle ke kodwa ke ebusuku we magaye okay umbuzo lo uhambe kahle ke kodwa ebusuku we magaye ubani kambe ke omdala lengoma ethi gcoba lelizwe alifani namanye amazwe kungenomthandayo kuphume obuthandayo okwami ke lombango akuyena ubashelela ongibhekela bo ubani kumbamba.

0: madoda kulungile ngoba usufonile asikuthathi ngani usemoyeni sawubona
1: shopofethu
0: futhi kunjani
1: futhi mala nsizwa kunjani
0: ku hayi ngoba usuzwile ngcobo mfuthu hayi siyangisencenga ngamfuthu kwancane nje kuyokulunge
1: Selungile mfowethu hayi ukuthi thank you ke selungile
0: nazoke ngcobo asilungisele nabanye okungakalungi kubona nayinsizwa inongabazane lokutshela abafowabo ukuthi hayi bafowethu siyekeni lento yokugqokelana izomngena kanjani manje enqene ukuthi abafowabo ibona ngathi izoqhatheka
1: ngiyajabula ngoba into ezishayizolalele le
0: yes
1: ayingalalele ngongcobo ngiyethe kuphela yabona makhaya le mhlabeni ngeke uphile kahle uma usathi khonto sabe kuyikhuluma uyohleza unayilonto enhlizweni uma usathi nje wena khonto engisabe kuyikhuluma or usathi khona umuntu ongathintwa le mhlabeni akekho umuntu ongathintwa ngokuthele nisuke nikhukhumeza umuntu nje mahhala so ayikho lonto
0: usho kanje ngcobo
1: uyongaphili kahle le mhlabeni uma usasabe ukukhuluma iqiniso into ethi kudla ngaphakathi kodwa ebantwini kuhambe kuhleka kanebusuku uyakhala kube manzi umcamela uyoshesha uphathwe istroke mntakamane uma ugugu umncane ubonakale usunembimbi ngoba usabe ukukhuluma yes
0: ngiklalele ngcobo ngiyezwa
1: lensizwa le ngoba ithe izoyilalele that one abafowabo labo baqala ukumchaphaza omagayi labo bantu awazi ukuthi magayi into yakho ngathi ungayigqoki uyithengile nje uyibekile into yakho magayi ma uyithengile usuke wazi ukuthi uyiqhoka nini ngasiphi isikhathi angikwazi ukuthi singa two weekhangule isengakhangule omunye umuntu mina ngakayigqoki
0: seyigqokileke yiphi indlela yokutshela manje
1: cha fanele abaqonde nje abathi ayisafwethu into yamanje ithengile la ekhaya aninalo ilungelo linalo ukuthi mangibeke into yami ningakhulumile nami ngokuqala ngivele ngihlangana nawe edolobheni or ngiyibonele ithi ayesiyijijelwe lapha phezu kasofa ingathi siyigqoko wena into yami mangiyithengile ngisuke ngaso ukuthi ngiyithengele into yigqoka nini abakubo la bantu angesabi ukukhuluma iqiniso kubo uma kuwukuthi iqiniso sabo kulikhuluma kube egcekeni olikhuluma aphi-ke olikhuluma aphi phela makuthi phela makhaya kini
0: ukuthi manje ngcobo into emshayayo lo uyena ongconywane ekhaya manje mayizoyibeka uyena kuzobukeke ngazi ukuthi ubukisa mhlambe ngezingane zakubo ngoba ngingenamandla okuthenga izinto ezinhle kodwa uthi uyamqilaza futhi
1: omagayela lala mthetho
0: iyabuthi
1: yabona makwenzekile mina njengoba ngongcobo sazana nawe
0: yes
1: uma kwenzeka ungibona ngenze into ekubheda mina ongitshela iqiniso ngikhale kube buhlungu kodwa ngesikhathi ngikhiphe inyembezi ngisuke ngilapheka okunoma mina ngihlale ngizazi ukuthi ngi-right nawe ungangitsheli ungenza isilima amaphutha ngizowenza njalo ngoba akekho umuntu ongitshelayo ukuthi heyi uyaphetha manje masekinje
0: khona umlaleli othe hhayi umlaleli futhi umaphumulo uthi umaphumulo kanjani ma sekuvuke kusasa nawe usuvuvukela umlenze mhlawumbe khona nje mhlawumbe usuwuphukile nje bafisa ukuthi ke ngabe manje uyachakwa uthi akuzozwakala kahle ngayizolo kade umtshela ukuthi yeke izinto zami ngakusasa usuyamdinga
1: ngimzwele umaphumulo emlazo eshonjani inkulumo yakhe yinhle kodwa futhi inkulumo kamaphumulo ngiyayiphika mina ngesizathu yabona magayi le nto eshiwo maphumulo ifana nala bantu abakholwayo othola ukuthi umuntu ngoba uyakholwa uhlala ekhashazwa abantu athi nenza into engangahambisana bese kuthiwa hawu yikholwa usungaze bamchaphazela abantu umuntu magayi mayekholwa usuke ekholelwa yini unkulunkulu wakhe naye akuyona indawo ukuthi kufanele achashazwa abantu abesathi

0: Ngisese ngicaca ukuthi ngiyahlala noma ngiyahamba yini.
1: Ma uyancikisela. Uyancikisela nezinto zakho. Ngoba wena usebenza kahle ukwazi uafford uthenge, awusafuni isigqoke singabafuni, uyasincikiselela manje.
0: Sengizoshobona.
1: Uyayibona basho njalo.
0: Longele magayi, fanele ukuthi mangikutshele iqiniso nganqama ukukhuluma okukhulumayo. Kodwa kona engikutshela kona kuyibona futhi makudlula lapha. Sofa into yangiyifihle ngiyithiyele. Futhi ngiyithiyele ngingafihli. Ngiyisho ukuthi-ke sengiyathiya manje ngithenge lokhu yomkhulu. Sengiyathiya tsekho umuntu ozothinta iy'nto zami ngoba mangithi asixoshe ningiphendula ngokuthanda kwenu. Sengiyayithiyela-ke into zami ningamane nihle nitshoyo. Ngeke magayi le emhlabeni nomagayi akekho umuntu ophila
1: ngokukhona abantu esiphila nabo. Ubukisa ngathi siziyingane zakwenu. Awusafuni isigqoko iy'kipa zakho.
0: Kulungile ungamane usho okushoyo. Kodwa okusalayo mina ngisefi. Okunoma mina kufanele ngijabulise wena. Kodwa mina other side ngiyafa futhi.
1: Ngisho sebehamba emgaqweni bathi awubheke nje sinjani. Kodwa sinomfowethu osebenzayo ogqoka kahle afuna isigqoko into zakhe.
0: Mina-ke magayi njengisheshe ngiphendule ma ungaphipha lawo mazwi nomfowethu. Ngingasheshe ngisho ngithi nomfowethu awuvuke ofesa nawe. Ngingasheshe ngikugamisele ngiqondisele. Ngoba usuyabheka. Nam sengiyaphendula-ke okay sure.
1: Bye bye babalama. Siyabonga mfowethu. Thank you. Ngizogana la ikhaya.

0: anele ehibhadini ngaphansi kwebaba uBhekuzizwe Luthuli inkosi yami engiphethe emathulini phansi emthwalume le eGcabhana angibonge baba magaya
1: danke bhuti siyabonga
0: nani izomzansi
1: kunjalo
0: izomehluko
1: kunjalo danko nami futhi nangomunye umlaleli uthi
2: bengiyakubingelela endosi ngiyakubingelela magaya weze lomzansi
1: baba
2: hayi magaya ukhuluma nomsa wenkosi wakamthembu la embuzini entuzo maphi
1: mbelazi
2: hayi magaya ngeke magaya ngeke magaya inkulumo yalomfowethu icacile futhi nje hayi kumsiza ukuthi abatshele yabo ngoba into emhluphayo le iyamudla ngaphakathi iyazwela already kuyena kumsiza ukuthi abatshela kumnandi ukuthi uthenga into yakhe esayintsha sewubona isigqoko kwasho kuthiwa wakile isigqoko umuntu wakini intsha mhlawumbe ona akwazi uyigqoka useyayigqoka yena ngoba naku bazokuthi vele hayi ngekasho lutho umfowethu akabatshele nje umfowethu ngamane kuzwele nakubona ngoba nakuyena lento abayenzayo iyazwela ngithi akuzweleke nakubona ngoba nakuyena vele kuyazwela kumanje akuzwele kubona bobabili yabo ngoba already nakuyena kuyazwela magaya nakubona akuzwele kube u 50-50 angeke magaya akulungi makunje umfowethu uyahlukumezeka alikho icala mayethi into yakhe ucela ukuthi ingaqoqo alikho icala
1: kulungile bakhuluma abalaleli asibakhulumeli nangomunye uthi
3: ngingelele magaya gcine indima ndemzinyathi
1: ya gcina
3: hayi mnekithi hayi mfowethu akayikhahlele nje le ndaba kusemanje angayivumi angayivumi ngoba kuhambe kuhambe mhlawumbe kube asondoze umakoti lapha la ekhaya manje uma esondoze umakoti umakoti uyahambisani nale nto le akayihlangule nje kusemanje ngoba sekubekhona umakoti bafuna umakoti kusakukhukulubebaqukelana hayi kuzoba yinkinga kakhulu umsindo uzoba mkhulu kakhulu akayihlangule nje kusemanje kuthi kuqamba kufuna umakoti uma ngabe eyogcine khona kube yinto nje le engasaphathwa ngisho ukuphathwa nje indawo yokugqokelana yebo
1: ngikuzwile gcina nangomunye
4: sakubona magaya
1: yama
4: mazinga mayibili
1: manzini
4: ngithi mina ngokwami ngibona ukuthi kufanele ahlale phansi nabafo wabo bayikhulume indaba yokugqokelana cha ayikho right asho naye ukuthi impela akasathandi akathandi impela futhi achaze njengoba esitshela ukuthi into yakhe intsha engakaze ayigqoke uyayibona seyigqoke umuntu cha uyanithanda impela kodwa manje achaze nje ukuthi cha mayelana nala izimpahleni ke ake sithi ukuthi
1: ukuba
4: siyeke ukugqokelana yebo
1: kulungile danke ma nangomoya
5: magaya ngibingelele uhlahla samabhenca lo ungcobo useluganda
1: mphola
5: cha mfethu uqinisile kuleka xazulula uqinisile impela ugqokelana senibadala ahaku wrong ngoba nakhona kuyathunaza nje ukutholakala ukuthi manje mhlawumbe seninani abantu yabo thola ukuthi umuntu esifazane naye akezuba right kizolo kade uzombheka ugqoke lokhu kuyabusebona umfowenu esekugqokile yabo nje khomisa kona lokhu ukuthi anihlelekile kodwa kumfowethu sesuke wona ngokuthi ke ethi uma iqala lolu daba ethi mina engisebenza kangcono kanti akukho lasho khona ukuthi noma singasebenzi le nto ngangiyibuka i-wrong ngoba uma ngithatha ukubheka into ekade beyiqalile beyenza yena useshawa yilokho yokokuthi phela yena okwakhe kungconywana uyasebenza kunamaganyana abafowabo abasebenzi kusho ukuthi bayasebeyammoshela kanti ekuqaleni bebegqokelana uyone nje ngokuthi ngcono ukuba alifange lokuthi usebenza kangcono ngabe kuyazwakala yabonga magaya
1: cha leli lokusebenza kangcono phela yilo leli elidala namanye amazinyo abelishelelezi ngoba abafowabo la abazama ukubachazela noma afisa ukubachazela unovalo lokuthi akazothi uyakhuluma bese kubanjelela ukuthini vele ngoba wena wena ungcono kunathi akazothi uyaphawula bese kuthiwa vele wena ingani ukhuluma ngoba wena vele wena unento eyingconywana kunezithu ma sithi mfowethu nathi sembathisa imizimba yethu kuwena sekuyalumela ngoba vele ugqoka kangcono uyibuka ngaleloso yena lokuthi kuzoba nokuncikisela okuthile kube sengathi abafowabo akasabathandisisi noma useyiphakamisile ngoba senje wena uthini
6: Ya inkinga magaye le ikhuluma yamfethu lo basheru izinto.
1: Yeah.

0: abaqoka into zakhe abafowabo yathanda ubenkinga kakhulu but ke inkinga futhi ixazululekayo simple nje ukuthi umfethu abe nespace sakhe eceleni nendlu yakhe eceleni because vele usebenza right akhe indlu yakhe eceleni mangokuthi akafuna ukuphuma ekhaya okay ayikho kenkinga abe nendawo yakhe eseceleni khona ekhaya around home mawukuthi ukhile so ayekho umuntu uzofinyelela endlini yakhe akwazi ukungena kuyo drop ange athathe into zakhe ngoba mhlambe ikuba yinkinga kakhulu mawukuthi nishare iroom la ekhaya yiwo drop eyodwa yonke into yabo so nje space sakhe eceleni ukhile noma ke mawukuthi uyaphuma nje but awubalahlile khanisazwana but unendawo yakho eseceleni ethi wena then uzoba nepeace lapho mhlambe ke sebengatshelana ke mawukuthi vele uyanqena ubatshela because mhlawumbe ubona ukuthi mhlawumbe indlela ngeke ube right ya iyona nje lelula uba nendawo yakho nje eseceleni
1: mhlambe lokho okuphuma njalo kwakhona futhi kwakhona futhi kuzoba inkinga do ngoba nakhe yena esebenza oh nangokusakha indlu yakhe ke manje sonke sikhulele ngaphansi kwalolu phahla yena uma esethola manje usezakhele okwakhe Ey madoda nalusisi Xazulula sawona Koko
2: Yebo unjani?
1: Hayi singezwa kunina.
2: Hayi nono siyaphila makhaya umntimande.
1: Oh yes umntimande omkhulu.
2: Yebo makhaya.
1: Yabo dwami.
2: Makhaya empilweni kukhona izinto ofanele uqinisekise ukuthi azikufici. Ngoba indalo ithi azingakufici.
1: Asikwazi ukuthi
2: sibange ingubo umagqokelana sihlele ekhaya sonke sesi over 21 loka kwazi ukwenzeka kusho ukuthi indlela nathi esenza ngayo esibeke lapho njengamanje magaye into esimple nje okufanele ukuthi mayenzeke ukuthi ngoba uyatohoza noma ke sekuzobukeka ngazathi uphuma ngoba engcono kunabanye kodwa iqiniso ne nature ithi vele fanele ngabe useyimele eceleni nalabo abanye fanele ngabe bayimele ngoba manikhula magaya ni ingane zandawonye akusho ukuthi uma ngabe umntimande esebenza omunye womntimande engasebenzi kusho ukuthi lo ongasebenzi sekufanele ukuthi umntimande ngoba esebenza abesekhohlwa ukuthi unendlela yakhe afuna ukayihambe ayizele la emhlabeni aconcentrate kakhulu kumfo wabo umfowethu nje ngoba kusenje asikho futhi isidingo sokuthi sikhulume sibange iingubo zokugqoka uma besigqokelana sina 18 kuyemuva because vele bekuwabazala bebezenta ikuthina besisiza lapho uma njengamanje akaphume ngendlela ehlelekile ukuphuma ngendlela ehlelekile kungamsiza ukuthi aganelwe ukuze kungabi khona ukuthi awu waye ephuma ngoba esengcono ngoba uma uganelwa usuvusa umuzi wandisa umuzi wakamtimande bese kuthi abafowabo nodade abathande kodwa abathandele ekudeni uma efisa ukuthengela umfowabo izinto ezithize akwenze lokho akusho ukuthi uma uphumile awusakwazi ukubasiza munamandla ningaze nibanga ukuthi siyaqokelana into enjalo nje mangabe nizoyihlela izinto zenu ayinifici kodwa into enificayo ukuthi njengezingane zandawonye niyanikezana okubonayo ukuthi ayiloka ngamfanele umfowethu mina amagaye ngiyakwazi ukubona into ethize ngibheka umfowethu dazi umfowethu le ingamfanele ngimthengele ngimnikeze
1: yes
2: ngaphandle ukuthi angicele kanjalo nodadewethu ngishaye yedwa ngimbuke ngithi waqa waqa ngibuke nje into ethize ngithi yazi udadewethu lento ngamfanela ngimnike ngithi hayi maye ngakuneli ungayiphindisa nakho ama receipt nazi izinto zakhona
1: yes
2: impilo fanele ibe njalo magaya fanele sifunde nje ukuthi empilweni uyazimela uma usi over 18
1: hey
2: noma ngabe abazali bakhona noma ngabe bekho lelo iqiniso kodwa futhi kuyiqiniso lamahala ngoba you can't sit ekhaya ngoba abazali bese khona uthathe iadvantage njalo
1: Hey.
2: Uyabona. Ungathathi advantage usabona abazali bephambi kwakho. Once basithela labo bazali uzokubona okwagibeza ikhati emthini kuqale manje.
1: Yeah.
2: Ukuthi uzama ukuthi uyayimela into eneningi.

0: bese khona bazokuguide. Uyabona futhi abazali bethu basikhulisa ngendlela iright kabi. Ngoba basifundisile ukuthi sizimela kanjani. Mase kufanele ume ima wedwa ngoba bakufundisile. Then uqhubekele phambili. Ningabangi nje into ekuthiwa ingubo, nibanga ukugqokelana, nibanga iroom. Yonke lento la ingakufici nature vele uyababanga nje ngoba sebesesigabeni lapho kufanele ngabe sebeshaya khona umthetho ezindaweni zabo.
1: Ayi. Hayi matata, hayi matata. Okhomba ukuthi age vele isho ukuthi fanele ngaba nisekho la ekhaya nina.
0: Magayi age ikhomba lokho futhi uyazi ukuthi in nature magayi iyakhuluma. Khona in nature ektshelayo yabona masuqala nje ukuthi 2021 kukhona ubaba la ekhaya ubaba wakho. Kuyaqala kube khona la nigejana khona. Hayi ngoba nixabana. Ngoba sonako ukubona okungekho right.
1: Yes.
0: Ubona ukuthi hayi lo ngathi singakulungisa azi ngabe sesiyaphenda la ekhaya ngabe sesenza ukuthi la ekhaya. But uyabona ukuthi ubaba akayibuki kanjalo yabo.
1: Yes.
0: Bese uyam approach unfortunately ke thina sikhuleke ngenhlonipho yokuthi eyi abazali bethu thina besibase namanje mina omalume bami nje nobaba abancane ayi ngibahlonipha ngendlela yesimanga. But nigejani ukuthi wena ufuna lento iyenze ngoba uyabona ukuthi hayi sengalimala abantu la ilungiswa yena akekho lapha.
1: Sekungaboni ngasolinye njalo kanti yena phela umzwa wakhe lo nawe ngabe nawe uboni ngasolinye lapha emjondolo wakho.
0: Injalo nje indaba magayi phuma uhambe uyozimela ngendlela yakhona uyiphathi yempilo inkosi yami ukuphuma.
1: Akuzoba sengathi mtimande awu usesishiya ke sihlupheka noma sisosala thina sinje ngoba nakhe uNkulunkulu wambusisa ngomsebenzi useyasilaxaza usephuma uphumphumani khona.
0: Ukuphuma magaya akusho ukuthi uphuma usuba lahlile.
1: Yes.
0: Magaya nje mina mangakutshela mina nje mina umntimande
1: yes,
0: ngaphuma ekhaya ngangina 18 years
1: yes.
0: Ngathi mangiqeda nje ukubhala iphepha la matric
1: yes.
0: Ngaphuma ekhaya
1: wayimela
0: yes ngaphuma ekhaya nje futhi ngabacela ukuthi hayi no ngiyo impela tertiary kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngiqale le ndlela lena ngoba nisese khona ngifuna impela ukujaha manje nisese khona khona ngizongguide ngakwenza lokho angaze ngaba nenkinga babe ngifundisile vele ukuthi ngisho sengi independent ngiyingedwa ngizimele so ke ngakwenza njalo lokho kwakungasho ukuthi ngizozimela le eceleni yabona kwakusho ukuthi ngandisa umuzi futhi ngiyiphathe niphasela la ekhaya akukho okungidlulayo kwala ekhaya
1: kunjalo
0: namanje akukho okungidlulayo ngisho abazali bengasekho but akukho okungidlulayo because indlela engikhuliswe ngayo we expand yabo ufanele expand masingabafana sakhe imizi yobaba because the only time esinayo thina ukuthi sakhe imizi yobaba sinature ingane zethu ezobuya zakhe isizwe because ayikho enye into esingathi thina si 100% kuyona yileyo esi 100% kuyona uyabona.
1: Demand.
0: So ke lokho 100% okwakhe isizwe ikona impela ofanele sikubambe kakhulu ingakho mina amagaya into yamagugu into yokwakhe isizwe
1: yes.
0: Into yokwakhe umndeni into yokuzimela iyona priority kunini okunye nokunye ngisengakubona ngelinye kodwa nje le yesizwe iyona impela because uma ungafuna ukuphumula uhlele ngaphansi kwabazali bakho mase behamba abazali nizoxabana mase nixabana sewukufa kwesizwe because abantu abazophuma lapho bazobe neenga yokuthi vele nasekhaya labantu abangingubo ekhaya maye sefika kuthina uzofika enjani uzofika ngaseyona umuntu oright therefore asizimeleni bakwethu akuyompwethu nje lento ayinkulu kangako akayi approach ngendlela eright kodwa akaphume ngendlela angaphumi ngoba ethi sengiyokwakha lapha athi akabhele nje maye mayibhungu nje abone ukuthi ulungisa kanjani mabe khona abadala ayabonisane nabo aphume nje kahle nje aphuma enze into right ngoba nako magaya ukuphuma kodwa uphuma ngendlela engekho right uthi uphuma nje uyoyimela wedo lapha ungayakha indlu ungayithenga indlu kodwa mayingena umnikazi ozoyenza ini ozoyenza ikhaya izofana nento futhi naye inkinga futhi akenze oku right uzoba right magaya ngiyabonga
1: mntimande mkhulu danke
2: so bona magaya akulazo kwalunga nje magaya ukuthi kugqokelwane yamadoda emadala nje okuhamba besilisa nje ngoba nobunuku bethu abufani khona indoda yayinukhu khona indoda eclean ngithothele ngenuku nenkonyozo yomfowethu ngoba nakho ngithi wakithi no indaba abantu bakhule abantu into ayimele uma usuneminyaka engaphezulu kuka-21 usakwazi ukuthi ungaloku udiphenda ekonyozo yabantu ayinto lento futhi izomxabanisa ngoba uma usumganiwe ubani nokoda ozowasha iphunga lenye indoda ebiza ngendoda yakhe mfowethu bese kuthiwa umakoti bazoqhatha umndeni kanti cha ithini sihlokoqondi.

Alright, ngoba into zethalhlangana kakuhle ngapha ya esijonsa khona sobe sikunezekela untetho. Kodwa ngoku akavele sihambe siye engomeni, ingoma phambili ingevu emva nakanjani. Xa sibuya ke apha engomeni nawe ke siyazi into bana ke siyafisa ukwazi ukuthi ke ivolume iphezulu kayiphindawo ungasithinta phaa ngendlela yakhona sikuxelele into bana ke wena uTEP ivolume ngelixesha nangomfokalanga khuphuka lapho khabazela.

ngubani he madod he ngike ngezwa ngizwile baba ngubani ngizwile mna ngumahlasa okay asiqhubeleke sibheke phambili khona ke uzama engaphaya umdolomba khona nosipho intokazi yagumede khona usiphephelo umfoko amazibuko ngapha wenza show ukuthi uyeza ulithola ithubu uxoxe nathi nomfoko khozana umbudisibo khabazela ake sihambe siyokusala bemsuma sihambe siyengomeni khabazela bathi begqiba sibe siqala hayi ukhabazela uyibambe kumbe thomdala cofa khabazela.

Jehova ngihle kulupanga ube mlandu kakhulu usala bemsume ethi phansi ukulimazana phansi ukubulalana phansi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazana phansi yonke into eyenza omnye umuntu aphatheka kube phansi ngoku ke sihamba siyengomeni egama layo etsho kamaliphake insizwa uphalaza pha ethi ke kwakungamele ngoba lo muntu ufike ngokugula lapha ekhaya so ngoku utheni xasa ubone ngathi wena zowubona ngathi ungasebenzisa lelo thuba allright masibuyeke le ngoma ke siya kunqo kwaba kaphila mzimba ukhona ubhuti isicelo soxoxa naye siva mhlawumbi namhlanje usiphathelele xa sibuya ngapha kule ngoma cofa khabazela

Kulaka kulu putiskele loko baka pila mzimba sibonge nje abantu baqhubeke baphile sithenkosi kakhulu Tanki Mlindos ngaphola kuzala siyamba sikhula phambili ngoku nenkqubo igama lenkqubo sijokhla kakhulu sithi kumnande khaya babumdluli nkosi yami angazi nkosi yami angazi kodwa ngoza ngawe ngapha Mlindosi xabisixa nje lokuxabise nawe ibejile insimbi esingaphi esibini mnye umzuzu asihambe siyengomene ingoma yakhe ukhuzane Mfakampongo sindlamlenze insizweni indlamlenze intokazini uthi jola naye ngoba wena uzenza iphoyisa wena mangabe ufuna uba ngowesithathu uyifuna ukungena jola naye-ke masibuye ngapha siyeza ucuca nabanye bosomabhizinisi abakhona-ke apha emlazi lapho-ke sikunezosasazo sikhona sikwamnyando emlazi na ungeza uzozibonela nje nje team yezulu mzansi hhayi futhi hayi namhlanje siholwa

0: Sokanjala kumfaso mnyamane ngana sakhe kombantu bangafa ihlamba kanye yongisebenzile mama nisebenzile mama nisebenzile mama awu madoda xa sekunjena ke asihamba siye kuhlongwane kodwa siqala ngapha nentokazi apha phila ngethemba awu madoda phila ngethemba yabona abazali xa bayakwazi ukuqamba abazali ngoba siphile ethembeni futhi siphila ngethemba so igama lakho sihlala silisho izonke iy'nsuku siphila ngethemba likamda uyaphila ntokazi
1: yebo ngiyaphila
0: sikhona ntokazi
1: yakabasi yebo
0: ngapha ugudla ucini
1: yebo ehlokozi

0: Uma small babengas. Uma small emakhaya.
1: Okay. Ngiyalugudla ucingo.
0: Ngiyalugudla nje ucingo.
1: Asusuka yapi? Kodwa ke sobe
0: ngikudla ngiyetabo.
1: All right, you stand number 55.
0: Yeah.
1: So uqhamuka entweni jambini handcraft.
0: Yeah, but creatives.
1: Creatives.
0: Yeah.
1: Awungasalwa creative.
0: Ngoma ingoba ngicreative yonke into umuntu esuke icabanga ngiyamenzela.
1: Ngendlela
0: icabanga khona bese ngikwenzela indlela.
1: Uyazi njengoba ukubhekile nje ucreative vele.
0: Yeah.
1: Uma kwahlala wabuka hayi seliqedile. Mhlawumbe sase usibeke ngomsebenzi wakho siyabona ama vowels apha siyabona namacici. Siyabona nalezithombe lezi ezasodongene.
0: Yesithi
1: ukuthi uma ungena ema officer apholileyo ashaye iaircon lesithombe sasihle manje. Yeah, awusho ukuthi ubeke umsebenzi wakho.
0: Okay, umsebenzi wami ngoba ngiqamba igama ngithi Intunjambili Handcraft Creatives ingoba ngawuqambe sokuthi ngoba ngakhulela emakhaya ehlokozi kabasi le indaweni but kunelitshe ekuthiwa Intunjambili lele esasikha khona ubumba endaweni lekuthiwa kunenkomo khona isiqhingini. Ilapho ke sasasibumba khona ilawa avuka khona ke ikhono lami lokuthi ngikwazi ukuthi ngizenzele umsebenzi wezandla. That's why ngi creative ngiyiwa ngithi Intunjambili Handcraft Creative ingoba ngikhumbuza khona emakhaya.
1: Okay. Okay. So ke lo msebenzi lo uzifundele nje ukuwe uyawuphila nje.
0: Ngiyawuphila isikho isikole ngithi ngafundela kusona kula ngaphakathi enhlizweni yami.
1: Hey yayibona le ibizwa ngani le?
0: Lena ivazi
1: imbali
0: njobe ibona ngathi ubumba nje.
1: Yes.
0: Ehhe. Ifaka imbali lezo sokuyithanda noma kuthiwe ama artificial noma kuthiwa kuona ama artificial kukuwena. Yama ngiyenza ngokuthi ngiphinde ngenze ngisebenzisa i-proxy resin ileso kwenzinza izinto engathi ziwa ama glass.
1: Oh yes.
0: Njobe sobona icici ngathi liyashine ngathi sisiwe ngebodlela.
1: Ubona la nje kanti waphethe la.
0: Yena ngenza amacici ngenza ama keychain lawo umuntu alengisa ngawe emoteni isikhiye semoto. Hey isikhiye zasendlini iwona ngiyenza iphinde ngenze nama necklace nama pen ngumsebenzi wami wonke loyo nezithombe zasendlini njengoba ubona ngiyayipenda umuntu ngendlela afisa ngakhona angithanda ukuthi ngithi ngibe ngenza athi umuntu mhlawumbe ongenzele umbala opink mina ngizothatha lo mbala opink ngicabange ngendlela yami bese ngikwenzela ngalendlela wena ozofika nawe uthi ukuthi hayi bengakulindele lokho but ngithandela lokho gcina sengithola nemali enye ngaphezulu ukuthi ngibe creative.
1: Ngibona apha phila ngethemba umsebenzi wakho indlela omhle ngayo kodwa ama price akho are very reasonable.
0: Ngangathi athi ngizama ukuthi wonke umuntu akwazi uafford.
1: Ngifuna
0: wonke umuntu abe nekhaya elikhakazayo.
1: Ngifuna
0: umuntu abe nesikhwama esineskiye esixobezelayo esibonakalayo umuntu ayithande abe namacici akhe amahle awakhe yedwa.
1: Manje isupport injani ngapha kohlokozi nalapha nje emphakathini jikelele abantu banjani ukusupport umsebenzi wakho?
0: Ingoba bengisaqala kwamanje manje ngizama ukuthi abantu bangibone ngiyazama ukuyiveza ase ngikhathele ukuhlala le ngaphasi kweshell ngizama ukuyivuthulula manje ngifuna ukubonakala uma the time abantu bengibona nami le time nami ngizobe ngikhulisa bo noba umcabango wami la ngifuna ukuthi njoba ngenza ama keychains noma vase nami ngibafundise ukuthi kwenziwa kanjani wonke umuntu athola isinkwa.
1: Umhle kakhulu umsebenzi endlela abangakufika bangakuthola ngayo abantu abafisa into ehluki ngoba into ehlukile lemphulaphula into ehlukile nje ayikho ndawo kodwa uyayibona uthi wow bangakuthola kanjani nangasenkundleni zokuxhumana bangakuthola kanjani
0: bazongithola kuma social media ko Facebook, ko WhatsApp, babheke Intunjambili Handcraft Creative na ko TikTok, Instagram. Yonke ama network lawo swe ema youth awaziyo bazongithola. Babheke nje Intunjambili Handcraft Creative or babheke uma small or uphila wakabasi Sibongo. Bazongibona nje.
1: Tokoze ngapha kohlokozi ogudla ucingo ngapha ya. Iphenanya unjalo. Ngiyabona. Sisabe sibonga kakhulu umsebenzi wakho uqhubeke ube muhle. Inumber bangakuthola kuyona
0: uthi. Inumber yami ithi 081 73 81 474. Iphinde futhi umuntu bengithiwa angangitholi ukhona u 064 600 72 58. Ngiyiphinde 081 73 81 474 bese kuba khona u 064 600 72 58.
1: Sizoma inkosi kakhulu siyabonga ixesha lakho sesu.
0: Ngiyabonga kakhulu nami isikhathi eningiphasona ngizandla idlula ikhanda.
1: Danke kakhulu. Ngoku kamazela vele sihambe siyokuhlongwana ngapha kwaqiqo ngapha emfundeni emdilovo. Puti siyakwamkela emsakazweni.

sika kulu siyabulela kuputi tanki shangwana siyabonga kulu nkubene kamala kumnande kaya lobi lobi lobi zi lobi zi lumtu mtu kwa uba sansu bakwe nzela nilizwe nisakile kweli nilizwe kwa maskandi sika kama binga yema not diya kutalela asike siyambe begumnandi sinda onye molwe ni papai chami ndo wana ke wonke ubani ke bekona penkubeni se ultandi lushelo apu chonya chelega koni konsi city eo kolo glonda kona ke asikali nga apu tala uti ulimita mapafalo na epage ingoma esukuneza yona ingoma yakhe umthandeni SK amalunda kodwa kwangoku limita umfaka unala ethi amabhafalo lobelobisa region yakhe lobisile umntu omntu mbambele duze ngoba sekhona umfaka amakhathula lithi kutsho mnesambula bhede kuvela intokazi khona ngapha elisikisiki abantu funa bazi belisikisiki idolophi akusosipaza esiya cofa cofa khabazela nanga amabhafalo nanga

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi mina ene engiyathanda ke izilakho liyangibusisa kakhulu.
0: Yazi
1: yazi ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho o
0: Yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: Mkhwezi Lomzansi 90 FM sikuthathe sabona.
1: Molo msasazi.
0: Molo kunjani mama?
1: Yaphila njani wena?
0: Hayi no siyaphila ma.
1: Sethu nokubona endi.
0: Yes kokuba endi.
1: Ngicela ukubathatha msasazi. Ngicela ukuthatha abantwana bami uphuthuma.
0: Gogo ka Andy ngicela ukuthi ke singayixovile nto ngoba ngithe njengamanje sesisoda benolunya.
1: Oh sorry uxolo.
0: Ubungamamele ni mama.
1: All
0: right, enkosi kakhulu ke mama. Sakazi wakhe Mzansi 98.0 FM in Stadium. Sizokuthatha nathi lapha ngenombolo ngithatha kuyona 0604804800 come on msajaro 0604807164 uhlelo hashtag Tanza of love. Sithinte njengamanje lapha ucingweni inombolo once again 0604807164 kanye usibambe lapha WhatsApp line 0638208848 0638208848. Yes, la udaba engithe siyalikhuluma njengamanje sibheka la ukuthi mhlambe yini eyidale ukuthi ke lapha ke umuntu umbone eshintsha esenza lapha ke izinto ezironge kokunye lo muntu bumbona njengomuntu mhlambe owenza kahle nokuhamba kwakhe kunyathela kwakhe konke kuhamba kahle kodwa lo muntu meseqala futhi la nimbheka khona ukuthi hayi nansi impilo yakhe ithuthuka kodwa manje siyaqala futhi senza lapha ke izinto eyithe phecelezi engilinganise lapha ukuthi ke mhlambe niyamthola useyabhema mhlambe usehamba ebusuku mhlambe usephuza utshwala izinto ezifana lezo kodwa futhi ke manibuka nibone ngathi ke lapha ke izinto zihamba kahle inombolo u 0604807164 lapha WhatsApp usibambe ku 0638208848 sabona usemweni kwizo hayi siyaphila kunjani
2: ngiyaphila na
0: Yes, Gonza.
2: Ya, pastor sihloko sakho.
0: Yes.
2: Ngiyengikuthina kusenesikhathi. Ngiyengikuthi ukuthi uphila nobani. Usinzele ubuka ukuthi uphila ngani, mhlawumbe sothula abanganabasha.
0: Yes.
2: Esike sithi sisho, hayi ngisisho noma isaka, sithi izinyoni zophapho lodwa zinkisa ndawonye.
0: Yes.
2: So ke, awukwazi ukuthi unga ukuphila nabantu abangayiphila into yiyona ngoba the time uthweni uzophilisana nabo bazokukhipha bakufake endaweni ebhedayo uma kuyinto ebhedayo kukabili abanye bakwenza ukuthi bakufake endaweni e-right uma kade wenza into ezirongi
0: usho ukuthi indaba inkinga ibalapha kubangani bakhe umuntu abakhethile
2: yes ibakhona kubangani ukuthi umuntu osuke ekhulisiwe kahle ekhaya ehlonipha nje into yonke kodwa nje wasathula uhlobo labangani uyithile umuntu siyashintsha

0: asayinalo mntu nami manje.
1: Useshintsha abangani abadala wathola abasha manje then waseqala ke nokuhamba kwakhe washintsha naye.
0: Washintsha nokuhamba kwakhe.
1: Yeah.
0: Elizithi iBhayibheli ngisho uyiphathu ngisho abangani abambi bonakalisa uyiphathu kuhle.
1: Yeah.
0: So fanele uchoose empilweni uhamba naluphi uhlobo lwabantu ukuze uphile leyo mpilo right. Ngiyabonga ngosicela umkhize la inkosi alibele uchoose.
1: Khabazela ngiyabonga ngoneza uphile nje yezwa.
0: Yabo.
1: All right, thank you so much. Mangibheka lapha ku Facebook uqhubeke lapho kusithinde ocingweni 0604807164 ku WhatsApp 0638208848 #tonsoflove. Sawona msajero 30 years emshadweni umyeni wami ephumelele enakho konke ongakucabanga siphila kahle nabantwana bethu wamane wazoqonywa segugile eqonywa la kamakhelwane kuyimanje sidivosile siqala phansi impilo ngiyabonga. Yes, anonymous kelo. Oh, sorry about that, anonymous. Lapha kusithinte nawe ku 0604807164 0604807164.
2: Sabon Semanai.
1: Sakero. Siyaphila kunjani?
2: Siyaphila, ukhuluma nomamzanele Ntuli eDubezilini.
1: Yes, mamzanele.
2: Sakero, abanye abakwazi ukumelana nesimo esithimenzekela umuntu.
1: Yes.
2: Yes, abese bothi ngcono ayophuza mhlawumbe abothi kuzodlula leyo sosimo kanti ngeke sidlule.
1: Yeah.
2: Mina umsatshelo ngomunye othena seshone nomntwana wami kuphela kwakhe eseyintombazane esekhulile sesisebenza naye enkampanini.
1: Yes.
2: Wathi nje ngalezo yintsuku ngibatshela laba abantu bephuza futhi ayinokuthi baphuza itshwala obusile ngathi nje emva komngcwabo ngomngani wenu ngiyophuza nani.
1: Yes.
2: Naphuza ilanga lokuqala mshajero lwavuka kakhulu usithi hayi ngabona ukuthi no hayi leto kathi ayilungile bese ngibonga kakhulu noma mgitse mani owangifika ngisahleli nabo laba ngimthugasi yazi nje angisho wena into ongayazi wangishaya ngenye impama engingayazi nalo glass engangiphethe ukuthi yalahlekaphi kwavuleka icuku mina ngabona ngoba ngangihluleke ukwamukela isimo.
1: Umam Getsemane lwaka babu Getsemane lowaziwayo.
2: Yebo.
1: Yena uneminyaka emingaki lapho?
2: Mina bese ngiwethe ngikhulakhulile kodwa hayi kangaka bese ngikhulakhulile nje. Ngiyabona manje mangathi ngibona angathi ngithi ngiyophuza nabo umsajero. Ngiyibona mina ungathi ubona bagugile ngaphezu kwami. Kanti singontanga.
1: Yeah.
2: Ngaphuma lapho ngahlala phansi ke kusho ukuthi nasemsebenzini ke ngakhuluma belungu bambizela abantu bazongikhanselisha ukuthi no akubona ukuphela kwempilo usazolunga yabo kwaba khona nje nezinto ey'thileke nje ey'rakhi ebengitshela ngazo nomunye umlungu wakuqhamuka ukuthi nami wahamba wami umntwana ekuphela kwazo ngaze ngakwazi-ke ukwemelana nesimo usajela ngabe namanje ama-B_D lawa ngazi ngabe ngimthuqaza into ongakaze uyibone ngingibabuke la bengase ngihlangene nabo ngendlela abayiyona. Kodwa ke ngokuthesha kona ngathini mshajero awusamukeli ngokushesha angasho umuntu uthi cha ngosamukela waba mina njengoba ngitshela nje umntanami wayesesebenza sesebenza naye enkampanini.
1: Yeah.
2: So nje nokuthi wangagula leto ukuthi ngize ngigeze kwaba u-3 days wathula ngingakwazi ukumelana nalokho kodwa namhlanje ngiyabonga ukuthi ngikwazile ngabuyela enkonzweni ngakhuleka ngenza konke ngihleli abantu mshajero abakwazi ukumelana nesimo. Ngiyabonga
1: wabiyeka loko kutshwala emva kaloko
2: angiphindanga nginyanya ngisho uphuzile mshajero ngikhiphuma ngifuna ngikhahlela ngitshinge lapha uma ungena la endlini yami uphuzile nginyanya lokho angikulokothi.
1: Thank you mamzanele siyabonga yezwa.
2: Ngiyabonga.
1: Inkosi kakhulu. Siqhubeke sizwe la.
3: Kodwa umsawu uyaphila.
1: Uyaphila ngezwa.
3: Ngoba selentuzumo.
1: Yes.
3: Sambe uyaphila bhuti ntambama nabalali bezilomzantsi.
1: Yes.
3: Hayi bhuti umsawu uyabona lapho kulesi sihloko sakho sibekile mina ngibona ukuthi usuku ungakaxake busuku ungakazi uxakeke kahle abama uxakeka kahle wanaba wezwa kahle ukuthi cha hey kadlule ebunzimeni angiboni ukuthi kungalula ukuthi ena uyithole sewenza izinto engafanele emveni kade ukhula kanzima noma ube wabhekana nobunzima empilweni.
1: Yeah.
3: Bese uthi uma uphumelele bese uqala phansi futhi ubuyela back ey'ntweni ey'zokubuyisela emuva. Ngicabanga ukuthi mhlasimpe nalento yokuba nabangani kakhulu mhlasimpe uthi uma usunemali so uqala manje usuba nabangani ade benga

0: Kunjani msajero ngiyaphila ngethemba yaphila nami asizi sihloko.
1: Yes.
0: Kose ama abantu bayakhuluma nje mhlawumbe ngoba bangaze beqondalana lezime nje.
1: Yeah.
0: Ukuvelela into engaphekwa amandla akho.
1: Mhm.
0: Ungenza noma isiphi isinqumo esodecilela phansi impilo yakho.
1: Yeah.
0: Kahle kahle nje mongabe ungazofiki lawo mazinga uthi mhlawumbe usheshe mawuphuzile kuzoba ngcono kanjani. So uJehova nje soye kubophile iqiniso kuphamandla ukuthi ukwazi ukutshela wena noma myself wakho nobabili ugxoxele nayo nobabili ukuthi Jehova ngithwale kule nkinga enginayo ngangena etshwaleni. Jehova futhi uyakuthwala ngiyabonga uma nomakhumalo ejele.
1: Danke makhumalo siyabonga. Angifuni sibukele siphelele nje la kule mkhutshana nje le yokubhema notshwala because mhlambe le imkhuba emncane kakhulu. Abanye abantu bazibagcine beyababulala imbala. Umuntu uzwa sekuthiwa mhlambe ke uyinkabi mhlambe kunesimo esithile esamenza ukuthi agcine esephila leyo mpilo sabona sembona hayi siyaphila kunjani
2: ngiyaphila mfuthu kunamene wena la
1: Nkonzi sikhuluma nabantu kunendawo
2: ukhuluma nomvelazi
1: yebo mvelazi emniswe mvula
2: yebo hayi uyabona ngithule ngibangalele bonke sinsungenile ngiqalele lolu hlelo ngilalele.
1: Yes.
2: Manje mina ke nginombuzo engizibuza wona ukuthi bayakhala bonke bakhala nesimo.
1: Mm.
2: But manje analyze kahle lento yesimo akekho shoyo ukuthi yisiphi nesimo esenza umuntu ukuthi enze
1: Yeah.
2: Engafanele noma engaphekwa amandla akhe.
1: Yes.
2: Ngoba mawuthi uyabuka masibheka izimo asikho emsakazi isimo sokuthi ungazi ukuthi uzobikela bani.
1: Yeah.
2: Ngoba mawuthi ubheka emuva ekhaya akho baba khoma.
1: Mhm.
2: Manje ke nesimo engasazi ukuthi isiphi leso abakhuluma ngazo.
1: Yeah.
2: Uthola ukuthi futhi wena okumele uphendule ukuba i-breadwinner la ekhaya while bengekho bonke laba abantu ababili.
1: Yeah.
2: Uthi uyabheka kutho ukuthi kube nengane yakini othola ukuthi ayisafuni ukuqhubeka nesikole because iyazi ukuthi ngeke itshelwe uwena noma kanjani. Ngithi thola ama-advice ngaphandle.
1: Yeah.
2: Nesibuyiso wasebenzisa nakhe but ke ngiyafisa ukwazi ukuthi isiphi lesimo
1: mhlawumbe omunye angasho la Nkosi yami athi njengoba kuwena osele uthi abazali ekhaya emuva basekho idlozi lisakugcinile wena ukhona lithembe wena ukuthi uzosilungisa lesi simo lesesikhona lesi simo obhekene naso akekho umuntu ozosilungisa wena futhi
2: njengoba kwathiwa akakwenzela umthwalo ongaphekwa amandla akho uthi noma ngabe kuthiwa yini nani nasiphi isikhathi ngawuphi unyaka ngayiphi inyanga iluphi usuku kodwa usuke yena enawe eduze kwakho ikona ke kuthiwa akakwenzela umthwalo ongaphekwa amandla akho so ke isiphi ke nesimo esehlule
1: mhlawumbe ubeke sakho nje isimo sisizwe sona ngoba nawe ngezwe sikhona isimo
2: mina bafo ungafunda iBhayibheli.
1: Yeah.
2: Exercise lonke mathuku ulitshela mina okwami.
1: Yeah.
2: Ngingafisana nako.
1: Yes.
2: Yeah.

0: yonke into as kukhona umama no baba.
1: Yes.
0: So ke angikumbulike ngoba noma bekuthiwa ushiye umuntu osifazane nahlukana naye is not isimo esinzima leso.
1: Uyithole manje usunomndeni kodwa ungakazi ube nomndeni. Awunawo ngisho ngani?
0: We understand that.
1: Yeah.
0: So ke ivona ngizibuza ngihlela ukuthi isiphi nesimo. Esikwenza ukuthi singifake etshwaleni ngingaphuzi. Ngibhemisa ugwayi ngingabhemi singenza ukuthi angibulala abantu ngingabulali bantu isiphi lesimo
1: Nkosi yami siyabonga yezo
0: thank you
2: Msajero esihlokweni sakho bhuti ake ngibingelele
1: yes
2: kuleli lotshwala ngibona mina ngazuthi kunale nto yokugive upha umuntu osuke esenikele otshwaleni ngoba okokuqala ngema umuntu kufanele okuqala kuzo zonke iy'nkinga obhekana nazo uzama indlela yokuthi wena ukwazi ukuyiphendlela indlela yokuthi ucabangele wena qobo lwakho nekusasa lakho nempilo yakho ngoba ubona emzini owodwa nje kuphuza ngisho ingane yakhona ingobani ikhule kuphuzwa kulowo muzi bangakwazi ukuba nale nto yokuthi bethe enganeni le nto ayilungile ngoba idliwa yibo
1: isikole ngotshwala
2: so uma ngabe umuntu oyimisela ngokuthi ey'nkingeni odlula kuzona uphephise abantwana bakho uphephise nempilo yakho nawe uqobo ube nekusasa lokuthi uma uzama wazi ukuthi uzamelana kumele uyigweme into ekunikeza ingcindezi ezikuphosa otshwaleni isihlahla samabhinqa ungcobe luganda
1: thank you so much isihlahla ngiyabonga ngiyabonga ngoba ngiyakuzwa la uthi yes noma ngabe umuntu mhlawumbe usuke ephuza mhlambe kungenzeka ukuthi ke mhlambe aphuziswa inkinga kodwa kumele akwazi ukudlulisa isifundo ngobubi botshwala khona yena ephuza neingane kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngeziyakuthakasela ukuthi ke ubaba namhlanje engathi ujabulile kodwa kube khona isikole kube khona isifundo azosidlulisa lapho baba sawubona semwe naye
3: hayi uyaphileka wephu
1: ya siyaphila nathi
3: yebo cha uRoko ma ubuza kanjalo futhi okwamfuka leyo nto leyo wena osuyenza ngakugwaye ngakuthwala ngakubulala
1: yes
3: wena osukuyibekile qonti
1: ya
3: wangayenza esiyabuya-ke leso stage le mhlawumbe wajaha impilo engcono esiyabuya-ke leso stage ngoba iqiniso nje sonke iyadlula kuma-current issues
1: yes
3: akekho umuntu ongamgxeka ukuthi hawu nawu umuntu osemdala kangaka usaphuza utshwala usangeka ugwayi ilanga silishona
1: yeah
3: ukugxeke futhi sonke siyayivula ama-current issues esikuyikhona vele kube eqondweni wayijomba wena wangayenza wajaha impilo engcono manje iyabuya ingakho wena futhi ukusadela kuye kuthiwa engqondweni wocabanga izinto ezinhle ungafaki izinto ezinhle 90% akuye izinto ezinhle u-10% mhlawumbe ngaba ubi ngobani ngoba izinto ezinhle ingqondo iyayigcina
1: oh yes siyabonga kakhulu dagi kwaziyama sizwe lo
4: Msajero bhuti uyaphila
1: kakhulu ngiyaphila
4: no mfethu asiphile nje sibonge noNkulunkulu ukuthi sisaphefumule
1: yes
4: bafethu ya siyakhuluma ngoba mhlawumbe abanye bethu abakazi badlule ey'meni ey'njani ey'nzima
1: yes
4: bafethu hani nje ngoba sikhuluma masu ubhekene nento ekusanganisa ikhanda uzodecide ukuthatha iy'nqumo ezirongi bafethu eyi ngeke bafethu eyi singajajani guys singajajani bangakwazi udibane engingakwenza ukubhayiza empilweni bafethu eyi angazi siyabonga
1: Nkosi yami siyabonga kakhulu sithinte sothatha nje ababili bokugcina mase sihlabela mgama isikhathi kubana ngu-2:05 right here kwizinto mzansi sashintsha sathi 3:05 nansi lapha kinombolo 0604807164 ngiphinde ngu-0604807164 kwizinto mzansi FM

All right, it's Kat Sengubani with 7 minutes after the hour 5 right here with Domzans 98.0 FM. Sabon, Semwena. Who says win Sabana? All right, Nyalulagela. Ngiyangayithanda lapha umunye umlaleli maye ekhuluma esabala la ekhulumana ukuthi umuntu la impilo iguquka iba right uthole sike uzoqonwa uba nezintombi eziningi lokho kulahle imali ayithole futhi aseba nezingane eziningi shothi uyabona ukuthi ezinye zeyinkinga esinazo ukuthi noma nje angithi nje lapha izinkinga eziningi esinazo ithina futhi sisuke sikhongele zona lezo nkinga lezo uthole manje ukuphuma akuselula sekufanele manje le mhlangano ibamba wedwa maye kuhlula usuyaphuma uya ngaphandle bese fike lapha ngaphandle kube la khona fike uinfluenceka ngezinto ezibhedayo ukuziba lolu sizi noma lesi simo lesi wena uqobo lakho lapha ke oyifake kuso engathi ke noma ngabe yini oyenzayo ungaqala nje lapha ke ujule kabanzi ke ngayo ubheke ukuthi le luhambo kulona iyinkinga mhlawumbe ezingangivelela iziphi ungavele nje impilo nje uyithathe kanjalo nje noma ngithi nje uhlwathize nje ungene entweni noma uqala izinto noma wenza izinto mhlawumbe njenganakho nje lokho kuqonywa nani ungawabheki ama consequences ahambisana nakho kokunye uthola ukuthi ke manje sekugcina kumosheka nempilo yakho ngoba wena ngithi njengoba uqonywa unabantu bakini ohamba nabo njengoba uhamba nabantu bakini nalowa futhi nalowa bonke abayizintombi

0: Siyaphila kunjani?
1: Siyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda phezu izilakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho
0: Yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: zagi aibu umang lala umang kuwa kona lento yenza kiwe
1: kona lento yenza yo
2: kuyoba nini namntana mntu mangibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awisitho sakho mntana.

Hayi nami ngiyamazi ke lo, ngimazi kahle impela. Ngiyayizwa le voice, ngiyangizwa kahle impela. 0604076406704164 udluleke emhlabeni ngo 2016 around September ne. Yeah. Hayi, wadlule iminyaka 37 ubudala. Hayi, ngabe ke ngabe udlala ngami. Ingoma

0: Alright, kulungile asibheke ke ukuphawula kwakho sizwe ukuthi namhlanje ke wishaya isikhonkosini noma ke impela hayi uphuma eceleni. Inombolo 0604 076406 0604 07164, noma usithumelele ke i-voice note yakho kuyona ke leyo nombolo, noma usibhalele ushaya igama lakho indawo kuyona ke ku 0604 807 164 0604 807 164. Uyasifonela usazisa ukuthi ke leli artist ubani. Hayi Nkosi yami, ake kusuke Nkosi yami ke, hey uzozwa ke Nkosi yami, uyozwa ngisho uma sikele. Kodwa Nkosi yami ngiyasho ukuthi awu leli artist ukudlula kwale mhlabeni kwakuthinta ke ne cancer phakathi. Okay. Asiqale ngala.
1: Umando samsakazi, noba ndikavuthini kodwa umando wosa. Yabulela kunele mawo. Umando
0: Dangi kulungile, siyabulela. Right, 0604 807 164 0604 807 164. Asibone ukuthi ke ubani omunye okhona ngala, sibone ukuthi ke kuhamba kanjani. Siqale ngala, sizwa ama voice note.
2: Ola ola ola mtshwaraz, lalela lalela ngwenya, ukhuluma nowandatendo kwamashika e tunato namhlanje basazoyidela inkani MDZ Mandoza lo Tornado, shab my brother.
0: Langi siyabonga, right kulungile. Hey Tornado, eh?
3: Mfowethu, themba miyene nanda. Mfowethu, uyabona mfowethu, hayi uMandoza mfowethu. Kodwa manje uthi indoda ingawa namhlanje kusasa iphinde ivuke mfowethu, kunjalo nje mfowethu. Mangibambe ngophondo.
0: Sebenza bona?
4: Sawona kutisha.
0: Hayi kunjani?
4: Uthole izuma.
0: Yes,
4: uMandoza ngiyadecula.
0: Yithini ingoma?
4: Ay, nami kusisiyangayisamela anjani.
0: Thank you, kulungile, siyabonga kakhulu, ne?
4: Bye.
0: Thank you. Right, 0604 807 164 0604 807 164. Asibheke nakhona ke encingweni, siqale ke nangala ke nakuma voice note.
5: Sanibonani ezweni lomzansi, sikhona nathi siyaphila, siwumapholoba. Sithi ezweni lomzansi ke sinibingelela ilanga lishona elilahla konina. Sicela thina ukuvele sihlale sihlale odabini ngalokho sijikeleze sengathi sijike ngathi engathi asazi sothini
0: hlala mpela.
5: Hayi le ngoma nje edlala njengamanje ingoma nje eshaya uMandoza le icula, yabona lezwisa yona uMandoza nje lana uma ihodoba lona. Hayi umuntu oshale ngoma uMandoza lini, hayi ihodoba le ngoma le icula uMandoza. Hayi niphileke nami emzini lomzwansi nezinto niphile ezwini lomzansi. Niphile nathi siyaphila entabeni zasekhonopi. Mr. Njengulona,
0: siyabonga. Hlanje ngashaya sihlala odabeni kodwa kuhlalile odabeni.
6: Chara uMandoza lo kuphela angiyazi ingoma kodwa uMandoza
0: washa
7: Mandoza lona ngawa namhlanje phande kusasa kuphinde livuke ngawa namhlanje mani mislowo ngisakuseyisona
0: kulungile lona kuthi kubantu lungisana emsane emakhanya laphana ke kwamaphumulo. Okay, uthi ke yes Mandoza isihloko kodwa angisasi sengisilibele. Okay, asibuyele ngala sibone ukuthi ke kuhamba kanjani. Khumbule ke ku 0604 807 164 0604 807 164, yakwazi ukuthi uyoshale ngakhona. Asingene ngala.
8: Yebo sawubona, sawubona msakazi wami. Kunjani kodwa, siyabonga mtshwara. Siyabuthi phela msakazi, ukhuluma nomqala lo phela amazenze mfowethu mkhona kule emolweni. Hey noma ngithi ngizama ukulalela kancane isihloko sengoma ifithi siyangibalekela. Kodwa hayi uMandoza, uMandoza. Umculi nje oculayo lapha hayi uMandoza mfethu into yosilini. Ngiyabonga msakazi wami. Phile mfowethu.
0: Okay,
8: now sabonga mtshwara mfowethu because ukela mulalo lo hora.
0: Brazo. Thank you. Right. Kulungile, awuthi nginizame futhi nginizwise. Kona nizosishana isihloko sengoma.

0: Mfowethu kulungile ngibonga kakhulu Jabulani thank you.
1: Okay.
0: 0604 0794 0604 0794 ngizalethe kulomzuzwana ngidedele yabanye nangala.
2: Eh kunjani uSiya uyaphila nsizwa ke time uphila nje siyabonga khuluma noSiya lwakaphilese section 3 madadini. Hayi indoors lane leli ungathi yini tornado le. Ya ngiyabonga uSiya.
0: Thank you siyabonga.
3: Hayi bazoba khuluma noLucky Larry's Wind Farm ngamasho lezo. Hey. Hatha ngifona razo seyaz sebizo bangeneka la
0: lokhu wathi lendoda ubuya ubuya ngalwishangala wayishangala
4: ushe sebo kumjalo mfowethu right mfowethu
0: mfowethu
4: ushe quick and join mfowethu bithi nalalela mfowethu manje wazalo mfowethu tornado bazoyidela inkani namhlanje tornado mfowethu mfowethu bongani lo lokhu mina
0: mfowethu siyabonga kakhulu. Thank you. Kulungile. Right. Namhlanje ke senze isiqiniseko sokuthi vele abaningi ke bashaya khona esikhonkosini bathi ingoma kaMandoza ethi ke tornado. Senza sikho ukuthi ke sidlala le ngoma ngenxa yokuthi uzokhumbula ukuthi ke imbiko yaveza ukuthi ke uMandoza wayephila nesifo secancer. Ingakho namhlanje njengoba ke kuyinyanga iqwashisa ke ngesifo secancer. Sithi asilandekele ngila ama artist impela ke eladlula ngaso lesi sifo. For 6 minutes before shala phara ke u

Now mangilalelisisa la labantu laba abakhuluma ngabo abakuleso stolo abantu baseningizima Afrika sizokhumbula ukuthi idole eyiningi ziye zabaxosha abantu bokufika zase zaqasha kakhulukazi abantu ba la eningizima Afrika. Now sengiyayibona le stofu, ngiyayizwa le stofu, ngiyayizwa le corruption eyenzakalile lapha esitolo. Waphuma nemali nge-stofu ngemali encane, uma uqhathanisa nje imali athi uyikhokhile ne-stofu imali yaso, hayi uyabona ukuthi yo i-owner la ilimele. Now sengiyala sekutheni ave yini kufanele ngelinye lamalanga sike sihlale phansi as izakhamuzi zaseNingizimu Afrika sibheke ukuthi uma ngabe sithola ithuba lokuthi sinomsebenzi, akubalekile ukuthi ukhokha kancane noma ukhokhi kancane noma unjani, siwuphatha kanjani umsebenzi. Ngoba ngokwami lesa stolo, ngoba istolo bengisazi, bekhona ama-foreign akade ekhona esebenza khona engikwaziyo. So kwathi ngilekhathi lezi sekuzomhlaka 30 ahamba, right? Angisho ukuthi awakwenzi lokho kwenzakalile, but sengibuka leyo ukuthi ahambileke kulungile kulesa stolo, ngoba istolo sama-China ahambile ama-foreigner, and then emva kwalokho kwase kwana leyo ukuthi njengoba sekufika laba bakithi, kwenzakaleni manje, yini le eyenza ukuthi bathi befika kube kukhona into eyi-corruption asebeyenza. Sengibuka la ukuthi uma ngabe ukuthi umnikazi wale stolo uyathola ukuthi nawo ama-South African into ayenzile, ebuka kumakhamera, ebuka ukuthi hawo kwenzeka i-corruption la, ebuke ebala i-stock sakhe, enza yonke into, abone ukuthi kunento engahlangani la, kuno 1 plus 1 ongahlangani, impahla iyasho yamshodela. Yini ayicabangayo uma ngabe kukuthi bingamshodeli before kusasebenza labo bokufika? Ngabe ucabanga ukuthi well vele kumele ukuthi ngiqasha bokufika, noma nathi as abantu baseNingizimu Afrika kumele manje kube khona isikhathi sokuthi sike nje sihlale nathi impela uqobo lwethu ukuthi hey nathi kukhona la singenzi khona, kukhona lento egcina iphusha abaqashi sekutheni bagcine sebe prefer noma sebegcine sebebona ukuthi hayi ngathi kungcono ukuqasha umuntu wangaphandle. Ngoba ngisibukile lesasenzo, ngiyasibona, angina nkinga naso ngendlela yokuthi senzeke kanjani, kodwa ngisibuka ngalolu hlangothi lokuthi yini thina le esiyenzayo egcina iphusha abaqashi sekutheni athi hayi ngathi ungcono lo ukufika. Awungithinte ku 0604807164 0604807164. Sikhona yini nawe isigameko okusibona obonayo ukuthi eyi nangumuntu wakithi la ethela inhlabathi eparishini, nangumuntu wakithi la engawuhloniphi umsebenzi, it's Monday uthi uyabuka eyi abantu abajikiswayo yilaba bakithi, uthi uyabuka abanye bayangena, mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe amandiya kungenzeka ukuthi amakhaladi awu bayangena emsebenzini, awu laba abajikiswa abakithi bayajikiswa kade bephuzile, awu lo wakithi uyaxoshwa. Futhi umuntu uyabuka impela ulandela isitori sakhona, hhayi ngempela kufanele limlahle icala ngenxa yokuthi hhayi uye wathatha enkampanini and akhona amakhamera, bukhona ubufakazi njengoba esekwi-hearing nje kuyacaca ukuthi hayi ngeke abuye lapha kwi-hearing, ngisho singalo asenzile ngeke azabuye ngoba uyabonakala impela ephuma nempahla yomqashi, kuyabonakala enza into ethize ephambene. So ngiyafisa ukwazi ngakwelakhe side nga esakhe story, ikhona into okuyibuke la usebenza khona obona ukuthi eyi laba bakithi baze benza-ke manje okuphambene, baze bayithela inhlabathi eparishini. Kodwa-ke ube sube naloko nje ukuthi eyi usuyathula phela ngoba uyazi ukuthi eyi umuntu wakina awusake uyahluleka ukukhuza, uma kuwukuthi kuyenzeka uyakhuza yini, uyamtshele yini ukuthi eyi mfethu yazi lento yenza le msebenzini ave ingekho right izokuxoshisa.

yazi lento yokukhokhisa abantu njengoba ugadile la uyabafaka uyabampintshisa endaweni zikahulumeni sike sibone sizokuthiwa hayi hamba ngeke ubambe ngisho iq usuke yakhokhwa sekunje yasekunje labantu abasimise emgaqweni uthole ukuthi mhlawumbe unephutha mushayela akubona abantu bangaphandle futhi ubona ukuthi lo akafuna ukukunika ithikiti ufuna ukhiphe something lezo zinto ezikanjalo siya sihlaleni sizibheke sizibuka ukuthi nathi kukhona into esiyenzayo engekho right egcina isiphusha mhlawumbe abaqashi nomuhla ngolisho luthize ligcina selithi hey abantu bokufika ngathi benza kangcono kunathi asumelele 0604807164 shayele ku 0604807164 noma usumelele voice note 0638208448 kulo msebenzi nje osebenza kuona ikhona lento le oyaziyo uthi umuntu uyayibheka uthola ukuthi hey yenziwe laba bakithi andam angisho ukuthi laba mhlawumbe uthola baqhamuka ngaphandle abakwenzi nawe ngiyibona nginabufakazi uthola ukuthi hey uyabona ukuthi hey la hey nabo bayalimaza but uthola ukuthi singisikhathi thina masikwenza sikwenza sigcine siuthola ukuthi hey sebekwenza kube over sebekwenza kube ubonakala ukuthi hayi ngeke engathi sekwenza ngephutha sekuyiphutha kakhulu manje seku wrong uthotho munye nje uyafika enkampanini impela emefika nje avela fika ubona ukuthi hayi azasho namhlanje ukuthi hayi namhlanje kusuku lami ngiyakhekheleza ukumtshele yini ukuthi hayi mfethu engathi awenzi kahle hayi uthole ukuthi endaweni zeinkampanini impela isecurity lidlala enkulu indima sekutheni kube khona icorruption kuphuma impahla njalo uthi uyabuka leli security yakulona isecurity mhlawumbe liqhamanga ngaphandle isecurity lakhona la eNingizimu Afrika so siyakwazi ukuthi lezi zinto lezi ezamaphutha eziqhamuka ngakuthini and ngiyacela ungizwe kahle angisho ukuthi abantu bokufika there's something abayenza right mhlawumbe kakhulu futhi bangabe beqashiwe bakanjeya ngiyazi ukukhona into errong abayenzayo but ngifuna sibhekele lohlangothi lethu thini ukuthi siyabheka yini ukuthi nathi khona la impela othola ukuthi asenzi kahle la khona othola ukuthi nje every Monday abaqashi bane stress sokuthi uyaziwa kusibani bani ukuthi mase yofutha impela kuzokwenzeka ngabuyi ngeke abuye impela lo ngoba vele siyamazi ukuthi aw njengoba kumsombuluko akabuyi njengoba kumsombuluko impela kungenzeka ukuthi uzofika nencwadi kadokotela you know ukuthi wazi kahle kamhlophe ukuthi isibani bani ubengagulu bengenankingi njengoba nje kumsombuluko beyishaya le inkinga zakhe wa decide ukuthi ayihambela uyifunela incwadi yadokotela abuye zo abhiza umqashi sike sihlale naye sithi mfethu yazi ya unali ilungelo ku right unali ilungelo lokuthi usubmit incwadi ulethe incwadi ngabe lento oyenzayo awuboni ukuthi ngelinilanga yenza ukuthi thina as ama South African njalo kubaqashi sibukeke ngendlela engekho right ukukhuze yini yini lenze ke emsebenzini mothando ngisho ngabe ungangazisha igama lakho ukukhuze iplay corruption oyibonayo yenziwa abantu bakithi and ubuke nje ushaye ngathi awuboni iyenzeka lapha emsebenzini ufike ngisho umuntu othola ukuthi umsebenzi ofikayo afika ngene kwi crew ngabe sasitolo I remember nje kwesinye isitolo engisebenza kusona okay ngizongizong ngathi ngifika la kuhlala khona impahla ngaphambana nomunye umsebenzi sasuthi uyeza ukuthi khona umuntu okhona la kuhlala khona impahla so kuthwisa stock room so uyeza ukuthi khona umuntu okhona la stock room so kuleso stolo ke nami ngangomunye wabantu ababe lapha ya so mina ngabe bona mina ngiphambana naye uqhamuka nje khonini elicashile so mina uqhamuka kuleli khona elicashile ebese ngiye ngakhona nami so sesiyaphambana mangifika nje ngijika nje khonini ngiyafica ikani liyabanda akakwazanga ukuliqeda liyabanda elesiphuzo nje sibanda engeke ngisisho futhi ubesa busy nani so ngoba nginxa ukuthi Stockholm side so indawo yinde mina the timing vela wese vele se walker eza ngala kodwa ngabona ukuthi lokho na vele into kade yenza la and umuntu wakithi ngine short ayikho into athi ngihambe ngiyobheka ukuthi benza

0: anginankinga ukuthi benzani, but it's fine, sengifuna ukuyobona. Ngaphambana naye futhi mombuka emhlomo yambonda ukhala ngisho ingembezi futhi ubezama ukuthi asheshise kanti ngizophazamisa. Akabangisa okay, mase ngisengibonile ukuthi hayi leli liyabanda usuka la lo muntu vele belivulwa manje, so ngitshiye lapho and then sengithi ngiyomfuna ke manje. Wahaphuma same time, akaphinda ngabuya enkampanini, but it's okay. Kwangakona ukuthi sengithi sekuthi sowuyoxoshwa, kodwa ngokuyobuza nanokuthi nganginako lokuthi omunye umuntu ngibuye ngimbuze ngikwazi ukukhuluma naye eceleni, but it's fine, angikho lapho. Ngisekutheni wena akeza umuntu uyakwazi yini ngempela ukuthi uthi hayi mfethu ngiyakukhuza la kurongi lokho kurayithi lokho. 0604807964 0604807964. Ngizothatha ama voice note akho please. Ngiyacela akukona ukuthi mhlawumbe le eyenzakalile njengoba ngibeka ngesitolo engisaziyo ukuthi kade siqasha abantu bokufika, sengiyazi ukuthi sinabantu bakithi, kodwa ngithema ngilalela le corruption ekade yenzeka ngasha uvalo ngoba ngibuka ukuthi lo muntu owumqashi mhla wathola ukuthi kunento yakhe istofu ephumile imali engaka, iphuma ngemali engaka, ngelinye lamalanga uyothi mina ngeke ngikwazi ukuqasha umuntu waseNingizimu Afrika, so uyobe sebhanga wonke umuntu. Siyakhuzana yini sisodwa? 0604807964. Niyalikhuza yini leli security enaziyo ngempela ukuthi lela security liyayikhipha impahla yomlungu etrugini? Niyamkhuza yini leya manager niyazi kahle lapho ukuthi leya manager makulayisha i-truck kulayisha i-stock es extra sifakwe iphume i-truck ihamba nebhokisi le extra bekuyi security beli involved, u-driver be involved, umuntu ose-receiving be involved, uthi uyabheka uDlamini, uNgcobo, uMkhize, abantu bakithi. Nike nakhuza yini? Nathi nje kuNgcobo, yes siyazi ulaphaya uniphethe, but kuye washo ukuthi wakhululeka nje wavuleleka kuyena wathi Ngcobo yazi ngelinye ilanga le awuboni ini ukuthi ufaka inhlabathi ekudleni, awuboni ini ukuthi ufaka inhlabathi eparishini, uke wambonisa yini lapha emsebenzini wakho? Semani sabona?
1: Siyaphila kunjani? Sikhona.
0: Ngiyaphila mfowethu.
1: Angithi mina mjwara bolo lokudaba lokukhuluma ngalo. Umuntu nje ongumthandi wezwe, yeke nje azalikhulume nakancane waphla. Ngabe sikhuzana ukuthi umuntu akasebenze ngokuthembeka mangabe esebenza. Hayi indaba yokuqhathanisa abantu bezwe nokuthi welcomeke kube ngathi into enhle ukuthi ufika abantu bazo invade izwe. Yabonga.
0: Angikholwa ukuthi uyeza ukuthi sikhuluma ngani. Ngike ngaphinda futhi ngiyaphinda futhi ngiyasho ukuthi angiyipromote. Ngiyacela abantu angiyipromote le yokuthi kufika abantu bathatha over. Ngibuka sibheka le yokuthi siyakhuzana yini entweni errong esiyenzayo as ama South African egcina seyiholela sekutheni umqashi ngelinye ilanga athi mesibuka thina asibuke as abantu ababi. So ngiyathemba ukuthi icacile, akuyona ukuthi ithi umuntu ofikayo uright kunama South African. Into ithi thina siyakwazi yini ukukhuzana sisodwa kule msebenzi sisebenza kuyona uma ngabe senza into errong. Ngicabanga ukuthi ngifinqa kahle ne? Yeah. 0604807964. So ngiyacela ukuthi umuntu angayizwa le engathi ithi abantu bokufika ba wrong. No, asikho lapha, sifuthi singifisi nokuthi size sibheke kakhulu, sigcile kakhulu ukubona. Asiqile nje kule ukuthi siyakhuzana yini. Ngiyacela bandla, ngiyacela. Ngiyazi mhlambe komunye ngasizwakala ukuthi engathi inkulumo ithi abantu bokufika bangcono. No, ayikho lapha inkulumo. So ngiyacabanga ukuthi umlaleli khona la ngayizwa ngakhona kahle. Asingene ngala. Semuntu sabona?
2: Ngoba
0: mfethu kunjani?
2: Ngiyaphila mfethu.
0: Ngiyaphila mfethu.
2: Ya, ngikuvumela mfethu ukuthi abantu balaphi angisho ukuthi abantu bangaphandle ba right.
0: Yeah.
2: Uthi nje ngathi ngizivamela ngeke ngizisho ukuthi ngoba mina iphoyisa ke mina.
0: Mm.
2: Ngeke ngathi ngizivamela mfethu. Uzama nami uzabalaza kwavele kwaqhamuka umuntu umama nje wakwamethu. Esaba nokusho. Ngisa odile nje impahla yami

0: frame ka lo umuntu wala eSouth Africa. Into engiyibukayo futhi kumuntu waseSouth Africa ubuvila. Ilezo zinto ezishaya umuntu wala eSouth Africa. Ngiyabonga.
1: Umsajere zindlomzansi nabalaleni anonymous lo. Hey, kuningi kuyenzeka and sibuye sikhohle ukuthi sisuke sibulala umsebenzi. Ziningi inkampani ezivaliwe, ivaliswe ikona ukuthi unabantu abenza kanje. Hayi bonke. Ngoba nala emsakazweni kuba buhlungu abanye esibaziyo la emsakazweni bese beloke bethi abantu abamnyama this, abantu abamnyama that. Yabona nje iyangijabulisa lento eyenzeka lapha eMlazi. Yamabhizinisi amancane bengilalele nje zonke lezi nsungu ithi ya. Yabo kukhona okuhle abanye abantu abamnyama abakwenzayo kodwa mase kubhangqa lokho kubi babhangqa bonke and abantu abanjalo bayakhohlwa ukuthi ulimazisa inkwa sakhe ngoba kusasa sizoshaya ngama short time umsebenzi awusekho bese yaqala lokho ethi hayi ngilahlwe idlozi ibhadi yonke leyo nto cha kuningi siyakwenza siyiwisile inkampani even nakulabo zahulumeni uthola ukuthi umuntu usemsebenzini kodwa uyabona nje ukuthi akakunakile uyichafuzela ushingamu uyiqoqela nabangani bakhe uma ucomplaina kube ngazi ukuthi uyayitshela
2: alright so mthabana
3: awufondwara
2: mfowethu kunjani
3: sikhona webapho kunjani ko
2: hayi akufani kumina kuyaphileka mfowethu
3: hayi khuluma nomngawo mfowethu esekhuluphele
2: mhm
3: hayi cha sikhuzana mfowethu emsebenzini futhi akulolo ukuthi umkhulu
2: why
3: Ngaya kumuntu uma umkhulu emsebenzini wempoyisi enza into enjalo. Kusheshe kuvele ukuthi uzenza ngcono noma uyimpimpi noma wini. Nigcine nje ningasezwani. Kodwa uku-avoid ukuthi uhlale uphile emsebenzini ungenaso isithu. Mbuke.
2: So ukuthi uyithulele nje kukhule nokhula. Uye kanjani?
3: Ukuseva nje uma ukuseva nje umoya wakho umsakazi thula. Yana kube phela yonke imizivalo enkampani. Nilimale nonke. Kodwa nje emsebenzini abantu abaningi bakhatha ileyo nto ubone ngathi emsebenzini abantu abifani ngoba usho esefika ukuthi usenza ngcono ukhulumelani ngoba into yomlungu uyabona nje mina mina khona umuntu engingazwani naye bengihlale ngemkhulu kanjalo ngasaxoxa naye efika njalo nesakhe esenditizi ngimtshele ukuthi le nto ayilungile yenzalo wathi thi kwabe thithula awuhlangene ngoba namhlanje lo lo lihamba umuntu okufika yena uhlele ekhaya sengiyisitha kodwa manje ngiyizoyitha nje ngikhuluma nawe ma nako bengakazasho kodwa ngiyabona ukuthi endleleni angavota ma ibona nanga uphuma ngala asahlangane ngoba iloli yakhe ihamba umuntu okufika ngaye ngamtshela indaba yegizi le nto ayenzayo kagizi iyokubophisa ngoba njengoba usenga la makede njalo nosele egaraji mfe bazoyimaka lento abeluka wathi hayi thula nje ngento kade sayiqala wazi lutho wena namhlanje siyazibana endleleni umuntu engangihlale ngikhuluma naye ingako-ke ngithi-ke ukuze usave umoya wakho wempoyisa yeke umuntu ungakhulumi ngoba uzokuphendula omunye athi vele into ayijwayele njeke
2: wow lokile Ngcobo kuyazwakala mfowethu
3: thank
2: you right 0604076046047164 ngiyathokoza ngoba ngathi khona sebeyibonayo ukuthi hayi ngoba kuwukuthi isihloko sikhuluma ngaso namhlanje singokuqhathanisa kakhulu sibheka kakhulu le zinto lezi esizenzayo ezingekho right emsebenzini as ama-South African and siyabakhuza yini ngoba ngibukile nje impela ngayibuka yabona ukuthi iyonakala right 0604076406040 4076 4 okay ngiyabona la khona sebebhala ama-message kabo shukusho ukuthi uyibhalile kokuqala ungayithola wangasithola kahle isihloko wabuye wadelete wabuye sebuye kwesibili okay sebenza bona
4: yebo sawubona mjela
2: hayi kunjani
4: kunjani
2: ngiyaphila mina wena
4: uyaphila ngizocela ukuba u-anonymous
2: yes anonymous
4: mina mjara ngayikhuza ingane ezalwa ingane kadadewethu inobulova njalo emsebenzini ikwi-probation ngathi mina hayi bo musa ukuyenza le nto okuqala wena usakwi-probation basakubheka ukuthi uzokhwalifya yini ukusebenza musa ukulokhu ulova kanje ulova kanje hhayi ngenhlanhla-ke ayilaleli nje vele uma uyikhuza uyitshela ngento uyibonisa kodwa ngagcina ngiyiyeka kanjalo ngoba ngabona ukuthi hhayi le nto engiyikhulumayo lo muntu angathi akayizwa kahle ngoba mina umsebenzi nje ngawuhlonipha mjara yabo nje ngisasekwi-probation

0: vaccine. U-2 years wonke ngisho ngiphethe umkhuhlane ngangayi ngisho kudokotela ngoba ngangazi ukuthi ngimsebenzi ngiwuthole kanzima kanjani and ngiyawudinga.
1: Yeah,
0: kunjalo nje abanye abantu ayizama ukubabonisa umunye umuntu alalele omunye ongalaleli omunye futhi njengoba kusho ubabunjobo nje uphumayo ngamkhuza omunye umfana emsebenzini enomkhuba njalo ukuthi mesikile imoto ahamba ngayo antshontshe udizili antshontshe udizili ngathi hayi bosibani bani hlukana nalento yenzayo ngoba ngamhla ubanjwa yeke kuze kube mnandi. Sometimes abantu njara umsebenzi abawuhloniphi umuntu angakhumbuli la esuka khona ukuthi lo msebenzi ngiwuthole kunzima and ma ungiphelela futhi ngizothwala kanzima ngoba umsebenzi ayikho. Uma usuwutholile umsebenzi kufanele uphathiswe kwey'khali zamantungu.
1: Wow, lungile, kuyazwakala.
0: Yes. Okay, ngiyabonga. Bye.
1: Thank you, siyabonga. Right, 0604 07 7164, sibhekene ngala.
2: Hashtag Islamjani Islamzansi. Siyabonga bethu. Lalela mjalo bethu, asikhuzani bethu emsebenzini and kunzima ukukhuza umuntu bethu ngoba omunye uthi yamkhuza isigcina soba wena umuntu omuntu sezohambe kubuka kambi and put yourself in a danger. Ungazilimali, ulimali umqashi and futhi uma umuntu otshisa ngomsebenzi umgcina mpela nikhejani eze ngaze kuphuma isidumba. So yikho kuyitholela nje bethu khona ukuthi manifanifanoke, but kunzima ukukhuza umuntu wakithi mayeganga ngoba kube sengathi usenza ngcono. So yikhona ukuyitholela nje, qhuba nomsebenzi owenzayo, asikhuzani and kuba nzima ngoba kube ngathi unizenza ngcono kanti ucabangela ikusasa. Bethu ubongane imbatho lo emlazi.
3: Awe mjaha, uthi ngicagose mina la ngathi ne-misunderstanding. Mina ezinsebenzi emsebenzini zokubuye ungazisho ukuba ano amina angikwazi ukumkhuza umuntu ngoba yabo ngingibona ukuthi yabo mangemkhuza kuzothi ngelinye ilanga makuthuya abanjwa abese bona ukuthi ngimina abantu bayabulala namjoko angimkhuzi nje umuntu akazenzela kwenzayo uyobanjwa mayibanjwa ngoba mangase ngithi ngiyamthiphisa kuvele kube nebhadi athi uyayenza leyo into kuvele abanjwa uyovela athi mina ngimpimpile yiloko nje. Ngiyabonga.
4: Eh mtshara, ngiyakubingelela bhuti wami. Oh ngiphinde ngikubingelele futhi nginahaya nabalaleli mfethu uyandadembe ngila kwamashika e eyi bhuti le-topic futhi yenye i-topic ejulile le ngendlela esesonakele ngayo emqondweni. Asisakhuzani, into edala ukuthi singabe sisakhuzana ingoba ngesikhathi sikhuzana umtshela omunye ubafu ukuthi hayi bafu ngeke ngathi uyagetsha kuba ngazi ukuthi wena uyayitshela noma mhlambe wena uyimpimpi kahle kahle nje u-out awukho esitayeleni awuyona i-out wena mfethu yabo. Sinaleyo nkinga mfethu cause kwathina khona la emalokishini asisabaqashi mfethu abafethu esibaziyo ukuthi bayasazi span la elokishini sesincamela ukuthi sihambe siyofuna omunye umuntu yabo cause umuntu ujika kwenzela ukulayitha kwawena mfethu wena yabo. So inkinga mfethu sonakele kakhulu if uthi utshelwa ukhuluma ngakho ukwenakala kwethu ukuthi sonakele abantu bebuye futhi bebleme wena ukuthi akufanele usho ukuthi omunye umuntu wakini wonakele. Angi-understand ukuthi ile society esiyakhayo iyaphi izophilelaphi. So eyi kuningi mfethu program ayikonakele sharp mbrada.
5: Sho mjwaras, akusawuyena umzuku amagwala lo lapha emthandeni kwamaphumulo ezibandleni isigodi ukhathiwa kwaduba. Cha mjwaras, yabona futhi mesikhuluma iqiniso kule sihloko sakho futhi ukhuluma ngaso uqinisile mfowethu, uyishaya isikhonkosini. Kukaningi mfowethu, kukaningi siyakwenza nje mfowethu, siyakwenza njengoba sisebenza nesisonke siyakwenza mfowethu. Ubona kahle ukuthi lento iphambene nomthetho. Futhi nje mfowethu angazi uma ngizothi thina ndlakithi emnyama

0: sinalento emakhanda ukuthi uma ngingakabanjwa kulungile ngoba futhi kwesinye isikhathi imjwara kunzima bafuke ukuthi umkhuzu umuntu okanjalo suke esenza into noma usuke esejwayele ngoba ungafa ngisho ukufa futhi nje kwesinye isikhathi ngoba thina abantu siye sibe nokuthi oh shuthi lona uzoba impimbi uzongixoshisa uzobanjani soko manje kunzima ukukhuza nje ngaphandle mawuthi mhlambe ke ni close ke ngaleyo ndlela hayi mhlambe kodwa nje ngale kwalokho eyikunzima mjwara ngoba nje ngoba kutshela nje ukuthi lifika phambili igama lokuthi usefuna ukungiphuca lento yami le ngihanda ngayo extra cash ngaphezulu cha khona ke mfowethu mjwara nje iqinisweni elimsulu sirong okwangempela mfowethu sirong lokhu okumbi futhi angazi ukuthi ngakubeka ngayo iphindlela kodwa ke njoba ngikutshela nje ukuthi siyakwenza mfowethu uyabona ngifuna ulizwe kahle lelo ukuthi siyakwenza mfowethu sikubone ukuthi cha kuyaphambana mfowethu ngoba phela ngesikhathi umlungu eqasha noma ngabe uthunhlo boni lona osuke eqasha mfowethu usuke kunendlela mfowethu yemthetho yakhe nemthetho yenkampani but kodwa ke mfowethu hayi siyakweqa mfowethu ngoba sisuke sifuna phela leyo madlana leyo esisithole ngaphambili so ku wrong siyawenza and ngiyaphinda futhi kunzima mfowethu ukhuza umuntu uma kuwukuthi awukho close naye ningaba ningasebenza ndawonye kodwa uthotha awukho close ngaleyo ndlela so ke manje kunzima ngoba njoba ngitshela nje omunye uyuthi uyakhuluma naye umuzwa indlela akhuluma ngayo ukuthi ubone ngazuthi wena manje ufuna ukujika ufuna ukuba impimpi noma ufuna manje ukungena kulesikhala sakhe kube wena odlawo ngalesikhala sakhe no ngiyabonga mjwara ukhathi wakwadube lo lapha kwamaphumulo emthandeni izibandleni isigodi thank you for your show baba
1: thank you khathi siyabonga kakhulu sengifisa ukwazi ukuthi yini lo yenzayo yazi ngiyafisa ukwazi ukuthi wenza kuphi ke wena ngoba uyakwenza okay yasikele ngala
2: ngingelele kuwe msakazi kanye naboza ukuthi abangabalaleli ngiqhude nethi la ke mina kwakanenela la empendle embali yezwa alukho uhlobo olungebi kakhulu kuyabona laba bokufika abantshontsha kabi ngoba baqhuthulula thina ke la nje impela nje ukuthi most tu zibekela into yakho noma waphuma endlini wakubona naku sithanga ke ungena fast uthatha lento asayibona ukuthi kuyayidinga bese buya ke kuze kubona ke laba ebalethi laba eqashwa khona abantshontsha impela ngikhuluma nawe nje ukhona impela engake ngacishe ngathenga kuyena mina utapate kodwa ke wangehlula ngokuthi one ilo lula kakhulu lo abangazi bathenga i-role elikhulu bese kulokusikwa kusikwa ke naye emsebenzini la esebenza khona yena ke usikasikele ama-customer uyazisikele naye ke ngoba esidayisela lo engathola ukuthi cha umthetho wakhona kwawona ulula uma ngeukhumbula ngathi hayi awulasti no 2 weeks lo ungadabukanga ngamdlulisa ngathola une-price yakhe kathi ithi ayifani ngiyasestore owangaphandleke impela usahamba umpela wahamba nawo lo mshungu wahamba kahle kahle akufanele nje senza ngathi kufanele thina silokhu ze sizisola ngathi amasela kakhulu vele amasela ngeke ahlala ngabi maningi kathina ngoba siyi-majority vele kubusela kukhona yonke indawo ntshontsha belungu siyabazi nabo bebanjwa la besebenza khona sebentshontshe bonake izumbulu ngezumbulu zezinto engakubalela nje uthole sibani bani babentshontsha la ngangasebenza nabo khona yabo alukho uhlobo olungebi manje thina into eyenza kuba ngathi thina kugqama kakhulu ngakuthina ingoba siyi-majority nje thina e-South Africa ngoba vele izwe lethu leli okusho ukuthi lapho-ke sibaningi khona lezi ezinye iy'nhlanga-ke nabo noma bezinye izizwe vele bafika bebancane la abazenzanga bahloni kodwa antshontsha nawo mashangana
1: right msakazi wakhohamba phambili izilo mzansi FM isikhathi kuyengena-ke of 16 minutes before kushaya-ke bani-ke 16 minutes before kushayalaphana kuyena-ke use-8 o'clock sobuya-ke sibheke ukuphana kwakho sokena-ke kwi-mix sibone ukuthi-ke i-mix ihamba kanjani-ke namhlanje uyalazi-ke udaba ngalesi sikhathi suke singena-kena kanjani-ke i-mix sophinda siqhubeke-ke size ukuphawula kwakho ngiyabona la ukuthi ma ngabe abanye baqale ngathi bayadideka impela-ke kudaba esikhuluma ngalo ngoba mhlawumbe ngisuke ngaqhathanisa i-story sento ekade ngiyibuka ngase nganombuzo wokuthi-ke mhlawumbe kwenzekile yini kugcina mhlawumbe-ke sekuthenike umqashi agcine ebone ngathi-ke abanye abantu noma olunye uhlanga mhlawumbe abantu abafikayo bangcono-ke kunathi ezama-South African but esifina ukubheka kakhulu namhlanje yilokho kokuthi kulezi ndawo esisebenza kuzona le

0: Right, umsaka zokuhamba phambili izilo mzansi FM isikhathi ngu 28 minutes after abanike 28 minutes after 8 umhlaka 3 ngeke October unyaka ka 2026 gama lami uSiyabonga Mjwaha. Siyakhumbeka kakhulukazi ngesihloko yato sikhuluma ngaso ke kakhulukazi ke sizwe ke nokuphawula kwakho. Ngiyazi ke baningi abantu abangithumelele kama voice note kakhulukazi sikubhekayo ke namhlanje. Besibheka nje isihloko kakhulukazi ke leso ukuthi impela ke mangabe ke kukhona ukubona okwenzakalayo ke la usebenza khona. Ngabe ke umuntu osuku usebenza naye mangabe enza okuphambene ngabe ungtshontsha ngaba ukuphula umthetho wenkampani ukuletha incwadi njalo ufike emsebenzini on Monday impela engekho right ukuhlale naye phansi ke umkhuze bekusukela nje kwesinye sezisezitori engingasibona noma ke kwenye into engingayibona yenzeka somewhere ngala emlazi kulungile ngithathe ke kuphalo kwakho ku 0604807164 nakhona lapha ke ku 0638208448.
1: Sawubona Siyabonga Mjwara, wazi wayichaza kahle indaba, yazi wayichaza kamnandi kanjani, iyazwakala kuSiyabonga Mjwara. Naye ngizisho igama, asikhuzani. Uyabona umuntu wenza into athi vele akunandaba kuyona eyami, akacabanga ukuthi laba bangakwizi lokho ubugebengu lo wabenzayo umoshele ezinye ingane. Ekugcineni thola abantu abasasebenzi sithi hayi eSouth Africa ukho umsebenzi kanjani, kanti mina nginje ngiyatshontsha. Kodwa mangikhuzwa angifuni ukuthi ungenaphi lapha endabeni ungazone zakhe, ngithi akuyona impahla yakhe, impahla yomlungu. Kahle kahle thina maSouth African asinandaba, umuntu wenza noma yini ayithandayo. Kuyimanje Siyabonga Mjwara ngingakuthuka kungena umunye ngithi wena ungenaphi endabeni Siyabonga Mjwara. Uyayibona lento angazi ukuthi uyangizwa yini. Ngiyabonga kuSiyabonga Mjwara. Ngihamba nawe baba, ngiphakathi etrakini.
0: Danke kulungile Siyabonga kakhulu right asibenga la.
2: Yeah, sawona umsakazi. Cha bandla. Ukhuluma no anonymous la. Cha umsakazi akulula ukumkhuza umuntu. Iqiniso lihlele ilelo. Noma uyathanda ukumkhuza akulula ukumkhuza. Ngoba okokuqala uzozitshela ukuthi wena uyimpini. So abaqashi wena uzobatshela ukuthi uyaganga. So ngaleyo ndlela ke akulula ukuthi umkhuze, ngoba into azoyenza uzoku-avoida wena ukuthi ungaboni ukuthi wenzani ayenze leyo nto yakhe, kodwa engathandi ukuthi wena ubone, ngoba ukubona njengempimpi, kanti uyamsiza ekutheni angangena enkingeni. Ilapho nje inkinga umsakazi. Ungcono kona ukuthula ungamkhuzi. Azabona ngomapho. Anonymous, kuyabonga.

Alright, sifike khona kulona ke maphethelweni alo ke uhlelo kore kumsakazi wakho hamba phambili izwi lomzansi FM igama lami uSiyabonga isibongo ngamjwaqa. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uyingxenye yohlelo ube ingxenye yohlelo. Kusala ngo 6 o'clock size silvale manje njengo 3 minutes before kushaya ke u 9 o'clock nakanjani ke nakanjani. Khona ke lakhe inkosi nayo ke top 20 uzobe nawe umphazimi uzobe ehleli nawe kusula ngo 9 ke ngene ke 12 o'clock. Khona ke noqhawe 12 to 3 ekseni umsajari khona 3 to 6 ekseni. Longe nje ithimba lezi lomzansi FM zobe likhona na kulona ke usuku lwakusasa. Mina ngomsombuluko ekuseni 12 to 3 ngizobe ngikhona ebusuku ngizobe nginawe. Okwamanje ngisaphuma ngisavaya ngisayela okushini kodwa ke ngibheke ngala konanda komzinyathi manje ngisathi shwi. Ngiyobuya ngabo time. Sengibheke lapha kwela mikazi enaz. Yeah, awamanje ke ake ngishaye impela ngiyodlula lapha kwaMachobeni ngiyodlula lapha ngakoSibuzi lunch ngiyodlula lapha ekuthi ke lapha ngithi lapha eDube Village ngikhuphuke ngidlule ngase garage ngikhuphuke ngithi mangifika lapha kwi circle phezulu ngithi ukuthatha lapha u right ngehle kancane bese ngithi left ngishone phansi le komzinyathi ya ngiyazwakala ngalapha phela ngiyazi ukuthi akekho zongivimba. Yakhudla ngalapho koDube Village. Sihlangane ngomsombuluko ekuseni phakathi ka 12 no 3. Bye.

Ya, asibonge kakhulu ke kumfoko mjwara kade hleli nawe ke. 6 to 9 yabona ke sengikhona ngempela ngizohlala nawe ke namanje. Njengoba nje kumnandi kunje la kwizilo mzansi igama lami ngulakho kankosi. Umfoko mnyezane lo umuntu ongangakanani basentendeni isandlu yanela. Sizohlala ndawonye ke nje sikuphathele omnandi umculo wena nje kwakho ikuthi ungayindawo uhlale ukhona la eduzane. Sizolokhu sikwenzela nje into emnandi.

Yabona ke khona ukuthi fanele siyibheke isikhathi njengamanje imizuzu isikhombisa lishayile ihora lesishagalolunye njengoba sengishilo ukuthi uhleli lolakho kaNkosi sindawonye kuyoze kushaya yena u9 o'clock ngempela kuzoba mnandi okwakho nje ukuthi ungayindawo unganyakazi sokuthi masingena kahle la izinto zethu zihlangane kahle uzozwa wena kuzoshikisha ufudo ngempela ngoba sokuthi mase siyibambile i-top 20 siyibambe singabe sisayidedela okwamanje nje okwakho ikuthi uhlale ulalele umculo omnandi esikuphathele wona khona la kwizwi lomzansi yabonake khona ke izinto kuyafuna ukuthi umuntu ahambe asibheke azilungise abone ngempela ukuthi sisebenza ngendlela e-right sisebenza ngendlela ekahle yabona njengamanje nje ngisabheka la ukuthi kuhamba kahle ngempela nizinto zami ngoba ngiyazi ukuthi ngathi kukhona ongashayi khona kodwa akake sibone ukuthi kodwa ngihlekisayo ngiyibukana Ake sibone ukuthi kuhamba kahle ngempela yini izinto zethu iqondile no sizoyiqondisa kodwa khona manje wena nje kwakho ukuthi sinikelele ithutshana nje lokuthi singene kahle emva kokuba sikade sizingoma emnandi kaLira ethi ke something inside so strong yabona ke sengishilo ukuthi siqonde ngqo ekutheni sijabulisane kube mnandi awuzwela

Uma phela ungenani vele ungithukeke ngibona ayikho lento vele ngihambe. Hawu sengiyoze ngithini kuwe bakithi wenza music bethi ke vuma uyazi ke kwakhona insizwa la uchebi insizwe ngasekhe emhlabeni. Enye ingqalabutho bikhona laphana ngempela ko TikTok. Ucijimpi alabhasta wefihlo namhlanje. Ayikho into esingayisho okwaNkulunkulu okaNkulunkulu ayikho into esingayisho. Yahamba insizwe emhlabeni yabona kuhamba abantu ngempela basuke bathembile ukuthi hayi basazosala.

ngene ngamandla ngempela insizwe zenqothu kulomculo lenu yayizwa ishaya ingoma ongakwazi ukuyibamba akuvuma ukuthi uhlale ungayilaleli ikhuluma amagama amnandi ibe nesigqisi imnandi idanse kamnandi ya Skathi njengamanje u 16 minutes after 10 ebusuku izilo mzansi shop 20 kamalami ngulakho kwaNkosi angigijime ngokubhekela ke ingoma le kathi u number 12 siya ku number 11.

Siyabonga madodana liqale sakudlala ajule enhlizweni yami ngaba nesikwele ngaba nesikwele yey usho njalo ke DJ Lars la featuring ukamaphanga yabona ke manje siya ku number 1 hawo number 1 seniyamazi nonke ngine sure ukuthi umuntu ongathi akamazi number 1 ngabe udlala ngathi nje yabona ke emvakani lokhu masiqhude niqeda ukudlula ku number 1 mina ngizobe sengithi ke thumela ingoma yakho Tumele yakhe ingoma ngiyabona ku WhatsApp khona sebethumelile thumele yakhe ingoma bese ngikudlalela zona ngizodlala mhlawumbe ingoma nje sibe u5 abantu abazoyicela uma ziphila phela nami ngibuye hayi bona ngumbuye ethi umhlobo wenene haw hey SMS wokhozi hey inkosi yothisha uyaphila hey kwamnandi kwamnandi ukubona ngiyajabula kakhulu nje khulu kakhulu number 1 number 1 Niyazi ukuthi iphi ingoma. T-Man Express, Mellow and Sleazy, remember. Number 1, number 1.

Sanel musician, ithakana mali umsakazo izilo mzansi sihleli nawe kumnandi yini pho kumnandi yabona namhlanje ngiphethe abanye abantu ku TikTok ngiphethe ngempela abantu abenza le show ibe yilento eyiyona njengoba namhlanje kunjena nje ya ngizohamba ngobheka laphana u TikTok ukuthi bathini abantu hey khona bathi abale uthakalele ulalele mina kodwa isiZulu simnandi ngalokho uyabona umuntu athi mphazimakalanga ngikhona ohlelweni ngikulalele ngiseLamontville bese athi angilele ngilalele wena ukhuluma nompilo onzimande Lamontville ndimande Lamontville yabona umuntu uma ethakalele kodwa ulele ulalele mina simnandi ngalokho isiZulu uthi lona amabizo wami lakhe inkosi umfoka mphazima ngihleli nawe shulakhe imbonambo umabhodla omkhulu kunabanye amabhodla enceke umthanjiswa wenkosi kwamashi kwaje umshana wamapholoba uthi sihleli naye la ohlelweni kodwa ke kulungile sikhathi ngamanje 29 minutes to 12 hey siyahamba isikhathi sigijima ngempela isikhathi ngiyakutshela wena yabo siyahamba isikhathi yabona ke manje ngifuna ukuthi ngigijime ngiyobheka la ukuthi oh ikhona enye ingoma eceliwe la naye enye ingoma eceliwe la angazi ke noma nayo izonemba yini zisanembile lezi ezinye so far

0: Gashisa nje, gashisa nje, kwizwi lomzansi, gashisa kubasiwe, kubaswe ngempela, ongakanani kushole.
1: Sindinjaba.
0: Ay ay ay ay ay.

Oh, majoja, nantokozo mkize, emsakazweni wakho wezulu loMzansi 98.0 FM, hamba nochama laphaya, but ke ngiyohlala, hawu madoda ngiyohlala njalo, uyazwela nawe, lapho ngasekhaya ukuthi cha, yakhuluma naye ingoma, nephimbo noma kanamaphimbo amdodi, ashaya khona, uyaweza lapha ukuthi cha, ufishashi laphana kuThami, Mthabela lapha ke, unontokozo mkize, uthi ngiyohlala, ye madoda ishumi mzuzu lishayeleke ihora ke leshumi nambili kwesigabhadakazi madoda zizine izinsuku kuyiSunday kumfumfu kuzikulwane ezimbili namashumi amabili nesithupha. Siyakubingelela ugogo umkhulu, ubaba, umama, umalume, umalumekazi, udade wethu, umfo wethu, shena kalume ngabe uvukile awulele, we madoda ya siyakubingelela nawe lapho ngasekhaya muvulele umsakazo. Siyazi ukuthi bakhona ke nonogada abahleli behleli ezwini baloku bethene kuona umsakazo ezibhedlela njalo njalo amaphoyisa bonke nje abasebenza ke ngaso ke lesi sikhathi thina ke okuyimini yethu le okuyiyo ke imini yethu le thina ke silala abanye sebevukile ya njalo nje indaba ya injalo nje qhamu popho ngale komzwayo insizwa nsima uthanda insizwa ke edabuka le high flex ehloko zika gudlu ucinga isigodi kwesenkosi laphana ke ukhabazela isayitutula ke kose kulama lihola singaki lesithathu ke sindawonye sithi nje izwi lokusa kuzoba mnandi ngiyakutshela wena kodwa ke namhlanje asinabo obaba mavundla lapha yano princess Zulu ngohambo balithathile ke babazele kake nkosi yami labe khona bashawa ke sona ke isikhathi ngoba abekho la eKZN kuyasetshenzwa ke kubhekwe phambili okuyinto ngempela efunekayo ke le ma umuntu ophilayo emhlabeni ube matasa nje ngezinto eziphilayo ke ezibheke phambili. Kanti ke izinto ziloko ziqhubekile ngampela ke khona le kwaMnyando lapha ya ekunombukiso khona ke wosomabhizinisi lakade sikhona nje kusukela usukwini la izolo besikhona lapha ya bokhoma lapha ya kwaMnyando se lapha ya shopping center mall lapha kwaMnyando etendeni elikhulu nje lapha ya kumnandi kunje aya osomabhizinisi bakithi beziveza beveza imisebenzi yabo emihle ngendlela eyisimangaliso. Ngoba lo mbukiso ke usuku lokugcina namhlanje njengoba zizine it's Sunday today so lona suku lokugcina ke lolu uma ukuthi ngampela ke bongakayi lapha ya ukuyobuka nje uyoseka ke osomabhizinisi bakithi namhlanje kuselona ithuba bona nje kuyak 5 ube khona nje lapha ya uyolalela ke uyobona uyobuka nje izinto ezinhle ezikhona lapha ya uthi phambili ke ngosomabhizinisi bakithi phambili ubabheka nje thina ke besamba nawo ke lapha ya umasipala wethu sithi ke osomabhizinisi ngampela kabathuthuke kubhekwe phambili umnotho wakithi ngempela ke uthuthuke usimame ngokubambisana ke konke kuyenzeka ngokubambisana ngeqiniso singosomabhizinisi nohulumeni kuyenzeka ngabe nawe unalo ibhizinisi ngabe uhlaleleni ngempela nalo uzifihleleni nalo kungani ungavezi obala ngoba laphayana nje kuningi ngempela okutholayo usizo luthola laphayana ulwanzi uthe xaxa ngempela noma uthe thuthu nje uzokwazi ukuthethela kubeke uye phambili ngebhizinisi lakho

ngoba bheka nje nabakasalsi lapha ya bakhona bazokwazi ukuthi bakulekelele kubhekwe phambili abantu abaningi banamabhizinisi kodwa ke imvumo abanazi abanye baba ama license awekho kumele ke kube izinto ke lezo kuzihluphayo ngazo yonke into kumele ibe semthethweni ihambe ngohlelo ukuze ibhizinisi lakho lizoxhaseka lapha kuningi bekuvela ngampela uyabona ukuthi ingane zabantu abantu abampisholo banamakhono ngendlela esimangaliso ngezandla zabo benza izinto ngampela ezizimangaliso obona ukuthi yabona le msebenzi idinga ukusekwa ixhaswe ngampela kubhekwe phambili uyabona ukuthi imbokodo zizibekile phansi awusuka amathotha uyabona ukuthi cha zithi zona thina siyaphambili ubone ngempela nensizwe esencane ubone ukuthi ha neke kuyasetshenzwa kubheke phambili intokazi esencane uyabona ukuthi azizibekile phansi zithi cha nathi sifuna ukubonakala ngamabhizinisi ethu sifuna ukuthi ngempela siye phambili umnotho wasemzansi ukhulu ubheke phambili.

kunabantu ngampela bathi mabenezinto abazenzayo bebona bengafikile beyakhona ngoba phela into ithatha ixesha mphulaphule agcina umuntu ethi hayi ngeke ayikho lento mina ngiyayiyeka lento leli business lam hayi ayiyeke ayikho phela lento mina ngizokwenza kanjani mangabe kunjena ngempela ngcono vane ngiyeke lento ngihlale phansi madoda hayi bo asizameni bakwethu asizameni yoze kulunge wengane zakwethu akukho kulula ukuzama nokubeka phambili ke umveli kuqala ke umdali qhamfophongani susan se ohleni ngalesi sikhathi sawubona ukhethe kahle ngane wethu umsakazo wakhe zolomzansi 98.0 farm ngalangahle umsakazo womphakathi umsakazo uhamba phambili KZN.

0: ngiyaphila nje.
1: Hey yizo ukazi ukhala ngani ke namhlanje? Obuhlezi ukhala. Eh.
0: Uthi angivele ngijulele nje ngakhuluma
1: lo. Yini kwenze njalo bhalwe yini wena?
0: Uyazi ukuthi qhawe ufuna wazi ukuthi
1: yebo.
0: Mawubheka imizi eminingi idominate ngathina ngifuna ukukhuluma ngisho ngoba ngifundile but inezingane kakhulu ezihluphayo.
1: Yeah mafu.
0: Uyabona uma imizi eminingi iney'ngane ezibeceleni ey'hluphayo. Uyakhumbula ngithi mina amabhizinisi amaningi awayo ubona uthuthuthi umuntu benebhizinisi kodwa usewile.
1: Yes.
0: Uyiphayingane. Ingane yabo nje zinayo into yokuthonta yebhizinisi.
1: Eyi, eyi mfowethu wathini indaba enkulu? Eyi wathini indaba enkulu ya.
0: Into zinayo mina yabo nje last week kade ngihambe ngiyijayisela. Ngiyabe imali yabo 50 rand ipheni into kini.
1: Yeah.
0: Kodwa abazali bashiye zona ibhizinisi. Sengisho ukuthi amabhizinisi abantu abamnyama yes bayikhandla kodwa le nto yokuba yokudominate kwezingane ezingafundisekile ezingasabi ukuvele zenza into uma kuthi aziwutshontsha u-R20 zibona imalini engiyitshontsha. Uzowenza amabhizinisi abantu abamnyama noma nibabona lapho beyikhandla kodwa ngoba yabona if umuzi nomuzi unengane engaqondile wokwazi ukuthi lokhu kuyenziwa kulowo muzi izohamba hamba uyibonise i-bright isagqamile isakanya kodwa uhamba hamba isehla kancane sanisenisela ngoba yini kulowo muzi ukuba khona kwengane owurong eyodwa kusho ukuthi lowo muzi uzohamba hamba lokushona phansi. Angithi kukeze nabafana sebehlala emgwaqeni sebechaza komaswiti bethi ekhaya ngase ngitshontshe.
1: Ya yabuza
0: ya ya nanokuthi into-ke qhawe ake sifundiseli bafowethu ukuthi besinika abantu uthando besaphila.
1: Ya
0: uyabona into qhawe yokuthi soqale simlinde uthokozane ahambe emhlabeni bese kuyimasi yokhala besimthanda ube nekusasa ube nesifuthu kodwa besihlule kumuphi u-R100 esaphila
1: fowethu
0: sihlule kuthengela igross esaphila sihlule kumenzela into kodwa nasehambile emhlabeni mina sasengihambile emhlabeni ngibe bengasaboni lutho. Le nto ichaza ukuthi ikhawu ichaza ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ungamjaji ngokuthi uhlezi ethule ngokuthi ulungile kunabantu uqhawa hlezi bevala imlomo obabona beyi-aram zenkosi kanti we iy'nsizi yazibolile for
1: nkosi yho
0: yezwa loo nto kusho ukuthi umuntu ungathi ngoba nakho umuntu uhlele umbone ephansi ethule yabona kuqhawe ngikutshele kubantu abahlezeke ethule abalungile mhlambe u-20% kuphele yongena izulu.
1: Asazi ngalapho eyi
0: kukhona futhi enye into yokuqhawe iy'nkinga la.
1: Ya
0: thina bantu sinale nkinga yokuthi yonke into kumuntu ihlezi ihamba kahle. Uma umuntu simbone ngathi unenkinga sinayo lento yokuthanda ukumcwasa nokumhleba nokumkhuluma. Ngikhuluma ngento esengiyifundile empilweni kubantu bakithi. Abantu bakithi qhawe yingakho ubona nabantu aba-disable uthole ukuthi bayacwaseka banjani njani nawo le ngqondo yokuthi yonke into sifuna ngathi ingahlezi ihamba kahle. Bese sibanaleyo yokuthi umuntu sebelento yokuthi umuntu esimbone ngathi kunento egqamile enhla nayo edinga i-respect bayayenza futhi lento yabona qhawe mangathi unebhizinisi endaweni eyimjondolo kodwa kunemole around wena. Uyazi ukuthi yathi umuntu uma ezothenga e-mall akufani noma ethenga kuwena e-mall ukhipha yonke imali athenga even ngo-R10,000 ngizokwenzela isibonelo kade ngo-6-7 ngila kwesinye isitolo sabantu bangaphandle ngoyithengela kade ngothenga nkosi yami kade ngothenga ngento ka-R10 R11. Uyazi lapha ngifikile for 5 minutes ngicabanga ukuthi uyakuthi ngaphandle wenzile u-R1,000 for 6 minutes.
1: Shu
0: ngendlela abantu bebebangifana ngayo ukuthenga lento abangayenzi kumabhizinisi abantu abamnyama.
1: Kwenziwa yini mawubuka Mr. Chill ngendlela osho ngayo yini
0: yabona bake bayabona khona enye indawo ngike ngahamba ngayo kuyona eseduze we-mall. Uyazi uthanda abanyama banje wena baba yabo i-necklace yabo ama-necklace lawa i-necklace mawuzoyithenga

0: uma umuntu ngoba izona ezokudiscourage into eneyiningi ufana ngabe wena ubheka ngazo phambili wena focusa kuloko ngempela okubonayo ukuthi kuyakusebenzela futhi nomuye umuntu ongakulalela kulalelisise kungamsebenzela abheke phambili kohlo abanye abantu ukuthi bathini mfethu zinake wena empilweni kubhekwe phambili mkhulu
1: hayi futhi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kuphile futhi
0: thank you Mr. T Nyabe ku Mr. T ke lebesikhuluma naye awu mathota umlaleli ke ngempela ke lo ohlezi ke ekhona emsakazweni asibinde sibadonse lapha yayizwe leso baba
2: Sawubona ngani yakho
0: Yebo njani mfowethu
2: Ya ngisazama ukubhala izethu ngani yakho
0: Okay
2: Sizotholana kahle
0: Hawo oyihlisa impa
2: Akumele ukuthi ngisifise sina ngibaza
0: Yebo yes unyise nephimbo lakho
2: Okay, hayi ngisukayile lokuzana lapho.
0: Yes, ke.
2: Ngisukwa indaba yelokuzana. Sokuza lapho. Mhlampe ifoni yami izwa ngale lapha.
0: Eyi impela.
2: Angazi ukuthi nankingani kulezi zinto.
0: Yabo nje uphansi, mhlawumbe ivolume yayo kumele uyibheke ivolume unyuse.
2: Ya, funa ngiyibheke. Ngimfile lapho ngoba
0: uyibeka endlebeni nakoka uyibeka endlebeni noma
2: Hayi ngibeke endlebeni.
0: Nako ke ehe hayi songakhuluma.
2: Okay ngani yakho hayi ngiyabonga.
0: Yebo baba. Sikhuluma nobani kuphi?
2: Ukhuluma lempela bebangabe ibandlulule umfo kaMvelase.
0: Hawu Mvelase omkhulu.
2: Ngani yakho yedudubi. Ngiyabonga masifandile mtaka baba.
0: Kehla.
2: Isihlaba zokuthamunda njengamanje.
0: Yes.
2: Mina ngokwami ngiyafisa ukuthi singathi masikhuluma
0: yeah
2: ekhona leli igama elithi noma ungahlupheke emhlabeni kodwa uyobusa ezulwini
0: yes
2: amampunge
0: why uthi amampunge Mvelase
2: angithi manje sitshele into esingakaze siyibona
0: ngiyakuzwa vele okay
2: Yebo umuntu osaphothusi kompilo.
0: Yeah.
2: Angifuni ukuthi sikhande kakhulu leyo ithathe siyibeke etafuleni ukuthi hayi njengamanje abantu abangaboni izulu bayinombolo ethile.
0: Yebo. Yeah.
2: Amafungo wonke la ukuthi abangaliboni izulu bayinombolo ethile, abangalibone bayinombolo ethile.
0: Akekho waziyo ngalena.
2: Yebo kungakho futhi isindaba
0: yeah
2: abelungu mase izwe lizowela ezandleni zabantu abamnyama
0: yes
2: bathabelungu banikele ukhala banikele ukhala bazolwa bodwa
0: shu
2: kutabelungu kutabelungu basho futhi into ezokwenzeka futhi ngoba njengoba iphendula umqondo leli elucwala izobe siliba yinto eyikhonqo elithapha
0: ngiyakuzwa
2: usuthi manje sizoba ikhasalisi yobubi
0: ya
2: manje bonke lokho kufuneka sikubheke andiyawuhloya umzimba ngiyawuhloya umzimba
0: ya
2: isolo umzimba njengamanje mina njengamanje kukhona into esengikholelwa kuyo
0: yes
2: ngikholelwa obisini ngiphuza ubisi ngathi mina ngathi mangifika kulo mhlaba nganyele ibele
0: ya kuma yes
2: noma nganyele ibele ke sengiphika ke manje ngobisi ngoba ubisi lono lungcono utwala lo babulungile
0: kumosha into eyiningi
2: bomoshini eyiningi kakhulu manje abulungile utwala mawubona ukuthi kulwa mina ngena kumanje ngihamba ngendlela yobisi futhi ngiyayibona ukuthi iyangisebenzela ngiyayibona ukuthi iyangisebenzela ngento yokuthi ngisebenzise nje ubisi olumhlophe othekwa ngiluphuze luphuze kwesinye isikhathi lungikhiphe kodwa ukuthi ngigcine selungiyeka sokuthi sengivele ngithole ukuphuza nje udu sekuyinto mangomile nje ngiphuza lona mangomile nje ngiphuza lona angiphuzi lungene emathanjeni kwenza amathambo aqine kunakuqala

0: ngayo. Kanti
1: yesim Vilas. Uyazi Vilas kodwa ufisa ukuyibuza. Ngiyazi mahlehla semuva kancane siphinde sibuyele manje futhi mohlehle muva yakhumbula qala ukuthi amahabulu noma amanzi amponjwane ezika Faro leze umfana wayengaphuzi amukezelane nomalume nobabakhe amanzi amponjwane ngasasikhathi manje baba sothi uyafika sekuyibona abanye abantu abadala benika ingane athi sikefe nganini athi awungishayise lapho umntana nami ungathi leyo nto ngampela iyadalwa yini kubelula kangaka manje ukuthi uhlale nomuntu omdala uphuze nomuntu omdala ahlale nengane ephuze yini kwenzekani ngokubuka kwakho
0: angithi ke sesaphuza omamsamo
1: uyo
0: lapha emzini womunye umuntu laphana esivuke sishiye nesigogo abomu kanti sifuna ukubuya ekuseni yonke leyo into engekho rayithi usenamazolo la emzini womuntu sengizofika mina ekuseni hhovisi hayi
1: hayi umfana omncane eyi
0: manje ke yonke leyo nto yena qhawe lami
1: baba
0: siyeke leyo siqhubekele koku
1: yebo baba
0: engifonde khona eqinisweni ukuthi mina njengomthimba ngiyalwa manje nabantu ngiyabatshela ke namhlanje ufuna ngibatshele le nto yokuthi kuthiwe amandla ngakwenu amanga lawo akufanele sikhuluma amanga kube siyofa emhlabeni uthi nawe awenza amanga lawo amanga yazi ukuthi ngizothinike namhlanje abalaleli bezilo mzansi futhi bayibambe namhlanje engifuthi bayazi ngifike futhi bayixoxe ngayo futhi komunye umuntu ngoba ithuba sinalo ithuba lokulungisana thina abantu nepolitiki le yafika ayisilungisi kunalokhu senza ukuthi sibe worse
1: eyi baba
0: so manje mina sengifike manje amandla izinombolo amandla izinombolo inombolo mayiphezulu angathi angikhathali yabantu angikhathali imali kose nje mayinombolo iphezulu inombolo amandla inombolo emhlabeni
1: inombolo
0: iphezulu yona esizophumelela hayi ukuthi sithi amandla wethu sesibonile asisizakalanga sokuthi amandla wethu sisukeka ukwedlula even kuze kube manje
1: eyi baba eyi ngiyakuzwa
0: so njengamanje sesifuna siyilungise leyo nto ngoba akusebenzela funa sazi ukuthi amandla ethu asenombolini ethiuthi masithi mhlakafonzi izovota wona amandla ekukela esofuna sishaye khona u-s
1: yebo
0: amandla ngokusamandla sifuna ninjalo inombolo inombolo ezosebenza uma wena futhi umele kude awuyanga inombolo iwehlukile kanye nomuntu ongazamanga lulo
1: ngikuzwa kahle ayi
0: thina siyokuqoke zonke ezokwehla ekwehleleni noma ekwenyuke emenyukelweni sibheke khona ebhutini sibheke khona ebhutini bese wena ungafuni ukuzibophezela kulizothi hayi ke siyakushiya-ke kodwa ufuna uwazi lokho ukuthi uma ukuthi wena ufuna ukuyibophezela uyafana nehlo ngandlela ungabalalisi abantu abadala
1: yes ngamanye amazwi uMvelase uthi hhayi asiyeni kovota nakhona
0: asiye mawala ngoba yona into esayinikwa ewukuthi masifuna ukukhuluma
1: khuluma kanjalo
0: sengayishintshi leyo ngoba amandla awuningi
1: ngiyakuzwa
0: abantu amandla-ke sengizoba nje umuntu ongayeke ethi ngishezi nedolo mthakasoko kufanele siye khona njengobani sasivele singenalo lelo thiwa njengabae sesizinikiwe-ke manje seziphinde sizijike icaphansi kanjani
1: hhayi kuzwakele
0: asibambeni njengey'khali zamansuka
1: baba
0: ngiyabonga nkosi
1: siyabonga kakhulu uMvelase siyabonga tata wami hey madoda ya uMvelase usho njalo ngampela ukuthi hayi ngomhla ka-4 nje kuNovemba kushoneni khona uyahamba uyoshaya nje nawe u-ex wakho lapha

ya Madala Soul Brothers ukuthi ke baye kuyadabukisa ngabe ngempela ke ulahlekelwe isihlobo sakho lapho ngasekhaya sinje dudu alohlanga lungehliyo lapho ngasekhaya sonke vele sibheke khona nganiza kwethu sila kulomhlaba sivakashile asilo kuzonaba sizosebenza la mese ke sibheka la sivela khona ngoba vele asikho la kahlehle sizosebenza mese sithatha uhambo siphindele ekhaya la sivela khona so.

0: Ngezu lo mzansi 98.0 FM ingalanga adlaye umsakazo omphakathi uthi ke lo aya ngikumsidlamini ngikhona nami uthi yey ngiyayiza indaba enikhulumayo lapho siyabonga nje ngethuba osinika lona qhawe uthi hey uphuzo oludakayo emantombazaneni yebafaneni ingane ezincane azigcine zingasasazi singabazali azibabona abantu abadala sike sizibuze ukuthi kwakhala nyonini uma ngabe kunjena ezweni. Nkosi yami uthi ke loya ngipresent makhulukhulu nami ngithene ekona ke umsakazo izwi lomzansi amacingwane the things how are you there ngiyathemba ukuthi lapho kuhamba ngohlela olele order ngiyathemba kuhamba ngohlela wengelengele ngiyakubiza ke namhlanje wengelengele hlezi ukuthethisa ukubiza ngiyakubiza namhlanje khamba kahle lapho. Oh, siyabonga. Akube kahle ke upatrol ubheka ungahlali ehlalweni ugcile yabona. Uphinde ukusuka uthi ukubheka. Ubheka ukuthi gaphela khamba ngohlelo yini izinto zisame ngomumo yini. Ngoba phela hey mlungu hey na ubhekile. Uthe cha uyakwethemba nje wathi ugade la uqapha isimo.
1: Ngizokubheka lapho lokho zona kwezilimzansi.
0: Yebo ba.
1: Ezweni lawo kumzansi ayi.
0: Yes, kahle.
1: Ngibonela ubhuti uMasweti. Yabona ubhuti uMasweti?
0: Yes, ba.
1: Ngiyongena inkosi ndawukodwa yena ngibe nenhlanhla ukuthi bona ezweni ekhona ezweni lomzansi engisenawo ukuthi ngilokhona ngimbona.
0: Mfowethu.
1: Mina ngazi ngilale mhlambe ireto ngilakise ukuthi ayisisho mina ngizivulayo mina asikho isiteshi engikule ngila izulu lomzansi.
0: Siyabonga, siyabonga mkhulu.
1: But Masweti ngiyabingela lapho kuwena eni manje onomoya omuhle ngawo unomoya omuhle but and unomoya omuhle futhi angifuni ngishigam nawe ngilifisha umzulu wami ngale kajoni ngasustiki abathanda abantu mina sengikwazi ukubona elive ngiwatche ngikubona noma uphila live ngibona ngesekuthe kuningi ngabi ngiyabonga bhuti omdala ngiyayithanda inhlonipho yakho ngiyayithanda inhlonipho yakho.
0: Yebo kahle.
1: Baba yo.
0: Bayo. Siyabonga kakhulu. Izulu mzansi 98.0 FM. Kale kahle umsakazo omphakathi 8:01 ishiyagalombolo imzuzu ngaphambi ukuthi kubumbane lapha ihole lokuqala emsakazweni omkhulukazi ke emzansi. Yeman. Mhlaka 4 khumbula. Zininsuku kuyena ke October kumfumfu 2026. Yabona unyaka umkanjani? Yimadoda. Hayi. Uhamba ngenye indlela uyashibilika ngendlela eyisimangaliso. Kade sihlukanisa unyaka manje. Buka sekume kanjani futhi manje. Madoda. Ngiyazi bakhala abanye kodwa Nkosi yami into ebengizoyenza isezekaka. Kanti kona kanibu Nkosi yami. Ehlisa umoya mntakam, ehlisa umoya. Uyalibona iphutha nawo lelibe khona. Ubhekisise nje kahle. Ngoba kubi. Baningi abantu futhi kade sebeqongelela sebebekile into. Bayibeka ngendlela yakhona awuvanisebenziseke uphoqa uNkulunkulu Nkosi abalancuzule khona lapha kule nto beyibekile ibekele uDisemba into kade ihlelele siyancuzuleka manje kuyaphoqa abanye bamise emsebenzini Nkosi yami abanye baphelele imisebenzi yabona so ugcine manje so uncuzula kulento obuthi uyibekele ikusasa ubekele lento oyibekele ngeke ungaqaqi umsebenzi usuphelile umisiwe kumele kudliwe ekhaya. Oh Nkosi, uNkulunkulu akabe nathi ngempela ke umsebenzi kubhekwe phambili imali sikwazi ukuthi siyibeke igcine ifeze lezinto esifuna ke ukuthi sizifeze ngoba akukho esingakwenza imali mayingekho kufanele sibe nenkece ukuze ke kube nomehluko ekhaya kube nomehluko nakuqobo lwakho wena ophilayo. Izwi leli sabona.
2: Ngiyabonga.
0: Baba, awu maphola bomkhulu.
2: Ngiyaphila mfowethu.
0: Ngiyaphila baba njani nina?
2: Sikhona kwaqhawe mfowethu, hayi ngizwile mfowethu emlazo izolo nanamhlanje bengizwa ukuthi impela ayikhona uqoba liyavunguka.
0: Hey baba, yeye, ungishubela mfana.
2: Hayi kodwa hayi mfowethu, ungani uyibiza mfowethu noma ngingakaze ngikubona, phela insizwa uyizwa noma ikhuluma.

0: ayibambani.
1: Aw yebo, basiyabonga tata, siyabonga.
0: Eh, Xampo uthi sihleli nawe, uyabona wempopho ngani?
1: Yebo baba.
0: Kunento engihlale ngizwa uyikhuluma njalo, ngeke ngakuzwa futhi uyikhulume enzukwini, angisazi ukuthi kodwa kwakuyise ebusuku.
1: Yebo baba.
0: Leyo ukuthi umuntu ake ingane nje ke siyeke ukukhuluma igcine ingane igcine yona.
1: Yebo Nkosi yami. Eish.
0: Lento kade uyikhuluma nje enzukwini angisazi isibini.
1: Yes, ngibambele udodo he lapha kudodo.
0: Yes, yes, yes, wawubambele udodo ngolwesine.
1: Ngolwesine, yes.
0: Uyabona kungane mawuzo le ndaba yeyingane. Iyingane nje.
1: Yes.
0: Lento umuntu uzoyibukisisa kahle nje. Ikuthina abantu abamnyama kuphela.
1: Hey, hey, hey, inkinga. Hey.
0: Mawukabanga nje bhongane yini le nto ibekuthina kuphela njalo kwathi akwacima kwavutha sikhala ngeyingane yini?
1: Eish, eish, eish, baba.
0: Mawubuka nje mntu ahadele yini le? Kushode ethi la kushoda khona.
1: Angathi kuthina? Kubazali? Angazi.
0: Yabona ke bhongane.
1: Baba.
0: Ukuthi abantu bamanje makhulunywa basese bacasuke. Bangabethatha inkulumo umuntu ayihlazi
1: iqala
0: kuyimali cacuke abantu bamanje kukhulunywa manje bacasuke manje baphendule manje yingakho ebhungane ke umlilo usha emva kwethu futhi lo mlilo oshaya ubhungane usha uyasilandela akekho ngeke umfice
1: eyi lisho liphinde uzwa kahle
0: singashaya nje ngathi siyawubalekela kwasha kwathi imathuzile ngathi awukuka kodwa wona uyasha wona uyasilandela wona uzofika kodwa la kuzophela khona indawo esibaleka yona bese kukhomba ukuthi asakwazi ukuqhubekela phambili nanku umlilo uyeza uphinde emuva kusekho
1: eyi dada yo yo yo yo
0: yabona bhungane sizomyeka nje uhulumeni simbeke kude
1: ya
0: uma ngase nje endaweni bahlangane nje abazali babe nenkiniso ungakhona umzali ozoba yicoko
1: yes ngiyakuzwa
0: kuthi wenje ingane ezobonakala njengoba kuyile sikhathi manje ihamba emgaqweni idakile kuzofanele yenziwe into ethile ngabe izodingiswa endaweni noma nje izokwenziwa into ethile kodwa ezodala ukuthi nosacabanga ukukwenza athi nje endaweni yakithi la ngihlala khona ukuthi uma wenza ukuthi wenziwa ukuthi
1: ube nokwesaba
0: yabonje manje qhawe manje
1: Nkosi yami
0: khona ingane engekho nje kumanje ayaziwa ukuthi yiphi
1: eyi
0: futhi uma ifika ngesikhathi ezofika ngaso mhlambe ngo-2 noma ngo-3 noma ngo-4 umuntu ozohamba wayevulela umzali
1: eyi baba uncoba awawa
0: yes
1: yakuzwa
0: umzali ozohamba ayovula omunye umzali ingane ayikho ndakalele nekwenza nje umsindo sitsetse uvuka mengenyanga ngoba ucabanga ukuthi mhlambe yeyakhe isibuyileke ebhungane ke siyavuma
1: yeah
0: uzothini kuyo
1: lapho
0: ngiyafika manje 1, 2, 3
1: iyafika
0: yini azoyisho kuyo uyakuthi uzothini
1: yeah
0: ngiyabonga mntanami ngoba uzahamba ubuye.
1: Eyi Nkosi yami.
0: Ngiyabonga mntanami ngoba uzahamba ubuye. Ukuthi uphumaphi angeke kuyiwe ngalapho. Ngiyabonga ngoba uzahamba ubuye.
1: Yebo.
0: Ngelinye ilanga iyongabuyi.
1: Oh madoda.
0: Ungabuyi wayeke kundlela ziningi. Khona eyongabuyi ingahambi nomphela ugcine ungayazi yashonaphi. Enye uthole ukuthi nanti athiyilele laphana isakwazi ukuvuka isaphefula. Bese ukhali inyembezi ihlangane silevuye.
1: Yeah.
0: Engathi uyasukelwa manje kanti esikhundleni sobe ngabe ukhulume. Enye into okona bhungane thina bamanje thina bazali bamanje ukukhuluma siyakwesaba.
1: Ish.
0: Ngoba nje nakho ingane izokhuluma kugcine yona noma izodini ingasakhuluma. Hayi ke usombambathaka umzali ke usombambathaka umzali ehleka into engekho uhleka into engekho umzali. Yile nto engisho ngithi umlilo uyeza emva kwethu asiwuboni kodwa thina ukuthi sisenenshansi yokubaleka thile kodwa kuzofika la kuzophela khona udonga
1: ngiyakhoza uthini
0: engabe ngalelo langa siyothini ngifuna ukuyazi la into ekade ngikhuluma ngayo ezulu yokuthi izulu
1: ya
0: uyabona amafisa afunda ibhayibheli kuthiwa uma ungalikhulumanga iqiniso le emhlabeni ngesikhathi senimile kwi-Q phambi kaJehova
1: ya
0: sekubuza ngalo umbuzo ukuthi wena njengomzali wenzani
1: eyiyayiyayi
0: awukwazi ukuphendula uthi hayi nkulunkulu iy'ngane ezazi ngoba ungathi unkulunkulu

0: anazo zikhona kwe-queue ngisakhuluma nawe.
1: Ngifuna
0: ukuceda nawe bese ngiyakuzo. Akukho ukubhaca lapha nasiyakhona mabesho.
1: Ngiyathanda le mabesho, ngiyathanda leyo mapholopho.
0: Mabesho bathi ukubhaca akukho lapha umuntu usuke esengayejwana. Akukho ukuthi mawubuzwa lapha ukuthi ukhombo sibanibani ukuthi hayi ngibona ngenza nje ngoba cha ngoba uNkulunkulu kathi awungi amiyeke. Liyeze igame lakhe ngisakhuluma nawe.
1: Yebo, uphendula.
0: Manje nabhukana kubuhlungu abazali bamanje kwakhulunywe into bayashesha ukucasuka abanye abangeni emizini yabafo wabo abanye abangeni kodadewabo abanye alivakashi nje ihlobo ngoba uma wafika umuntu mhlawumbe ophuma kwenye indawo wafika wathi hayi bo ingane ayenzi kanje ashesha vele amagama uthi emizini wami awukwazi ufikile uzojaji
1: impetile
0: ongcono ungahamba ungaphinde ubuye ahlale kumuntu nale ngane yakhe nje ihlobo injezi bese ekhohlwa ukuthi yena uzofa bese sile bhungane sekufanele iyophila nobayo niyophila phi
1: kuba ngathi yahlukunyezwa
0: wase naphele ikhathile nehlobo ukuthi ihlobo ziyaphethe kushuthi right yona ake seshona ke yona ke sizosala ishone phi
1: Nkosi yami eyi
0: yakhatho yena nehlobo ebhekile kanti ukufa sekukusasa kuyena
1: yabo
0: ngokujwayelekile nabhungane ukuthi uNkulunkulu athi lawa avalelisa khona igcino sakho ngifuna ukugcina khona ngifuna ukubona ukuthi uzoya kanjani ngoba wasayina wathi awufuni umuntu othile kese igcineni impilo yakho ngifuna ukuthi iyophelela khona hey ningi ibhungane ingane ihlele emabridgeini namhlanje
1: kunzima impela
0: yiso leso simo abantu ababeyifukamele bashona kwaphoqa ukuthi sekufanele kufike abantu bazophila nazo bafike bashaya umthetho yavani yathi ingane okunoma ngingatshelwe umuntu ongazali
1: mthetho
0: ukuhamba ngebridgini zigcwele ebridgini namhlanje zihambe yithi emakhaya eyiningi ibhungane ngiyakutshela mina yazi khona abazocasuka athi uncobo kodwa nje iqiniso elimsulwa amaphara amaningi akhandwa abazali base beshona Ngiyangizwa
1: ngiyakuzwa
0: ngifuna ukuthi ke bhungane le nto angibuzile kuqala ngathi le nkinga yengane ikhulunywa ngayo ithina kuphela ngempela ithina kuphela enye into bhungane thina isinqumo kasinaso
1: ngiyakuzwa
0: ngoba bhungane isinqumo sisuza isiva la isinqumo sisiza ukuthi mina ngithi kuwukuthi
1: manje yes
0: bese futhi sivele kuthenini nawe mntanami uze wazi ukuthi mawenza ukuthi urifesa ukho qalini qalini uyabona
1: ngiyakuzwa
0: manje thina noma ngabe ngani yethu yone kangakanani siyayibrasha siyifaka ekwaphenzini wayikhani nencane futhi iyakhulu iyabona ukuthi usisi noma ubhuti wayenza into akushiwo ngoluntu okwajatshulwa kwabraya uma ngabe kuyabraya nami mangikhula ngizokwenza leto
1: pholobo omkhulu kuthothi kunomndeni ekhaya kunomthetho engcobo omkhulu uyabona ukuthi cha ubaba la ekhaya nomama la ekhaya nje into ebheke eceleni abazwana kodwa uthola ukuthi ingane ayi ibali iphelele mhlambe kusuke kusele kuphi kubazali noma kusuke kunake lephi mekunjalo
0: yabona ke bhungane masothi umama nobaba banomthetho bese uthola ingane yenza into ebheke eceleni
1: yebo
0: ngeli ngila ngafuthi uyayithola isiphindihleni nabo bebezele bengenamthetho bebenzela wena umuntu onomthetho aphenduke entweni
1: uhlala lapho
0: uyathi nje uyakhumbula mntanami ukuthi ngangishilo yebo usukwenzile lokho he ngisamile emazwini nami do your fair kodwa mase uzothola ukuthi sethiwa asininike ishansi yesibili lo muntu bevele ngenamthetho dathi bekhuluma ngeni umuntu onomthetho akaphenduke entweni naba nje abelungu eduze kwethu abelungu bayami entweni banomthetho abelungu abaphenduke entweni umlungu ufana noma kagethe nje ebhungane uzokunika imali ngisho ngathola ireport ethi kushoniwe kubo uyabuyela kwena afika kutshela sekuvela inkinga enje nathi kodwa ngizokusiza ngalento obukhuluma ngayo
1: ngiyakuzwa
0: thina bebhungane sishawa into eyodwa thina siyakwazi ukunika umuntu ishansi yesibili engabanga icele sithi yena ubona ukuthi umuntu akayifuni ishansi yesibili kodwa sivele sivolontiye thina hayi akuningi ishansi yesibili bese sithini yiphutha iphutha abhungane nakho kufafa sikhulume ngelanga iphutha intoni amabomu futhi yini ngoba thina siyakwazi ukuthatha amabomu sithi iphutha kusho thina uthole ukuthi lo muntu owenze le nto ayena akayishaye ndipa le nto nina nje niyayivolontiyela hawu hayi sokunika ishansi yesibili siyakusapota yini yena akabanga itshele leyona wenzile engashitha abantu ke kube kuyenzeka bebengabe bahlangane igodi leyigodi
1: ya
0: makwenzekile intombi yami wayomithi ngiyahamba siyobhala na

0: banekhulayo ubhisi kulungile kushiwo ngolutho ke izokwenzekani yona naye iyafuna ukuyonikwa lelo kunibe treatment enikisiswayo
1: eyi ngiyakuzwa
0: azikho khona ingekho izofika balindile abazali bazoyivulela ingene mayifika nje ngekhathi eyizofika kazo bazoyivulela ngeke ibuzwe lutho futhi kukhona ukudla lapha sengiphekile iyangena iyaphaka iyadi iyahlaphuza ishiya kanjani ishiya kanja uyavuka futhi umzali yena ekutheni yena ekufane bakline lapho mhlambe ilele noma yisekho akukho nkulumo ezokhulunywa ukuthi ma uqhuba kanje mina ngizokwenza lokhu isinqumo umntakabhunkana sinaso yiko-ke sohlala sikhala zonke iy'nsuku futhi manje angifisi ukuthi kube khona umuntu ozokhala ukuthi iy'ngane ziyaphuza zenza ukuthi kwasha abaceti yebo-ke seziyaphuza-ke utheni wena kuzona ziphuza nje wena utheni noma ufuna ukuthi ukhale eredweni kuphela kodwa ayihambi kwakho awukwazi phela ukuthi ukhale eredweni uyeke into ephambi kwakho kuthi uzoshayeba eredweni kuba uyashayeba phuze manje eredweni abantu engabibatshela le nto yabesabo
2: yafuna
0: sinjeni Ake sibuyele eqinisweni bafowethu siyeke ukuhlala sikhala ngento engabe siyayilungile sikhale nje ngomlilo uyeza bhunkane lo mlilo ukuthi sisakwazi ukuwubalekela kodwa unasilandela
2: ngiyakuzwa
0: uyofika la uzophela khona indawo nakho umlilo uyeza ingakho sizalikwazi namakhehla amazwi ukutshela dazi kezithi inhlanzi yoshelwa amanzi ngesikhathi amanzi eseyishile kuyobe kuzothekwane nelakhe engabe sishi uhlonayo yayingenqabe leyo Ake ngibonge mfowabhunkane uzwile ongezanga bezanga usasukayo futhi kulungile kwakhe lokho kodwa kona kunjalo
2: apholopho ngamkhulu ngokuzwile yeyi madoda kulukhoni kulukhoni ngendlela yesimangaliso ngempela umapholoba layishoyo iyenzeka ikhona impela kuyimanje khona nje oshaya uvala inganami ayikho uyayilunguza endlini ayikho kanti le ngane ibuya nini azakhale ehle inyembezi umuntu ahle inyembezi ngampela umuntu yize usabona
3: eyi kwabhungane mhlawumbe ngizonqamuka nginomoya omncane lana
2: okay mfowethu okay
3: umthunu le eyi yabona into ekhulunywa ngongcobo mfowabhungane yazi ngehle inyembezi mfowabhungane ngoba eyami ingane bengihlala nayo lakaqhu mhlawumbe ubukuyibona kungane angani ubukuyibona yena ingane yami ugcine igama layo
2: yes
3: unina waxhumana naye futhi nasinye isibongo sakaduma khona efolweni lapha yana waphuma ngale wayikhipha ingane wayintshontsha wahamba ayikhiphe futhi wayikhipha futhi ingane yayofunda efolweni ngoba manje mina ngiyayihlukumeza mina nengane ngoba mina ngase ngiyibonile ingane kwabhungane ukuthi le ngane ayikhuli kahle efulweni ngahlala phakathi naye unina ngamtshela ukuthi le ngane ayesondele kumina ngengiyikhulise ba ngiyayibona ukuthi mina izonakala le ngane hhayi mina iyangisaba-ke mina-ke fokabhungane le ngane mina ngahlala naye unina wahlohlana nesibongo sakadume efolweni isisebo sakhe vele wayintshontsha ingane yaphinde yahlupha kumanje ingane ayifundi kumanje kwafonelwa mina futhi kwabhungane kwathiwa ngiyafuneka esikoleni khona efolweni kodwa futhi angitshelwanga mina ingane kathi izokhishwa la emlazi eshumayela ngahamba futhi ngaya khona kwabhungane uthisha omkhulu wathi hayi le ngane iyahlupha nami sengidlulekile ngamtshena futhi uthisha omkhulu ngathi mina le ngane mina angitshelwanga ngale ngane mina kade ikhishwa ngoba manje kwafoqa ukuthi ngimtshele uthisha omkhulu ukuthi le ngane angizange tshele mina le ngane ibihlala nami emlaza yafike yantshontshwa emlaza ngingazi mina kumanje ihlele ekhaya fokabhungane ayifundi kumanje ayifundi
2: ayibo kanjani
3: le ngane engikhuluma ngayo ino-15 years le ngane engikhuluma ngayo i-15 years kuza fokabhungane ngoba umakhelwane wami sobesihlale phana siyikhulume kale ngikuchazele kahle indaba yayo
2: ya kumele ilungiswe kubhekwe nezinye izinto kubhekwe phambili ingane ibe nomani obaba kulungiswe into iye phambili kwafanele ifunde ingane
3: yabo nje fokabhungane mina ngakeke ngiqinise nje yayona mina ekhaya kwakuthi ngimele iqiniso mina iqiniso ive ngisho umzali wami ive ngisho o-anti odadabo bababa mina angifuni wa manje yimina ngedwa kumele iqiniso and futhi ngiyamele iqiniso fokabhungane into eshiwo ngcobo nje mina ngiyayenza mina manje angifuni layo yonto leyo ukuthi mina ngiyame empilweni uma ngabe ngimile ngiyayibona lo.
2: Uneqiniso, bafuna
3: ukuthi ngoba nje ngathi usho kumina kahle kahle ngoba

Ngiyacela bandla ngiyacela iingane singazifaki ezintweni zethu ungafaki ingane ngokuxabana kwakho nonkosikazi wakho noma nomyeni wakho noma nesoka lakho noma nentombi yakho ngiyacela ngani zakwethu lento iphazamisa ingane ukuba iqhubeke nekusasala ibheke phambili ngoba manje kunomuntu ozosayida nengane afuna ibe ngakuyena ayifunze amazwi angekho mahle enganeni ngomunye wenza ukuthi ingane imbuke ngenye indlela lo muntu obabwayo noma uma wayo musa ukuyenza leyo nto musa nje ukufaka ingane entweni zenu musa ukuyenza leyo nto izobuyela kuwena kusasa kunesikhathi esizayo sobunzima lento oyenzayo oyenza kuleyo ngane uyayilimaza uNkulunkulu uyakubona nethonga eliphila kuyo bakubona neliphila kuwe bakubona wenzani qaphela into oyenzayo enganeni yakho ngoba ingane zigcina zihamba zisiphendukela kanjena nje kwesinye isikhathi kusuke kuyithina abazali ngendlela esuke senza ngayo singabheki ukuthi le ndlela esenza ngayo izochatha sibeke kuphi thina kusasa nale ngane zethu lengane ngeke ngiphendukele yini kusasa ngoba kunesikhathi ziyakhula ingane ingqondo ikhule iyabuka ukuthi cha ngeke khona nephutha kulabazali bami la ngeke wayisho kanjani ubani kanje kuma noma uma kubaba wethu uma ngampela nombaba mina ngimbuye kanjani uma noma ubaba uyisho kanjani lento kubantu kumuntu ongizalayo yebo ngiyabona abezwana kodwa manje kungani uma mina ngifaka mina inkingeni zababa naye yebo ingane iyakhula be careful ingane iyakhula iyakwazi ukuhlukanisa into engalungile nelungile kunesikhathi esisayo kuyoba ngathi ingane yakhe iloyiwe noma ingane yakhe ihlaza kanti cha lutho yenziwe uwe mzali musukulwa ngengane ngenkinga zakho noma ngenkinga zenu nomuntu wakho lungisana izinto zenu yilwani nodwa ningalungeni nifake ingane phakathi nayilemaza lemazi kusasa lengane ingane manje uthi manje ayisa esikoleni ayisafundi manje wena usayida nengane kubike mesu usayida naye ungasayiguguzeni nokuthi yesikoleni hayi angizwa kahle ngampela kanje leyo usayida nengane kodwa manje futhi nasesikoleni awuyiguguzeni uyofunda kanti lengane ufuna ibe yini ngempela ufuna ukuthi ibe yini lengane uma kuthiwa uyahamba manje uphindela lesiyakhona sonke lengane uthi mayisale emhlabeni iyoba yini iyothi umzali wangenzelani yini mina angifunza yona umphako wendlela empilweni yami ayikho waye lokho engitshela ngomzali omuyi ukuthi kodwa ayingekho into yokuyenhle angitshela bangiyenze yabo leyo kufunda ingane igcina ingafundi kodwa kuliwa kulwana abazali nilo ingane anisho ukuthi ayesikoleni mhlawumbe oyedwa othi ingane ayihlale kumini ihambe esikoleni omunye uyayigodla ingane akakhulumi nje ngekusasa lengane ukuthi mntanami funda naki isikole uyabona mina nawe nobaba ukuthi ahlangene kahle funda uyabona ukuthi mina noma wakahlangene kahle kodwa sisalungisa mntwanami ngicela unake isikole angifuni ukufaka nje indaba enzethu mntanami futhi ungange

zikutshela ukuthi wadabuka kuphi, okhokho bakho bangobani. Yonke leyo nto ngaphandle kwabo kwazo ikwazi zithakazelo ukulahlekelwa umlando wakho. Kumele wanje wathi naso uhadebe umthimkhulu obhungana omakhulukhulu ngokulandelana kwabo. Kumele ukwazi konke lokho. Ukwazi ukuthi ingane yakho uyifundise ibize lamakhehla lawo. Ngowabantu ababephila laba. Ubuwena lobo identity. Yabona zikutshela ukuthi ungubani. Uma uthi ngingurhadebe mthimkhulu. Uyabona ukuthi uyaqonda ukuthi ungubani. Awuzibalekeli ubuwena. Leyo nto leyo kumele siyifundise nengane zethu, siyifake, siyigcizelele. Ingane ihlale nayo nje gogo mkhulu, baba, mama, malume, oza la. Yabona ke wena njengowa kaRhadebe. Fanele uthi gashe gashe gashe gashe. Yabo uyifundise nje ingane incane, ibambe lento ubuyona. Ungayikhiphe entweni efanele ngabe ingena kuyona. Ukwazi nje izithakazelo zakho, singakhuluma okunye, ukuzazi nje wena ukuthi ngowakabani ngokwezithakazelo zakhona. Into enhle leyo. Thokoza ke izinyanya mwenza njalo. Mase siya kunalento ngoba thina ke thina bebalela insundo. Inhlonipho kakhulu iyayisimeme kakhulu mohlehle yemumva. Inhlonipho iyayisimeme, iyayikhona. Umuntu wayephila lento ekuthiwa inhlonipho ngoba ngisho wenza iphutho wawulenza ngaphandle ukuhlangana nomuntu omdala ongamazi, wayekuthela nje isibhaxo nje akusola, aqondise, uqonde umntwana. Uthi uyafika ekhaya uyasho, uphinde uqondiswe ekhaya, uthola imbibizane lapha ekhaya. Bengakusukela umuntu omdala, ngazodlala ngumuntu omdala wena. Wena bo wenzani? Ondu ingane ngoba leyo nto leyo yasiza ngaleso sikhathi ngoba ingane yayikhalimeka kwangekho la ifika ibe ivunwe khona mase ke iyancika. Kwakwenziwela ukuthi ingane ayiqonde ukuthi mayenze iphutha iphutha iphutha. Mntanami qonda, siyakuthanda hayi ngoba singakuthandi mntanami, sifuna ube lo muntu efanele ube uyena wena, hayi ngoba sikuhlukumeza noma singakuthandi. Ngesikhathi sethu sisakhula thina sasishaywa uNkulunkulu awe ayo. Yey, kodwa ke ngiyababonga mina abazali. Ngiyabonga futhi nothisha. Babe siqondisa, bengasiqondisela ukusilimaza, besiqondisela indlela lesiyihambayo namhlanje. Babe ngasilimazi, besiqondisa futhi emgqeni. Siyababonga namhlanje, sibathulela isigqoko. Nabazali ababeyenza lento, ngoba nothisha umzali, sinjabazali bonke lapho, sibabhanqa lapho. So, inhlonipho ke ingena kanje na. Uthi uyafica namhlanje ingane seyibiza umuntu omdala ngegama. Hawe uNkulunkulu. Into enjani lena? Ubiza umkhulu wakho ngegama wena? Wenzani wena mntwana? Hayi bokona nkinga umkhulu. Hayi bo. Ngithi abantu abantsundu abantu abadala asibabizi njengamagama. Uyamthakazela. Ukumhlonipha lokho. Uma uthi yebo bhungane. Uyayizwa le nto? Yebo bungane kumuntu omdala owuRhadebe, umnika isithunzi esikhulu lo muntu akomthimkhulu. Uma uthi Pholoba Ngcobo, umnika lesa sithunzi ngesikhathi umbiza kukhona okunyakazayo, ngoba kuchaza ukuthi umbiza ubiyena, awubizi into engekho. Lento oyibizayo noma lokukhulumayo kubiyena, ingakho ezovena ncume yedwa kuba ngathi yabo khona nokuthobo, kuba khona nokwehla, kuba khona mumthakazela. Ithakazelo zibalekile kakhulu ukuzazi. Uma siqhubeka nokuxhumanisa nje namathonga amadlozi. Amadlozi alalela izithakazelo. Angithi ubiza phela ngokuhlukahlona kwamakhehla vele. Uma ke ukhaliphile noma ayimini ukhalile noma udinga usizo, uyazithakazela. Indlela yokuvula umnyango noma iminyango okukhuluma nokhokho. Uyayizwa ukubaluleka kwezithakazelo. Ngesikhathi uthakazela khona lo mnyango ovulayo, ozivulela wona bayakuzwa. Awu uyasibiza, awu kwenze njani? Bayenze lento efana ngabayenza. Ngale nje ukuhlamba uzuthatha impepho njani ukubathakazela ngoba phila

0: baphila kithi labantu. Wonke umuntu ophila emhlabeni akayedwa. Khona laba baphila kuyo, noNkulunkulu uphila kithi ngaphakathi thina. Yee madoda. Nalento yokuhlanganisa umndeni. Lapho nithakazelana khona nonke emcimbini, kunomcimbi mhlambe kuyagcacwa. Anibizani ngamagama. Kunibizana nje ngomthimkhulu, makhulukhulu, bungane. Akekho uma ubizwa ngegama la. Leyo nto leyo ibuyisa isithunzi, iyenza ubumbane kube mnande ekhaya. Inhloni ukunhloniphi yathuthuka isimame, kubonakala lo mndeni wazwa izwana, ubona abantu bangaphandle. But oh, ngiyawuqala umndeni nje. Yabona izithakazelo. Ziyawuhlanganisa umndeni, ube imbumba. Umndeni owodwa ubani ubumbane ngendlela enibizana ngakhona.
1: Nibiza amakhehla nje.
0: Nize nizize ninamandla amakhulu ngendlela esimangaliso, amaningi amandla lawo mangabe ke nizithakazela. Uyabona noma esukuma umuntu umthimkhulu mina, mabungane mina, ihlube yabo nomusho nokuzethemba ngoba ubiza abaphila kuwe ubuwena. Ngabalekela ubuwena mawumuntu uphila. Yiba uwe uqobo. Unkulunkulu uyathokoza ngakho lokho. Izithakazelo asizifundiseni ingane. Asingazibalekeli. Siyacela. Ngoba uma ngabe ungayazi into efana naleyo bakubasho kwabadala, ngeke ngihlezi ngisho lento. Uyafana nesihlahla esingenazi izimpande. Iba nezimpande ke ezijulile kovundile. Singapheshulwa umoya. Akube njalo. Sifundisaneni, sazi nemlando ngezibongo zethu, ngoba sonke asikho isibongo esingenami ubukhosi. Wazi nje uhlehle emumva ngomlando wesibongo sakho. Kuzokusebenzela, kuzokusiza. Ungajahu lokuchaza izibongo zabanye abantu, kodwa mase kuthiwa ubuzo kwakho, akukho. Zihluphe ngokwakho kuqala. Kuna nto yabantu uthola ukuthi bazofuna ukuchaza into yomuntu. Azamphekisa umuntu into yakhe amphekisa ukuthi ayikho lonto. Sengibuze yakho akayazi. Asinakeni okuqondene nathi. Naka isibongo sakho usazi umlando waso, usazi zihluphe ngaso njengomuntu onsundu. Usiqonde kabanzi. Kunjonga ungungcobo. Njonga ngugasa, ngumthimkhulu, ngukhumalo, njalo njalo, ngumkhize, ngukulu, njalo njalo. Uhluphe ngobwena. Ukuthi isibongo sakho savela kanjani, nanzinze kuphi nina kahlehle, ngoba njonga kunje namanje, asekhe endaweni zethu esasikuzona. Sasisuka phi thina, imvelaphi yethu. Ohadebe kahlehle obani ohadebe umthimkhulu. Yilo nto bengifisa ukuyidlulisa nje kubaluleka kuqonda izithakazelo. Sizifundisa ingane zethu, nathi singabantu abadala sifundisaneni ngoba sobe bekhona bangaphambili kunathi. Okuyinto futhi esikhuthazayo leyo ukuthi nawo umdala kunabanye, funda kulaba abadala kunawe. Endulo ngesikhathi sikhula thina sibuka omkhulu babehloniphana. Babethakazelana, babizana noma ngamagama abezibongo, umtsizwa, bathakazelane konke lokho. Hayi bizana ngegama nje, gagula igama. Leyonto yayiveza ukuhloniphana nokuqonda ubona ukuthi thina singobani. Nalento le lento yosibongofana, athi umsibongofana, lalela mntakama. Mina ngiwazi ukuthi ngathi uyisibongofana umthimkhulu. Owakwethu wena. Owakwethu. Obuzobhungana. Yabubhungana mekwathi, wahadewe. Ha, kumthimkhulu. We babo, ngeke uzusithinte thina. Asilowe ubongofana la. Ngeke uzusithinte thina. Sabandawonye. Siyingane zandawonye. Asikwazi thina ukuthi singayekelelana. Ukuthi ngoba nako, awukho

0: uze kwami ule kuleyondlo leyo.
1: Saba amakhehla lawa enza ukuthi kuze kuvele thina amakhehla. Into emele siqonde leyo. Ungathi sibongofana ugcina ungasamsizanga umuntu siza umuntu wakini ingane yakweni leyo. Musukubalekela umuntu wakini.
0: Uthi sibongofana. Ayibo.
1: Inkosini yoyinye inkosini. Muhle hle umuntu uthola umlando wakho uzowuthola ayibo yane. Inkosethi yinye. Yakwethu lengane. Angikwazi ukuthi ngingasho kanjena. Thina kahade bahlulaneka. Meke wangitshela nje wakamthi mkhulu. Wa, babo, uzusithe. So khuluma ezakithi, sizikhulume ngempela futhi ubonto ayibo. Labantu uthole sibonane manje nje. Uzothi ayibo ngeke. Labantu laba. Hayibo, kanti sazane manje ukuthi sabandawonye. Akube njalo bakwedo lobumbano liba nokuphila. Kuba no nento nje bakhona yokubheka phambili kuleso sibongo. Ukubambisana ukubumbana ungalahlani nisibongo sinye kuhle emhlabeni. Mangibuya ngala ngizobona insizwa umuzi umfoka mthimbo.

0: Wena khona umbuzo engifuna ukubuza mina ukuthi mhlambe kaphenduleka kuloko.
1: Kuya nenhliziyo yomuntu kodwa ngoba kuyisiko elenziwayo kuya umshungu nje ishaqa labantu intombi esuke zikhona lapho.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kukulebo bantu noma lezo ntombi ngesibonelo umekhona mhlambe ke okhona lapho othola ukuthi kunento mhlambe eyiphutha ayenzile ahlulekile ukuthi azithibe kuyo mese bakanye nabo labo bantu abaphazamiseki labantu ahamba nabo kuyocela enkosini
1: yabo kulezinto ezinda ezinda isijezo uyaba nokujeza yena uma ngabe ezokwenza izinto enjalo makuthiwa kwenza uyisiko waphambana nembandela yakhona khona isijezo sitholayo uma singajezanga wena kujeza inzalo yakho so nalapho kuba njalo lo muntu ophambana nokuthi kwenziwa into ethile yena wenza okwrong police jazz asitholayo
0: okay
1: sambu sibone ekhambeni kwesikhathi ukuthi hayi ngijeza nje ngoba ngaphambana la
0: okay James sengisho ukuthi ngiyakuzwa uyawe phendula kahle sengisho ukuthi uma ngabe ke niyokwenza lokho eniyokwenza ake ngenza ake ngithi siyoguqa emsamo mina ngizokhuluma nje ngathi omunye wethu mhlambe ke kade eyocantsini yabo into enjalo siyoguqa lapha sisonke siyingane zandawonye uyabo mhlambe asichaphazeleki yini sonke ngomuntu oyedwa igcina ingamukeleki lento ngalomuntu olaphambi kwethu
1: yenzeka kanjalo yenzeka kanjalo uthola ukuthi ayisaphumeleli lento ebesicela ngenxa yokuthi asilandelanga imigudu ngendlela efanele
0: ngomuntu nje oyedwa
1: ingomuntu yedwa nje kuthiwa zifa ngamvunye
0: yes khehla lami
1: ya kuba njalo nje ayiphumeleli ngale ndlela uyabona nje kulo nyaka bahambile baya kokulimela unkosazana
0: ya
1: emini belibalele kodwa lithe nje selishona ilanga kwakhona amaxabazela lemvula akhona manje nje sanda kuyithela imvula
0: ya
1: kade lina kodwa nje sonto elidlule into esingayijwayeleke okusho ukuthi ngasikhathi beya bebeyile bebevula inhliziyo futhi baligcina isiko ngoba ngangigcizelelile ukuthi zithibeni ey'ntweni enaziyo ukuthi akufanele niyizenze ngoba akubona ukweqa isilili kuphela akubona ukwenza ucazi kuphela kuya nale mvelo leyo yomuntu wesifazane yokuthi ubuya ey'nsukwini zakhe ufanele aqaphele nokuthi uma kuwuthi yena leso simo akahambi
0: yes ngifisa ke kuyixhumeka uyingenise ngendlela yakhona ngekuze khona osokuveza kancane njengoba ukhulumile ke ngomkhosi ke sakhuluma ngomkhosi previous sakhuluma futhi ke nomkhubulwane inkosazana so siyaxhuma ke manje ngoba mekuqhubeka siyazi ukuthi kuba khona ngifuna ibe kuwena khona lokho lensimi esitshalayo awuyiqhube wena yangakhulumi yeah
1: okay ake ngikhulume nabalaleli balaleli uma ngabe sikhuluma ngamasiko isiko liyafana nokuthi izizukulwane ezizale esinye izizukulwane esinye izizukulwane uma sikhuluma ngenkosazana nomkhubulwane sikhuluma ngokuthi ukukhuluma ngemvelo khuluma ngokuthi kuyalinywa kufanele imvelo ikwazi ukuletha imvula kuze kwazi ukuthi iniseke la kulinywe khona kukhule ukulinywa bese lokho kuniweke kwenzeka njani ngakho into ekufanele yenzeke ngakho ukuthi kuzokhula kudlodlobale uma sekukhule kwadlodlobala angazi usangithola umsasa
0: hayi nginawo khululeka baba
1: okay

0: madoda usulungile awu ubabaza kahle kahle ukushwama uthi hawu usulungile umbili hayi usuvuthiwe eh ama patata sulungile hayi aqhubekani impela hayi sengadli sizo sami sesingadla
1: ngemvumo yenkosi
0: ngemvumo yenkosi nokuthi usuke ephela ukubuyisela kuyena inkosazana nomkhubulwane ukuthi naye usengaye emasimini lawo siwalimile ayodla
1: ngiyabona
0: yeah so kumbe usiko ke lunjalo ke lo lokushwama ukuthi inkosi iyaqala ivule indlela ezidlweni wonke ke umuntu usengabuyela emakhaya ke eseyoqala ke naye apheke ekhaya anikeze abadala nabo ekhaya baphinde nabo bashwame kulowo mndeni bese kuyadliwa ke nje kujabulwe
1: kushuthi umfoka Mthembu uyacacisa la ukuthi ngempela akushuthi umuntu wayengavumelekile ukuthi adle lokokudla inkosi ingakavuli ingakawenzi lomkhosi wokweshwama kushuthi fanele iqale inkosi fanele iqale lomcimbi kubhekwe phambili yakuzwa
0: ngokwakhiwa komuntu waseAfrika
1: yeah
0: iAfrika yonke jikelele ngokwakhiwa komuntu nje onebala elintsundu ngaso sonke isikhathi uhlale ekhothama kwabasendulo kwabadala abadala abaphilayo nabadala asebandela kweliphakade uhlale ekhothama isona spirit esiphilwa umuntu waseAfrika leso ukuthi awuyenzi into abadala abangayenzanga bona uma ufanele wenze into qala uqalaze ukuthi imvelo ithini abadala bona bathi
1: yeah
0: ingakho kuyi altari nge language yamanje kuyindlela yokuyothandaza kuyindlela yokuyobonga yokuyocela konke lokho esikhulumayo
1: yeah
0: ya ngoba uma ngabe usuye ebukhosini kuleso sizwe inkosi izosibusisa ukuthi awu omdala ophethe impilo zabantu anibusise ngiyabonga ukweshwama bese nonke niyahle leso sizwe siyanotha siyaceba ngoba ngisho omkhulu kusona usuke ejabulile ngabantu abaphila kusona ngisho iBhayibhelini kuthiwa hloniphani amakhosi ezizwe zweni so kusuke kuwahlonipha ngokunjalo nespirit ke sisuke naso sithi awungijabulile
1: ya usuthi kubalulekile mfethu ukuthi uma umuntu onsundu wenze kahle ukuze noNkulunkulu ezokwenzela kahle amukele zonke izicelo zakho zicela ngoba mfuka Mthembu nasethongeni uma ngabuya ingane engahloniphe ekhaya edelela abazali eyenze nomi kanjani alikwazi ithonga ukuthi likumukelise nga something ngoba wena vele awuhloniphi la ekhaya awuzithibi izinto ezithile kumele uzithibe kuzona uyazenzela nje ngiyayithanda indlela okhuluma ngayo mfethu ukuthi ukuze sisuze ngempela khona lefanele sizithibe khona sifuthi siyokubeka enkosini yethu ikwazi ukuthi ke ngempela kuyiyona esihlahlela indlela isihole ngaloko
0: angithi lento mhlawumbe siyoyikhuluma ngelinye ilanga ke kodwa kodwa emsamo mangabe usewudla kuthiwa nenzalo womkhosi wokweshwama niyaphinda nakhona niyobeka iy'mbhenge zalezo zidlo niyibeke khona emsamu okuwusiko lokuthi abadala nabo bakhothe lapha badle lokhu okutshaliwe emasimini leyo ngisho ngabe kuthiwa kukhona umuntu owenza ukukhohlakala ensimini ithongo liyayivika lokho lihlangene nomkhubulwane liyakuvika lokho ekungenzeki ungeqa ngisho umeqo obekiwe kodwa uphinde uphile ngoba ulandele yonke le mgudu efanele uyilandele wasithiba la kufanele uzithibe khona lawo mandla lawo ophiwa wona akwenza ukuthi unqobe zonke izinto ezikhona ngoba umuntu omnyama